0: bilang proof of purchase, premium D3 soft gel capsule. Maskin pakusog ang purma dya kang vitamin D3. Vitamin D3 nga makabulig pabakod kang depensa kontra mga balatian, pati sa aton nga tulan. Pero galing, tandaan nga ang vitamin D3, hindi dya mag-function kang gusto kung why healthy fats. Amo dya mga katropa nga ang premium D3, gindugangan kang virgin coconut oil nga makabulig man bato sa mga bakterya kag viruses. May malunggay oil pagid nga nagatugro, nagahatag kang vitamina kag mineral sa aton siningalawas. Ti amo ini mga katropa ang premium D3 soft gel capsule. Nga mabakal ninyo sa mga butika, hatandaan, isa ka blister pack, isa ka entry sa Santo na Next FM, libu-libong pa premium. Ano pagid? Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, si Mister kadya ang nagainom, lalaki ang nagainom, pero sigurado si Mrs. kadya malipayon. Amo dya mga katropa ang mayad ng epekto niya. Sikreto kang malipayon nga mga mag-asawa. Nga bisan sandala nga darwa magturukay karon do si Mrs. daw pareho kang ice cream nga ginbulad sa idalom kang mainit nga sira kang adlaw. Duga katunaw si Mrs. mo. Silangga-langga, duga katunaw. Di ba? Kay bangod pagturok pa lang ni Mister nga daw nagayuhum-yuhum mga katropa. Dahil pagkatapos kung may bigote, isang bigote niya, bladog ka sa kasaka, baling pihak nga side bla. Abi mo ko na, no? Ang reaksyon ni langga-langga niya, gapusdak-pusdak ang buli niya sa parang, ay, langga, ay, hindi lang ko bla, pagturuka mo na bla, langga bla. Langga bla, kasabad bla, kalangga. Pero why man na ginaano, ginaturok malang ni langga niya, kagayum-yuhum. Langga wala. Ay maando lang. Anyway mga katropa, tandaan na Santon ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, halin dyan sa Maka kag Klabo Waska. Hambal sang kilala ko, ikaw naman, di ako naman, da, ma, kay nakapoy na ako. Pero kung may turbo, baskog. Ah, grabe, grabe, ha? Di ba ako, no? Amo nang ambas ang kilala mo? Grabe. Di balan mo, makainom ka kadya? Makainom ka kadya? Do, isa gawag si mana nga do, hindi ka batyang kapoy mo? Oo. Oh, do, isa gawag si mana? Di, hindi lang dya para sa inyo nga mag-asawa. Pwede mo pa gani ang himuon discipline si silangga mo. Oh, pag uli mo sa balay ninyo paghapon alin di sobra, bit-bit ka bla sang plastic bla nga may tamwa bla ng ulo kang bangros, dayon ang mata niya bla gasiga bla nga doga pangiray bla. Dayon ang baba niya doga yuhom bla. Ang baba sang bangros, ang bangga sang bangros daw yuhom niya daw yuhom ka daw yuhom ka katilapya. Bangros na ginam na tilapya bang yuhom. Oh, di basta amra ng mata niya mula doga pangiray. Oh, dayon, samtang ginabit-bit mong plastic niya, may sulod pagid nga balunggay bilang nga doga babay-babay ang dahon. Pag aboto sa balay ninyo, kundi halin ka sa ubra, di gina-expectar ni langga mo nga kapoy ka. Dayon si langga mo to, pag abot mo sa balay niyo to, gapungko to sa may sala ninyo. Dayon pagkatapos, galantaw lang kang aray-aray. Hu-hu-hu. Ang saya-saya. Ha-ha. Galantaw, galita na to ka nga, ana, nga in-chick-in-chick nga mga, kwano, nga, ano dya, nga daw, drama. Dahil ni AI. Oh, AI, duro duglantaw ka dyan, no? Te, abi mo ko na, no? Pag-abot mo to sa balay nyo, pag-abot mo to, no? Langga din ka! Mamu-amo ka na. Langga! Pagambal yan, ito langga. Radyaw may, kuhan ko, may darako nga bangros nga nagapangiray. Dahil pagkatapos may balunggay. Di anong gusto mo nga dahaon ta? Di kibot siguro si langga mo. Abin niya kung ano ka. Di ambala lang da. Langga! Mapasabaw kita. Ako ang bala, di. O radyaw may clear skin or bal soap ako. Glutacogic soap with virgin coconut oil dyan. Gamita dyan lang ga. Pare gusto! Gamita dyan kay parang imo nga panit humukumok puti-puti kagwara buho-buho. Kay may gluta ko jik soap dyan with virgin coconut oil. Dayon, rejabagin lang gaw, Disney princess ka ka dyan. Akong bahala di, akong marahad eh. Lantaw ka lang dyan kang imo nga kwanda nga mga drama-drama mo dyan. Dahil pagkatapos ang brahon mo lang, pahamot ka lang langga kagpagwapa ha. Karin dyan may clear skin, may santon plus herbal soap again. Gamita to langga, kag tandaan mo Disney princess ka man langga. Gabaho, giyapon langga, giirok mo. Tandaan mo ganyan, bisan Disney princess ka man, gabaho, giyapon langga, giirok mo. Rinjaw, may kwan kita, may santon plus herbal soap. May antibacterial properties yung santon plus herbal soap. May kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin, di langga. Pari gusto langga, gamita dyan clear skin herbal soap kag santon plus herbal soap. Kay para gaglow ang imo nga panit kag hamot langga. Hamot ka. Te, rigos na to. Pagkatapos ninyo kaon ka tropang Alex, abi mo kun ano? Pag tig-ab nyo, di na tunaw-tunawan ka. Ah, why problema? Hambala din ni silangga mo. Langga! Din ka! Tama na yun nga lantaw kang drama-drama mo dyan. Dali di. Hapa! Hapa langga! Pungkuan mo din sa may buli. Di kag patruan mong palad ni Mubla kang kwan, kang santon plus herbal oil. Kag ibanyos dyan sa likod niya. Kag pisgaon mo dyan pako niya bila katropak Alex. Tultulan mong pako, no? Amo dyan katropang Alex, kung halimbawa, busy langga-langga mo, tubuan kang pakpak, dyan ra matubo, na, dyan ra matubo, amo dyan ginang sa kilid niyang pisgaon mo, puson mo ginang mga gabilog-bilog, di ba lang, kinol-kinol, na, gamit ang santon plus herbal oil, ay, agay-agay na silang langga mo, agay-agay, gamo-amo na, agay lang ka, agay-agay, gamo-amo na, pro gambal, sige, agay-agay, pro nami-nami, sige, langga-langga, gamo-amo, ginasilangga, langga mo na katropang Alex, ti, nami niya pamatyag na, kay may santon plus herbal oil, kag ang nami ka dya, hamot, dasig pa mabulong pranakit sa kalawasan niya. Dahil pagkatapos, panaog di sa mga balikawang niya, panaog sa may buli, panaog di sa batiis, panaog sa dapa-dapa. Sus, feeling ni langga-langga mo, langga-langga gita nagtama mo. Disney princess gini dayon ang dating niya, kay ginpamper mo gin. Di ba? Di mahimo mo na kung nakaturbo ka, kung hindi ka kutoy bila pag-abot mo sa balay niyo, mahimo mo gin dya. Di pagkatapos ka dya, pag tindog ni langga-langga mo halin dya sa lugar nga ginamasayan mo ka na, laban-laban yung mata ni langga-langga mo dyan, gahuloy-huloy mo. Samtang gaisol bukas to sang kwarto, gabalikid sa imo, kagahuloy-huloy ang mata. Hindi na ko dayon magsugpon kon ano ha. Kamo nang bahala na sugpon kon ano ang masunod. Abangan. Importante na katurbo ka. Oy, isa ka blister pack ang turbo ha. Isa ka entry sa Santo na Next FM libu-libong pa premium. Ayos! Mabakal ninyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Pagbalik naton mga katropa, tingwaan ta, no? Gahulat-ulat pa approval or clearance. Sige, antawan ta, kung makaya hingagaw. Iban pagid mga katropa, iban pagid naton mga balita. Di karon ay, by the way, buwas ha? Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Istoryaan ta dyan pag balik nato ng oras. Las 8:13.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto, Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
7: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health.
1: XFM.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold, Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
7: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
15: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Get ready, Cebu!
18: The biggest and most colorful running event of the year is here.
16: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
18: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
16: 4 lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
18: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex
12: Complex every Wednesday to Saturday.
16: For online registration, message Weezer on Facebook or visit Windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
16: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Yan namigid!
21: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
23: Oh.
21: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
23: Aray ko!
24: XFM.
25: Mga tropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa! Exciting!

Exciting time, 8:25. Balik diri sa aton kapag pangalagad. Ay, good morning, Itgali, sa mga taxi drivers na ton, kag mga Grab drivers na ton. May ginsend ko na si Imo, no? Nagapamati sa aton sa Grab. Thank you, gid, sa nag-send ka dyan, no? Ginvideoan niya, gid. Gapamati ka, sa iyang sarakya, no? Ginvideohan kang pasairo niyo, ah. Gapamati di sa ato, no? Sa anang car stereo dyan sa anang sarakya, no? Nagabiyahi Grab. Salamat, gid, ah. Sa kay sir, no, nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid, ah. Ang gina-discuss ta kinang party di sa may Bolo PNP bila natabo dik nanda kay ang pag-surrender mga katrupa sang diyang ginapagita nga former police officer nga target kang operation ni sang IMEG. Gapamatikin kina si Sir Kenato, no? Salamat kina kay Sir dyan, agabiyahi sang Grab mga katrupa. Salamat gid. Sige. XFM Flash Report. Ay, Flash Report pa ni aton nga napindot de kay naglai nagliho. Sige. Anyway, acknowledge na naman nag-imaw dik nato, nag-upod ka nato ni si Mami Riri Cabar sa Florida, USA. Good morning, good afternoon dyan sa Florida, USA, Ma'am Mary. Kag Rowena Lopez, good morning, gid. Kag sumugman, nag-upod man sa aton si Ma'am Mary Ann Moreno. Ma'am Laura Sumagaysay, no? Kag sumugman, Ma'am Tessie Sardal. Kag Tristan White Vigulay. Nag-upod man sa aton diri, no? Si... Julio Sancho Abilarde Medina. Julio Sancho Abilarde Medina, good morning, gid. Dyan sa may San Joaquin, good morning, gid. Kag Amoroso Glenn, good morning. Subong man sa Iban Pagid, no? Ng mga nag-upod rin sa aton sa Ilobla kita di. Si Ma'am Elma Sobrevega, dyan sa may Bato North, San Jose Antique, good morning, gid. Si Randy Santisas, katropang Arnel sa Unoy, good morning. Diyan sa may Barangay Bariri, Tobias Fournier. Mamloy sa Iglesias, diyan sa may Sabando Itiri. Sa Business Park, galagabong kita diyan. Subong man, diyan si Bing Martinez, si Josephine Ramos, Kent Abiera, sa Jinky Pharmacy sa Sibalom, no? Gapamatiid ganaton kag dyan sa may dried fish section sa may dalipi sa Bando dried fish section. Good morning kaninyo dyan. Kag of course, no, iban pagin karon ipang check ta diri sa aton nga pag pangalagad. Samtang mga katropa, barantayan buwas nga adlaw ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa diin mga katropa, nakahanda na halin pa sa nagligad nga adlaw ni magtimbang aside, ah. Magtimbang abahin, no? Ang 11-member House Prosecutor Panel para sa Senate Impeachment Court nga magasugod mga katropa sa rumaan nga adlaw kon buwas nga adlaw, July 6. Ang Panel of Prosecutors. Ang prosecutor panel, mga katrupa, ginapangunahan ini ni Committee on Justice Chair kag Batangas Second District Representative Jinky Luistro bilang lead public prosecutor. Subong man, ara man sa day congressman Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Zamora, 3rd District, Iloilo 3rd District Congressman, Lawrence Defensor, Chil Jukno, Laila Dilima, Arlene Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan, kag Joel Chua.
Amo ini ang mga public prosecutors. Magluwas sa ila mga katrupa, may ara pagid nga iban. May private prosecutor pagid. No? Nga magaupod rin sa public prosecutor. Ang sa bahay naman ni Sara Duterte, mga katrupa, ti mga batikan ni nga mga abogado, no? Ang mag-uyat, no? Bilang defense sa impeachment defense team ni VP Sara Duterte. Ang lead counsel, mga katrupa, ining si attorney Sheila Sison. Ang spokesperson nila, si attorney Michael Poa, ang sa Edmund sa una, lang upod ni Vice President Sara Duterte sa tana ang nagapungko pa sa DepEdman. Ara na ni si Michael Poa, attorney Michael Poa. Amo dya ang spokesperson and legal counsel. Dugang pagin sa attorney Philip Siegfried Fortun. Mga batikan ng mga abogado, no? Kagpira ka mga impeach, kada impeachment trial, abogado ni Sporton man di sa mga kwano, mga ginakusaran per me. Attorney Roberto Batumbakal, attorney Gregorio Narvasa II, attorney Carlo Joaquin Narvasa, attorney Justin Nicole Gular, attorney David Ronel Gulia VII, attorney Christine Ferrer, attorney Carol Grace Rocio, attorney Clarlene Radok, attorney Francesca Marie Flores, attorney Miguel Fernandez, attorney Lindon Miguel Bakil, attorney Mark Viluan, attorney Ralph Buduta. Amo ni ang sa defense team, mga katrupa, ang madepensa kay Vice President Sara Duterte, DC-6 sa Nakbilog. Grabe, hindi ni basta-basta nga loafer, mga katrupa, ang ginhalinan. Bawo, maluoy ka. Pira yan ka, milyon ang acceptance fee ka dyan, no? Kay perti ka kabatikan ni mga katrupa ng mga abogado. Sige, ti lantawon naton, mga katrupa. Kay buwas ang report gani, base unahon nila guro, katrupang Alex, na pag open buwas kang prosecutor sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte, base, mga katrupa, ang parte diri sa Article 4 kay impeachment regarding sa threats nga ginhimo, mga katrupa, ni Vice President Sara Duterte kontra kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, former Speaker Martin Romualdez. Base kung diyan unahon, mga katrupa, kang prosecutor, no? Ang party diri sa threat, ang pamahog niya, ikaw Lisa Marcos, ikaw BBM. Da, nga may gin kontrata na sa kanulang kwan nga kung ano matabo ka na, may gin kontrata na tanangadaan nga kwan ko no, nga assassin. Di ba? Ti amo diyang posible unahon, mga katrupa, sa rumaan kang prosecutor sa pag-open kang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte, i-presentar ang NBI, no? Kag ang House of Representatives officials, mga katrupa, sa ilang manifestation. Te ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mag-focus, mga katrupa, whether the prosecution can prove
saan dang aligasyon nga nagakontain mga katropa kang articles of impeachment. Ang Senate nga nagapungko bilang impeachment court. Ang magapatigayon mga katropa kang trial na pamatian anda ang tagsa kang mga ebidensya kag desisyonan nila ang kaso. Ang main charges mga katropa nagalakip. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption including allegations involving the use of confidential and intelligence funds, other acts alleged by the House Prosecutors nga gina-claim mga katropa constitute impeachable offenses. Na? Tiyang trial procedure, gina-expectar nga ang flow sini katropang Alex o nati ang pagbukas kang impeachment court di mag-a-appear mga katropa ang magtimbang partido. Dayon pagkatapos basaho ng articles of impeachment and ang vice ang sabat ni Vice President kag ang anang plea basahon man kag ang opening statements mga katropa kang prosecution kag defense amo dia ang posible buwas nga una nga mabatian dayon ipresentar kang prosecution ang mga ebidensya kag mga testigo kag sundan daya mga katropa kang cross examination dayon presentation kang defense evidence kag mga testigo mananda kag ang closing arguments te ang deliberation mga katropa sa pagbuto kag mga senator judges two-thirds vote of all senators is required to convict mga katropa. 24 ang senador dara diri si bato nga karon mga katropa hindi gani makita kundi kag subong man si Jinggoy nga karon priso bangod sa kaso nga plunder sa 24 tiway mamanaan dia kon manaog dus rumaan ang waranto barest pagid kay Senator Rodante Marcolita. Pero si Senator Marcolita matambong sa sining impeachment trial kapag sugod surman. Ti ang pamangkot sini di. Anong matabo sini kiti ang iba na to ng senador do hindi malabot mga katropa ginatingwaan. Hindi lang gani nga ang senado ang nagalabot nga tigatingwa malabot kay Senator Bato kundi mga katropa ang mga pulis mismo kag NBI ang nagatingwa nga malabot na da si Senator Bato nagapalagyo in short nagapalagyo si Senator Bato te ano madarajas isip kay tiyang nabutang abi mga katropa sa aton konstitusyon 2/3 vote of all senators ang gina-require sa pag-convict mga katropa sa kay Vice President Sara Duterte o kung sa isa kay impeachable official. Pareho kang Vice President. Ang two-thirds vote mga katropa kang 24 16 gida kinanglan kabuto ang kinanglan nga magambal guilty si Vice President sa impeachment kini. Pero mga katropa kung 15, 14, 12 langgid mga katropa acquitted si Vice President. Kulang kinahanglan hindi magnubo 16 dapat or masubra 16 ang buto diri mga katropa nga nagapabor sa pag-convict kay Sara Duterte dyan sa impeachment court. Pero kung magkabos 16 hindi pwede. Wow. Tido tamaan kahapos dyan nga labuton katropang Alex. Do tamaan kahapos sila buto ni Vice President Sara Duterte. Kaya tingin ang landis sa ismo.
Te ano karon ko kay ti may darwa kita ka senador ka tropang Alex. Si Jinggoy priso. Si Bato. Way kini man balaan kun diin subong. Ti way man balaan kun diin subong si Senator Bato. Tidugangan pagit butang tabi kay tingin pasaka ng kaso sa Sandigang Bayan mga katropa plunder kontra kay Senator Dante Marcolita. Ano matabo sini pagid? Halimbawa kung serbihan paginwaran to bares si Senator Marcolita, eh may posibilidad diyan nga anytime mga katropa manaog ang waran to bares kay Senator Dante Marcolita. Kag ang plunder nga kaso mga katropa non-bailable dahil nga klasik ang kaso. Hindi po hindi piyansante nung matabo sinibay sa impeachment trial kay Vice President. Ano mga priso nga dyan? Tilaban-laban katrupang Alex. Mahugpa duman dyan sa Supreme Court duman ng tupan kanyang impeachment hearing. Di ba? Laban-laban may madalagan naman sini sa Korte Suprema. Bangod mga katrupa sa dyang pira ka mga development ini karon siguro laban-laban may ma-question gid kadya kuno piragid pero galing ti yung majority senators mga katropa do settled do dya nga kinanglan 16 votes ang malabot tanda para ma-declarar mga katropa nga guilty no or guilty sa impeachment nga daya si Sara Duterte or else ma-dismiss ang kaso. Di ba? Ti dapat 16, ti do klaro ni sa kuan nagligad sa majority nga kinanglan 16 gid kabuto. Pero galing ti may mga kuan man, may mga gray area, bakit may mga question. Ti paano di kay ang mga senador natong iban priso? Ang iba ang isa gapalagyo. Pamaluoy ka. Ano matabo sini? Pero ilang taon na ito na? Na? Lang taon ta mga katropa kung ano, kaya ginapahayag na rin suno sa mga report kaya posibli ang buwas nga adlaw sa opening mga katropa. Una, nanda italakayo na di ang mga ebidensya nanda angot sa dyang pamahog mga katropa ginbuyaan ni Senator ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi kang presidente nga si BBM. I love you, BBM! XFM. Bullseye! Kag subugman kay Vice, kay First Lady Lisa Ranita Marcos kag kay Martin Valdez. Amo dya ang unaho nanda presentar posible kag may ebidensya nanda. Kay ti sa tanan siguro ang akusasyon diri kay Vice President Sara Duterte amo ning pinakahapos abi. Pinakahapos mga katropa, kaya una, may video nga ginhambal ganyan ni Vice President Sara Duterte. Ikadua, tam-an ta nakadasig linyas guro. Amo dyan nga ang abogado ka magatutok diri, ang magapanguna diri mga katropa, si Congressman Lawrence Nonoy, Defensor kang 3rd District kang Iloilo. No? Tana ang magapanguna ka dyan di. Sa threats and destabilization. Threats and destabilization. Ang una-una ang lideri nga maga gisa kay Vice President Sara Duterte kag maga presentar kang mga ebidensya. Si Congressman Lawrence Defensor kag imaw sa da ni Congresswoman Laila Dilima kag Congresswoman Zamora. Bullseye. Tatlo sanda mga katrupa ang maghandol sini. About sa threats and destabilization sa gobyerno ni BBM, kag sa kabuhi ni BBM, kag anang pamilya. Nga ginbuyaan ni Vice President Sara Duterte. Tiyan mo dyan, posible yung nauna, buwas nga mapresentar ka dyan, si Congressman Lawrence Defensor. Okay? Barantayan inibuwas ha. Diri sa aton mga katropa sa may Iloilo, kiti aton diya ka kongrismano, si Lawrence Defensor.
Rutilan tawon taman ko dok baskog mga ebidensya na daddy ngay presentar kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa naambal ko na amo ni abi ang pinakahapos nga pamatud-an. Kiti gamay lang kinahanglan nimo nga mga ipresentar diri. Kay una bis may video dong daan. Kaglan tawon taman ko na nung dipinsa diri ni Vice President Sara Duterte. Amo ni nga ang iban diri nga sa bribery diri daw 400. Ang sa unexplained wealth, bo pwerte ka durduro. Ang sa confidential funds, siyam kabilog ang matutok. Diba? Ang sa unexplained wealth, walo man kabilog. Bribery, apat ang matutok. Kag ang sa threats and destabilization, mga katropa, tatlo. Okay? So, sarumaan doon dyan, kag mga katropa, dyan, cover live man, kang XFM Philippines, mga katropa. Iga cover live, inisang bilog nga istasyon, kang XFM Philippines. Ang dyan, impeachment trial kontra mga katropa kay Vice President Sara Duterte. Tutok lang kamo no sa mga istasyon kang XFM sa inyong mga tag sa kalugar kag pwede gid sa social media mga katropa kay pakita man live mga katropa kang XFM Philippines ang ining impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte Carpio. Oh, sige. Amo ning mga balantayan ng mga balita sa Romana diri sa XFM mga katropa. Kag of course iban pagid nga mga talunupang doon ng mga balita oy may magpakaisa nga mga kabataan dito sa may Nueva Valencia Gimaraso na lumos patay ning darwa ka mga bata. Bao maluoy ka. Ang oras 8:47 bulog man nga ginadulog sa inyo sa kaaluan kang premium D3 coffee mix, premium D3 coffee mix namit nga kape, healthy nga kape. Kung conscious kasi mo siling blood sugar level, ang kape nga para kanimo dapat ang premium D3 coffee mix mga katropa. Kaya ang premium D3 coffee mix, kape daya nga namit, kape nga tamis, creamy, pero hindi makapekto sa imo siling blood sugar level. Kay bangod, kape nga ginbutangan vitamin D3, ginbutangan kang mangosteen, ginpatamis kang stevia nga tanom, hindi tanat kalamay na patamis kundi stevia nga tanom. Premium D3 coffee mix mga katropa. Mabakal ninyo sa mga butika, gari kon conscious kamuda sa inyong blood sugar level. Mga katropa, ang kape nga para kaninyo, premium D3 coffee mix. Kag of course, anong vitamin C mo? Basta vitamin C, Santone vitamin C mga katropa. Ang Santone vitamin C mahumok tanan sa imong chan, hindi makapaaslom kay imong surok-surok, hindi tanan maka pasuroab kang surok-surok ni mo, kundi suwabi ta na. Why mo ginahiraban kung ang vitamin C nga giniinom ni mo, Santone vitamin C, alkaline nga vitamin C. Ayos? Te, anong vitamin C mo? Kung pamangkoton kas butika, katropang Alex, anong vitamin C mo? Nga kinahanglan ginabi nga magsinggit ang nagapamangkot ka ni mo, no? Sabtama na. Kaya ang pamangkot niya, anong vitamin C mo? Purti ka suplada, abing nagbaligya. Anong vitamin C mo? Sabdaman, basta vitamin C, Santone vitamin C. Santone vitamin C, alkaline nga vitamin C. Ha? Mabakal ninyo dyan sa mga butika, mga katropa, mabakal man online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag of course, mabakal man ini sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Euro Street, sa City Proper, atubang sang Iloilo Midtown Hotel. Ara, dira, no? Si Doc Ray Impinado. Tudluan ka mo ni Doc Ray, no? Kung ano ang nami, balang nami nga mga tanom, nga para dyan sa imong ginabatyag, paano ipreparar, itudlo ina sang libre sa inyo. Na kung gusto yung alternatibo nga pagbulong, kadto ka modera sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Mga pagkaon nga magaserbi bulong sa inyong ginabatyag, itudlo dira sang libre ni Doc Ray Impinado. Kag pwede ka modera makabakal kang mga Santone products, kay tig alibawa bi kung hindi available ang mga tanong na sa palibot ninyo. Itudlo ni Doc Ray kung ano ang mga alternatibo dyan.
kag sa mga produkto kang Yes to Health Incorporated, duro-duro dyan ang pwede kin makabulig kaninyo. Pwede man ka mo dahil makabakal, no, kung mga produkto kang Yes to Health Incorporated, mga Santon products na ton, available gidira, no? Kaglibre, mga katrupa, ang inyong pag pamangkot dira kay Doc Ray Impinado. Bisita lang ka mo dira kay Doc Ray Impinado sa Yes to Health Clinic and Wellness Center kay tudluan ka mo alternatibong klasikang pagbulong. Kung gusto ninyo ang mga herbalang inyong gamiton, itudlo dira kaninyo kang libre. Ayos? Sige, mga katrupa, ang aton nga oras 8:50 na. Diri sa aton nga padayon nga pangalagad, sanambal ko na may na lumos nga mga kabataan, no? Darwa ka mga bata dito, mga katrupa, sa may Nueva Valencia Guimaras, magpakaisa ni Ahay Kaluluoy, no? Sa natabo ini, mga katrupa, na lumos ini sila, magpakaisa ng mga kabataan sa Sitio Tabay, Barangay Lanipi, Nueva Valencia Guimaras, no? Sang nagligad nga adlaw, no? Sang Sabado, or sang Biyernes, no? Sang aga. Ang mga nagkalalumos, mga katropa, magpakaisa apat katuig, no, kag lima katuig ang edad nanda nga diyan abi kang mga abi, mga katropa, kang pamilya dagahampang la sulod ka balay, no, way na di parahan gali, mga katropa, ang mga bata nag-adto didto sa may nagwa gali sa nato sa may balay, mga katropa, no, kag nag-adto sa nasa may suba nalumos sanda dito. Ay kaluluoy maning mga kabataan ini, no, mga 30 metros ang kalayuon nalin sa balay nila sang suba ngini, oh. Tigin ning agaw pa ni dara sa ospital, mga katrupang darwa ka mga kabataan, pero lunsay nagkaramatay gid. At yung pamilya nagapanawagan, mga katrupa, kang bulig, no? Kay darwa gid ka mga kabataan, no, magpakaisa ang nagkaramatay matapos, mga katrupa, na lumos. Ay makaluluoy maning darwa, no? Kag speaking of mga bata, mga katrupa, dapat halungan tagi mga bata naton, pati sa mga ginalantaw ng dabla sa kaginahampang bala online. Halong gid, mga katrupa, kaysa karon na kumpirmado na nga duro na, mga katrupa, mga kabataan diri sa aton sa may pungsod Pilipinas ang daw na impluensyahan kadyang online extremism, no? Ang online extremism sa din pareho sining natabo dito sa may Tacloban, ang darwang ini ka mga suspects nga ini nga involved dito sa may mass shooting sa may San Jose National High School sa may Tacloban. Kompirmado, mga katropa, nga aktibo nga membro kadyang grupo nga online nga 764. Bullseye. No, 764. Ining 764 nga ini, mga katropa, ang nag-exploit daya sa mga kabataan online gamit ang ining mga online games. Pareho siling mga kabataan to, atong suspect bilang ito, mga suspects ini, addict sa Gorbox. Ang Gorbox, mga katrupa, ngahampang bilang nga daw

violent extremism online. Tiduro ang klasik ang grupo, iniisa diri ang 764, pero according mga katropa sa aton nga PNP nga nagatutok sini kag nagwa man diri sa imbestigasyon sang nagligad ni sang senado pinaagi mga katropa kay Senator Risa Ontiveros nga nag-influence sa sining darwa kabataan dito nga nagpamatay sa andang mga kaangay mga estudyante, pati sa mga classmates nila, pati sa best friend, ang best friend sumong ginatiro na. Kay bangod mga katropa ang nagbarigwal kang utok nila kadya ang anda nga adult groomer sa 764. Sa diin mga katropa, una sini, masulod na dagahampang kabudati online. Una, amiguhon niya kada. Hasta sorry, masaylo na, isayloon niya kabudati sa private na, no? May private na sila nga daw chat group, no? Di ba? Nga samtang gampang sa lada, sige, kwanda, sige, inistorya nila. Ti, dira na da yun. Hasta kung daw hinog na mga katropa na profile na nandang andang nga biktimahon na dira na amat-amaton da yun. Kung makita nila da ang bata halimbawa bi problemado. Kung ang bata halimbawa bi nga kampang nanda dyan, kita nanda nga may problema sa pamilya, may kontra, may or ginabuli ning bata nga ni halimbawa be sa eskwelahan or sa komunidad nanda na amodya mga katropa ginapangita nila once nga daw hinog na luto na mga katropa impluensya na barigwalon nanda dya kag amat-amaton mga katropa nga indoctrinate ni nada kagambalon ipatudok sa utok sa bata ang kabuhi isang tao ay pulos. Na? Amo ni ang nihilistic violent extremism online. Barigwalon nilang barigwalon ng utok sa mga kabataan dira ng ang kabuhi isang tao ay pulos. Na? Tiduro ang klase ni may TCC pagin o kung true crime community. Nga daw, dirini na bilong man ang 764, gani kay iban pagin nga ginatawag online nga kulto. Nga amo ini mga katropa ang salikod sa siring pira ka mga mass shooting sa iban nga nasyon to pati sa Amerika mga katropa sa Australia kag sa iban pagin. Kag diri sa aton sa pungsod Pilipinas, suno sa pulis. May 20 inibagnubo, 20 na ka mga kabataan, mga katropa, ang na-rescue na online. Ang iba nakita, mga katropa, kay nag-post na sunugo ng dangan ng iskulahan. Ang iba, mga katropa, nag-post nga may obrahon nga tamaan, mga katropa, kabuylinte. Tisang gin-investigaran kang pulis kay nag-post na muran. Katropa, ang Alex, isa lang ginhalinan. Bangod may nagabarigwal kang utok nanda. May adult groomer sanda sa online game nila. Nga amo ini mga katropa nag-influence ka nanda. Nga mag-ubra kang mga hindi abo. Kag hindi lang mga katropa mag-ubra kang violente nga mga ulbrahon. Halimbawa mamatay ang ubrahon da. Kung kaisa ginasugo pa sanda. Nga utasan ka buhi mo. Ginatudluan pa sila kung ano nga manner sang pag-utas. Sang andag kung galingon ng kabuhi. Kaya ang ginalantaw gani nila di ang mga kabataan nga biktima sang bullying. Ang mga kabataan, mga katropa, nga may problema sa pamilya. May problema, mga katropa, sa eskwelahan. May problema sa tanan nga klasikang bagay. In short, amo ni silang vulnerable nga mga kabataan. Take note, ha? Hindi lang Gorbax ang inastandbayan nila sini, kundi pati ang Roblox katropang Alex. Pating Minecraft. Tanan nga online. Nga klase kang hampang ginasulod nila sini.

0: kag bilog nga kalibutan didto sa may Amerika gani mga katropa, ginabantayan na ni sila. May iban nga nasyon nga nagkabig do gani kadyang mga grupo gani nga involved sa NVA gani ko nihilistic violent extremism gani. Ginakabig do gani nga terorista dito sa ibang tara nga pungsod. Diri sa aton sa Pilipinas mga katropa. Ginatun-an pa ni kay waay sang layi karon mga katropa. Ngayon daw pwede magamit. Kontra ni sa ila pa. Kay bangod bag-o ini mga katropa. Karon ginatunaan diri nga kon makakomiter sila sang halimbawa mass murder. Tidiri pa lang kag magsulod katropak Alex nga base matuo ni karon sa terorism na. No, terorismo. Pero hindi pa di gani sigurado. Pero galing tayo mo na bilang tawag, bilang katropang Alex, hulaton mo na ito nga duro ang patay antes mo madeklarar nga, nga terorista sila. Di ba? Kay waay sang layi. Waay sang layi nga pwede maigo sa ila sinindi sa aton sa pungsod Pilipinas. Tika delikado sini mga katropa nga klase ka grupo online. Amo ni sa mga nanay, mga tatay, mga katropa. Sa tagsa ka mga panimalay, kung may bata kita, kung kita guardian, kung may bata kita mga katropa man, bantayan tagid ang andang nga ginahampag online. Kaysa karon mga katropa nga panahon, ang ginahimo yaya kagyayo sa aton nga mga kabataan na moderno, no? Cellphone. Huwag gani kitakmaan mga katropa ang edad sa bata naton, darwa ka tuig, tatlog tuig, gahampang na online. Kag take note ha, parehos ang nag-viral, gani nagligad, balang isa ka nanay, bala, katropang Alex, nga ang bata niya, nga lalaki, nga siguro ang edad, mga 5 years old, 4 years old, 5 years old. Mga dyan palang gani, siguro mga 4 years old, 3 to 4 years old ang bata niya. Nga ginambalan mga katropa dyan sa Roblox kang anang kahampang. Na kahampang niya sa Roblox. Nga mag-uba ang bata. Mag-uba. Dahil pagkatapos matumbo-tumbo, madlagan-lagan. Di ba? Samtang makitaon na sa video. Sa din mga katropa, nakita sa nanay niya. Tiyamo rin nga ginpresentar niya mga katropa, ginpost niya sa social media ang pamangkot niya sa bata kung anong ginsugo kanakang kampang niya online. May dyan man kita nagligad nga adlaw nakita. Ginavideo mga katropa kang tatay. Ang ginahampang Roblox kang anang nga bata nga babayi. Ang bata niya nga babayi gamay pa. Siguro ay pag club out mga dyan pa lang siguro sa mga 4-5 tuig ang bata niya. Nga babayi. Tiyang karakter dito sa Roblox, katropak Alex. Kung dito mga kwan mo lang, dito mga square-square mo lang ng Roblox, no? Then pagkatapos, dito, pero may buhok-buhok to yung nga daw pang nga babayi, gid. No, di ba? Ang sa dito nga karakter. Kang bata niya, babayi. Dayon, ang iban dito nga mga kahampang sa Roblox, ang iban nga karakter to, do matured na yan. Ang anang nga karakter, mga katropang Alex, amakon mo imo, ang dito nga makita sa ginahampang kang bata niya, sa nakita niya, sa babae niya bata, ang bata niya ang babae, ang karakter niya galood-lood, gusto bang kang saraka karakter nga daw matured, nga lalaki, galood-lood ang karakter nga bata nga babae, sa tubang kang kang isaraka karakter dito, kag mga karakter nga mga lalaki, ito nga mga matured. Amuran ang ginahampang kang anang bata nga babayi na nag-pop up lang kuno mga katropa dyan sa anang cellphone. Na? Tingin download niya man. Then pagkatapos naghampang, pero mo nang ang hampang niya, may kahampang sa katropang Alex. Tibinastos ang unod kang anang hampang Roblox. Amakon mo, ang anang karakter nga ang bata nga babayi, galun-luod o stubang sa karakter nga matured nga lalaki. Then pagkatapos gataas nga gataas ang level niya, galain naman ang binastos nga makita niya dan. And to think ang gampang kanya bata. Then pagkatapos mga kampang niya to, waay kamaan, waay animo, simpre kay bata. Mga pedophile na galito ka ng mga kampang to katropang Alex online. Pedophile. Di mga kaangay, sini ang mga makita dyan mga katrupa sa may online games. Amo na sa mga nanay, bantayan tagid. Bantayan tagaton ng mga kabataan. Kay dyan naka-standby karon, hindi gid lamang mga katrupa ang mga pedophile. Kundi mga katrupa, tanan-tanan nga klase sang haslo ara da sa social media, ara dira no sa online nag standby nga nagahulat mga katrupa nga biktimahon ang aton nga bata. Di ba? Kiti sa nahambal ko na anda na naton subong ang makapahipo sa aton nga bata, cellphone. Hampang online. Why na gani yaya nga kinahanglan subong katropang Alex nga maililis bata mo? Cellphone na lang gidya. Pero kadungan sini mga katropa, ang kadelikado naman sa posible matabo sa aton nga mga kabataan, bangod ka diyang online-online nga kay diyan naka-standby ang diyang mga bayolente nga mga grupo sa online games nga diyan. Na? So dapat matap na ini mga katrupa diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag kita mismo nga magirikanan bantayan tang aton nga mga kabataan. Ayos? Alang-alang ng oras na ton. Oy, hagadon, tanay ka mo, mga pay kita. Santon Plus Coffee Mix, original nga kape kang Yes to Health Incorporated. Ja ang may mangustin, may soya, may balunggay, caffeine-free coffee, ha? Ang Santon Plus Coffee Mix, mayad sa inyong hormonal imbalance, kag makatugro kang vitamina at mineral sa aton sinigilabas. Santon Plus Coffee Mix, mabakal sa mabuti ka, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at tubang sa Iloilo Midtown Hotel. Good morning, Ingali, ha? Kay Doc Erwin Lapus. Doc! Belated happy birthday, Doc. Sana mabusog mo kami, Doc. Doc Erwin! Belated happy birthday, Doc Erwin. Sana mabusog mo kami. I thank you. happy birthday, no? Sa aton nga mabuot nga executive man, ha? There is a Yes to Health Clinic, mga katropa, Yes to Health Incorporated. Si Doc Erwin Lapus, no? Pero Doc, sana mabusog mo kami ni katropa nga Alex Saspa. Batian ni Doc Erwin. Why problema? Sige, why problema? Amo mla niya si Doc Erwin. Pertinik aluan ni si Doc Erwin Lapus ya. Happy birthday Doc. Upod naton si katropang Alex Saspa kag subong man sa Antique. Upod naton si katropang James Dinhongko ang ana mga katropang Facebook na hack. Alin kay gabi tingala ka ako gasunod-sunod pati sa mga group chat. Pati sa group chat na gasenta na parte din sa kay Mr. Beast bla. Paano magdaog? Oh, grabe. Interesado magdaog si katropang James siguro mo na pinindot niya kundi nahack ang anang account. Maluoy ka. Sige. Upod natin si katropang James Dinhongko sa Antique. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyan, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Siran isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Sample Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
11: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Pusiling ENR Buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
20: Yeehaw! XFM.
21: Katropa mo!
19: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: nice to greet you once again.
1: Thank you, sir.
0: Boy, there may have been some people who weren't watching last week. You're coming back to Hollywood this fall, I understand.
1: Yes, I am. I'm doing a film in August.
0: It's going to be your first one?
1: Yes, uh-huh.
0: Are you excited about it?
1: Oh, yeah. I've been wanting to be in film since I was a wee boy.
0: You said it was about the Civil War. Are you going to be in a period costume and what have you?
1: Yes, uh-huh. It won't be cowboy clothes, but period clothes, and I'll be a spy for the South.
0: Title of the movie?
1: Is The Fastest Guitar Alive.
0: We look forward to it. Roy, thanks ever so much. Nice to have you with us. We'll see you at the autograph table. Well, bye now, you...
2: XFM.
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
2: XFM.
5: Yes, to health.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
10: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
11: Nanay Christy?
12: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
11: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: The secret of health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
11: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Padayat na kubuwas ah.
11: XFM.
19: Patropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon!

0: bui ni ke bakia. Ini bagat tabang tabang.
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
3: Mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yun is Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo sampiras sini ka mga detalye. Padayon nga pag-share, pag-educate ni sa paghatag sang mga mapuslanon ni information. May angot siri sa aton ikaayong lawas. Ilabinigid sa padayon naton nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sang natural nga mga metodo sa pagpabakod sang aton lawas. Kagpung kung paano kita mabuligan nga mabulong ang aton sini mga balatian. Pero ang pinaka-importante sa tanan, no? Ini ba lang, why pa mag-abot sa balatian, nagatinguha na nga daan kita. May goal kita kung paano may maintain ang aton sinimaayong kondisyon, ang aton sinimaayong pamatyagan, katinagapati kita, no? Especially, pag-abotiya sa naturopathic medicine, ginatinguha na ton nga malikawan nga daan sini ang balatian. Agod hindi na kita sini dugang pangamahasol kag mabudlayan. Kaya may ginahambal sa Ingles, no? That an ounce of prevention is worth a pound of cure. Gani sa padayon aton sini nga pag-subaybay sa aton sini nga pagpangalagad, padayon kita nga nagatukib. Kag magatukib pagid, magatungkad sa pila sini ka mga simple, pero tuman ka importante nga mga sikreto sa likod sini sang naturopathy o kung sa naturopathic medicine sa pagpasanyog sa aton sini ikaayong lawas. Kahit ikaw may isa man ka bawal sa subong nga panahon na, no? Nga kapiot, kadamo, sinisang, kung may mga krisis, sinisaton sa palibot, sa aton ekonomiya, kaga sa iban pagid, ang isa sa pinakabawal, gid subong kung mahimo palang aton gid malikawan na, no? Amo ni bala ang magkasakit. Baga bawal magkasakit. Pero sa bagay, hindi naman na gani kinangani panumdom sa aton, ha? Kaya ikaw na nga aton, siring a goal is prevention. Adlaw-adlaw, mangin intentional kita. Pagbugtaw pala naton sa aga, pagtulog pa lang naton sa gabi, ara permanente nga aton sa nipaminsaron, ano ang akon pwede buhaton para sa akon ikaayong lawas? Nga ini ang mahalungan, nga ini ang padayon, nga mapabili niya mapabakod, kagagod makalikaw sa balatian. Aton lang parami panumdumon ang pundasyon siri sang healthy lifestyle and nutrition, nagakaigaw siri nga pagtulog kag exercise. Wan nga mahimo, awan sa mahimo na to nina, laban-laban gid. Ang mapabili na to ng maayo na to sini nga pamatyag, maayo ang kondisyon, kag maayo na to sini nga lawas, malayo kita sini sa balatian. Pero tagon talaga, hindi man garantiya nga hindi kita magkasakit bisan gamay, kundi kita magbulubatyag sa mga symptoms bisan gamay. Pero ang pinaka-point na sini, kung pananglitan makabatyag man gani kita, o magbulubatyag man gani kita, something sa aton sini nga health, dula kita gamay sa nisa balanse, may mga excesses o kung may mga deficiencies kita, at least now, hindi mabudlay ang ginatawag pagremedyo o kung hindi mabudlay nga maremedyohan, tub-tub nga masolusyonan. Tungod ara, pirming aton sa nga tinguha kung paano na to na maintain ang maayo na aton sa nga lawas kaga pamatiyagan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupon naman kita sa nang edisyon sa aton sa nga pagbangalagad, kag live galing ang mabatian, kag makitaan man ang aton sa nga pagbangalagad sa bugos sa nga isla sang Panay. Mabatian kita sini sa mga XFM stations sa Kalibo, Rojas City, Antique, kag bisan pa dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations, kag dira sa siyudad sang Bacolod. Welcome, welcome gid sa aton sa nga pagpangalagad kag sa kutob sa marabutan. Sa aton sa nga tingog sa pagwaragwag kay live makita nga makitaan, kag mabatian sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo sa nga mga mensahe or inyo man sa mga concern sa ikaing lawas. Ayan, may angot sa aton topiko nga pag-estren sa ring edisyon sa pagpangalagad. Dara sa aton sa ring comment box sa mga nag-monitor sa aton through Facebook Live. Kag sa mga nag-monitor sa aton sa inyo sa mga radio dials. Sa bidog sa ring Islas ang Panay kag Negros Island region sa rad sa Bacolod. Mahimo nyo rin i-send sa aton sa ring text hotline ang inyo sa mga concern o kung para mang kutanon sa ikaing lawas sa 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo sa pira sa rin ka mga question o so agad ito ang rekomendasyon kung ano ang makabulig ano, sa inyo man sa mga concern sa ikaing lawas o kung may iban man nagpamati balan sa aton na gusto pagin nila mas mapasanyog pagin mas mapabakod pagin ang ilalawas o kung gusto nila makalearn matudluan magiyahan pagin kung paano mamaintain ang mayo nila sa mga pamatiyagan. Iyari kita sa paghatag sa inyo sa pila ka mapuslanon sini nga mga suwestyon, rekomendasyon kung padayon nyo pagtukib sa mga sikreto sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa aton lawas, no, sa aton sini mga tagparamati mga live Facebook viewers naton, nag-istorya gali ng mga party sa aton lawas sa aton. Ah, nagapatibala ka mo nga ang mga part o mga organs naton na nagapakig-istorya, nagapakig-angot, nagacommunicate ini sa aton. Pero pamangkot na kon ano sa inyo. Sino sa aton ukon pila sa aton dre naka-intiende sa mga lingwahe ukon mga patimaan nga ginapalabot sa aton sang aton sini lawas. Ang buot na kon balon may mga signs and symptoms kita nga makitaan kaga mabatiyagan sa aton sini nga lawas nga kabahin sang pagpatimaan ukon pagpahibalo sang aton lawas nga ayhan may dapat kita siniya hinihinayon, ayhan may dapat kita siniya buhinan o kun likawan, kaga ayhan may dapat makita sinino nga igapasulod sa aton siniya lawas para sila sini ang mapunan kag mahatagan sang ila sini mga pagkinahanglan. Sining edisyon sang aton pagpangalagad aton pamatian karon ang istorya ukon ang ginareklamo sang aton siniya tiyan, sang aton siniya tinai, sang aton siniya tutunlan, sang aton siniya tilaok, nga ginahambal ukon na ginacommunicate sa aton ang pamangkot nakabati bala kita ukon na intindihan bala naton ining mga komunikasyon ukon ining ginahambal sang aton sininga digestive system diri sa aton sa kada adlaw ha adlaw lamang tanan ng aton sininga lawas permanente nga nagapadala sa aton sang signals ukon sa mga mensahe nagapabatyag sa aton pinagi sa pagkagutom nagahambal nga kinanglan ka na magkaon kung magutom kita siyempre pero good hunger ang aton ginahambal diri ha kay may araman nga bad hunger mo ning abi mo lang gutom ka bala pero cravings ang galina indi iya tungod sa ginatawag magkaon o kung pagkaon sang wholesome o kung healthy sa ring mga kalanon o kung mga pagkaon sometimes ang communications ng aton sa ring ginatawag digestive system gabutod aton sa ring tiyan may mensahe man siya ginapalabot sa aton sometimes nagakutoy ang aton sa ring tiyan sometimes may mga gusto kita sa ni kaunon nga hambal sang kilala tabla daw kapanamkon bala nga daw mapatay gid kun hindi niya ni ma kaon sometimes makabatyag kita nga hindi komportable ang aton sa ni nga tiyan especially kung may mga gina-expect kita nga importante nga mga event or may kalantuan kita may talambungan kita o kung may asikasuhon kita nga importante kaglagko sa nga mga event para sa aton no? Makabatyag kita nga hindi komportable nga aton sa nga tiyan kag kung kaisa ining mga signs ining mga symptoms kung kaisa ining mga ginatawag gina-istorya sa aton sang parts ng aton lawas particularmente sa aton digestive system ang aton lang ginabaliwala ha una makasiling ka nagligad amo man ni daw ay man daw nag okay man lang o kung pabalik-balik man lang ni daw natural na man lang ini sa akon pero sa aton siniya mga suki nga mga tagpalamati ang pag-intiende ang paghangop gali sini kung anong ila ginahambal kay ginapahibalo sa aton mahimo gali nga makalikaw kita sa balatian kung aton intindihon mahimo gali nga mapabakod naton ng aton siniya lawas kag mahimo naton nga magkabuhi sing malawig lamang kung makahibalo kita kag nagatuon kita nagausisa kita nagaimbestigar kita kung anong aton siniya mahimo para maintindihan naton ang mga mensahe ang istorya ang ginapadala sa aton sang aton sa digestive system. Pero karon ano? Sa aton nagbaramati, ang digestive system part lang gali ini no sang aton sa pangkabilugan nga panunaw kay nga aman. maghambal kita nga panunaw kung nagaumpisa na sa aton sa nga baba, pagkanto sa aton sa nga esophagus, pagkanto sa aton sa nga stomach, pagkanto sa aton small intestine, pagkanto sa aton sa nga colon kung large intestine, kapagkanto sa aton sa nga rectum. Ini sila nagaululupod para nga matunaw ang aton sa nga ginakaon, maabsorb sini ang nutrients, ma-remove sini ang mga higo kag masuportahan ng halos tanan nga sistema sa aton sa nga lawas. Kinakadepende ini sa ginatawag nutrient absorption para magamit nila sa ila sa ring pag-function adlaw adlaw. Amo ni nga bisan way na kita nakahibalo sini nagapanghikot yang aton sa ring lawas. Sa pagpabilin nga healthy kita. May nagpamangkot dariti, ano dok ang maayo? Kung permila nagahilab, ang imo sini nga tiyan, kag daw permila ikaw sini stress, nga daw ay man sing gina kulbaan. Posible ni anxiety ni imo ya. sige lang no, dugay-dugay mi ara kita sang suggestion na sa inyo kung permila nagahilab, ang inyo sini nga tiyan, anong aton sini marekomenda o anong aton sini nga himuon. Pero isa na no, kapahapyaw sri, kung nariba permila nagahilab, ang imo sini nga tiyan, try mo mag-inom sini sa ang ginatawag tubi. Kay makabulig ina no, ayhan ang imo sining acid may imbalances ka dira, mabuligan ikaw nga mapahagan-hagan imo sining pamatyag. O kung hindi gani kung nagabatyag nga daw ni komportable imo sining atyan, try bala inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea nagapanami isang kondisyon sa aton tiyan tagtinai ha, para magnami aton sa nga digestion, magnami aton sa nga nutrient absorption, especially kung ang imo sa nga pagtulog disturbo, kaya kung din pag nga inog higda mo na o kung nagapasirom na lugi na stress ka, nagabatsyag imo sa nga tiyan, try bala inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Medyo matamis man din no, o kung gitawag may pagkabulo matamis nga sa nga sabor, pero stevia ang gingamit sinidari nga pampa tamis. Kagwan pagida, isa ka tip na to na sa aton sa nga mga tagparamati, especially sa nag-text sa aton. Confirm yung nagahilab ang inyo sa nga tiyan, ang tendency sini manimo-timo o kon magkaon-kaon. Ting kalabanan pa man sa ginatimo-timo naton sini is mga ginatawag at chichirya o kon white mga tinapay lang himo sa refined flour o kon hindi gini mga matamis para lamang mabulong ang aton sini temporaryo nga paghilab, pagbatsyag sang kahilab o kon sang kagutom. Nga dugay-dugay nagpabatsyag naman nga gusto naman kita sini manginaon, gusto naman kita sini nga may imnon o kung gusto naman kita sini nga may isulod sa aton sini nga tiyanti. Eventually, why na pahuway ang aton sini nga tiyan, sige lang kagaling nga galing dira, hindi naton masulbar ang aton sini nga problema. Pero ang isang masuggest na akon sa inyo kung nagahilab-hilabang inyo sini nga tiyan, gusto ka mo manimo-timo para ba lang madugay ka mo makabatsyag sa nisang kagutom compared sa nagakaon ka mo sang mga junk food dira. Abi try niyong pag-inom sini, timpla ka mo kang mag-inom sang Santhon plus coffee mix. Abi niyo kung nano, ang isa sa makabulig ili sa aton para nga madugay kita sini magbatyag sang kagutom. Especially sa mga nagahilab-hilab dira, gusto gahilab permilitan, gusto sila manimo-timo, amo gali ang pagpasulod sa lawas na ton sang quality protein. Protina galing isang nga makabulig sa aton para nga hindi kita basta-basta makabatyag sang kaguto, makabatyag kita sa isang nagakaigo, kaghusto iyang pagka busog. Kay kon dugay-dugay kita karon ng ima-kima karon ang aton kang kaon karon mga refined carbohydrate based nga mga kalanon, tinapay, white bread, pastry sa dira, hindi kita basta makabatyag sang kabusog sina may iban ganing matingalang ito kadamo naman sa ginkaon ko dito nga naman sa barita nga kwan nga loaf bread ang nakaon ko pero do gutom gyapon nako. Pero kung quality protein na ginapasulod na ton sa ton lawas, mabuligan kita nga makabatyag kita sang kabusog. Isa ini sang mahatag sa ato na sang Santhon plus coffee mix kami aras sa sang protein. Halin sa soya beans, halin sa sangkap niya nga malunggay, halin sa sangkap niya sini nga spirulina. Kagang manami sini kay ti waay sing caffeine. Hindi ka mo sini mag hambal sang kilala ko. Hindi ko yung makulbaan kung mag-inom ko sina dok. Ang namin niya bala magpalpitate bala kung nag-inom siya sang caffeinated sini nga coffee. Kasubong sang naandan niya nga coffee sang una para subong nagsaylo siya anay. Sina temporaryo malang dok siling sang primero temporaryo malang niya magsaylo ko anay sa Santhon plus coffee mix kasi may ginabatsyag pa ko. Parang temporary yun na doon, naging permanente na. Sige, drain ako So may aras sa binipiso sa akon sa nga lawas. So magambal gani kita no, balik kita sa aton sa nga ginatawagin na istoryahan, magambal kita gani nga digestive system dala ini halin sa ginasudlan sa aton pagkaon sa aton baba pagkadto sa guluaan sini sa aton sininga alatrasan kag sa tunga-tunga sina sa aton sininga tiyan sa aton sininga tinai may ara dira gali no sa ginatawag mga friendly bacteria mga ginatawag tiny helpers na aton especially sa aton sini nga ginatawag intestine ini mga tiny helpers na to kung magagmay naton sini nga mga kabulig hindi ganin naton makita ni sa aton sini nga naked eye ini mga good bacteria mga helpful fungi viruses kag iban pagin sini nga mga kagaw o kung mga mikrobyo kag kung nagaululupod din sila nagaforma ini sila sa ginatawag gut microbiome pero tandaan nato na hindi tanan nga bacteria is malain amo ganin nga may ginatawag itong friendly o kon good bacteria o kon helpful bacteria. Hindi kita mahadlok sa bacteria. Kaya ang bacteria, tuloy kinanglan na ton para magnami ang aton sa nga lawas. Ginatumod ko ining friendly bacteria. Kay kunwa ay ini sila hindi matigayon ng maayos sa nga digestion kon pagtunaw. Hindi matigayon sa nga pagproducer sa nga sampila sa nga mga ginatawag vitamin sa aton sa nga lawas. For example, ang vitamin K ginaproduce ni sa sulod sa aton sa nga lawas. Hindi kita mabuligan para mapakigbatuan kagbedefensahan kita sa nga batok sa makatalagam sa nga mga kagaw. Hindi kita mabuligan para makontrol sa nga inflammation and even sa aton sa nga brain affectado gali kung may imbalances kita kag manubo ng aton sa nga friendly bacteria. Among kalin na nagabulig sa aton ano? Nga diri sa sulod sa aton sa nga tiyan. Maghambal kita nga tiyan ang ginatumod naton sa nga digestive system naton nga particularmente diri ni sa aton sa nga tinai. Kag ginatawag man no aton sa nga tinai bala nga second brain naton. Nga man second brain ang pagtawag sini. Tumod dira gali sa aton sa nga ginatawag tinai may ara sang network of sobra, masobra 100 million sini nga nerve cells. Sini nerve constantly communicates with your brain through the major pathway called gut-brain axis. So, butang balon sini, ang aton sini nga tinae, ang aton sini nga tiyan, may ara connection gali sa aton sini nga brain through sa ginatawag nerve cells sini nga nagahatag sang mensahe halin sa aton sini nga tiyan pagkadto sa aton sini nga utok halin sa utok pagkadto sa aton sini nga tiyan kag ari sa aton sini mga tagparamati nga kun ano gali ang problema diri sa aton sini nga tiyan gabatyagid sa aton o kung mapabatyagid o kung affectado gid ang aton sini nga utok. That's why kung stress kita both aton sini nga panghuna-una aton sini nga tiyan affectado kung anxious kita nagabatyag ba ng aton sini nga tiyan aton man sini nga brain o kung aton paminsaron kun may makabatyag kita sa isang kahadlok nagalain ang aton sa nga pamatyag sa pangkabilugan tungod affectado ang aton dyan affectado man ang aton sa nga brain pero blah tip ko sa inyo sa aton sa mga tagparamati kung nagabatyag ka mo kung nagsugod-sugod pala nga nagaka-stress ka mo nagaka-anxious ka mo instead nga pasundan yung inyo sa nga ginabatyag try to relax pungko anay ka mo ka magpatawhay and then kuha ka mo sa ni sang ginatawag Santhon Plus. Kung, sa may mga ara na kuhaan nyo lang inyo sa nga Santhon Plus Herbal Oil nagipatulo sa inyo sa nga kamot pagkatapos ihaplas o kung ibanyo sini sa inyo sa nga agtang sa inyo dungan-dungan sa inyo sa nga tangkugo sa inyo sa nga likod kag sa inyo sa nga tiyan makabatsyag ka mo sa nga amat-amat nagatawhay ang inyo sini nga ginatawag paminsaron lakip na ang inyo sini nga lawas isa lang nakatipa tuman yung nakabarato ang tip para sa inyo o kung na ginatawag question para sa inyo katipila mo na ang Santhon Plus Herbal Oil kung baklo na ito sa butika pero kung mapabayaan nato ng stress na ito masami kita anxious hindi kita mapahamtang magkanto sa nervyos dito sa nobelan o kadako nga hisol o kung hassle sa ito sa nga lawas magluwas na nagalain na ito dyan nagalain pang ito sa nga ginatawag pamatyag lain na ito dyan lain pamatyag pinsar na ito hindi mapahamtang iban sa nga dugan ng nervyos hindi makatulog kanagadugang pagid sini ang mga symptoms nga ito sa nga mabatsagan nga samtang sa primero palang adaan kung ginbanyusan na ito sa Santhon Plus Herbal Oil ay han nabuligan niya na pa-relax na wala mag-escalate sa ni ang ginatawag mga sanga-sanga na ton sa nga ginabatiyag o kung nagdako ang atong ginabatiyag nagsanga-sanga pagit sa iba na ton sa nga ginabatiyag kag discomfort sa ni sa lawas pero sa piyak man nga bahin kung malipayon gali kita, naganami ang aton sinipamatyag nga aman, tungod naganami man ang aton sininga digestion and nutrient absorption. Amo ning bintaha gid no kung malipayon pirmi ang isa ka tawo. Kumbaga, kung may mga rason, may mga triggers, may mga stimuli, may mga kabangdanan nga ma-stress kita, may mga kabangdanan nga masubo kita, may mga kabangdanan nga ma-irritate kita. Kag madasig ang aton sina nga pag-react kung mahina ang aton sininga diyan. Kung nagapatimaan na gani ina, buta man doon naghambal aton diyan, uy, something na nga may kinanglan nga i-correct diri sa sulod sa akon. Something kinanglan mo na sini maghinay-hinay sa pagkaon sa mga makalamay, sa mga matamis. Abi yung tatian na yung pag-inom sini sa makahulubong nga ilim nun. Abi, try anay nga likawi ang pag-inom sa soft drinks. Abi yung tatian na yung sini nga pagsigarilyo. Kung nagabatsyag na kita sini sa pila ka mga symptoms para sina, madali na kita ma-stress, madali maglain pa matsyag na ton, maapektuhan ang aton sininga apektadong aton sininga panunaw, hindi kita komportable sa aton sininga tiyan, pila ini ka mga mensahe o kon istorya ang ginapalabot sa aton sininga digestive system nga may mga dapat na kita untaton sa aton sininga lawas. Kag piliun na to ng manami kag maayo sining mga pagkaon nga nag-affecto man sa aton sininga hormone, nag-boost sa aton sininga happy hormone. Kaya ang pagkanami ako ng pagkamalipayon ko no, nag-panami man sa aton pamatsyag, nag-improve sa aton sininga digestion. Kaya ang aton sininga emotions, ang aton sininga digestion are deeply connected. That's why may mga naga-feedback sa aton sininga, "Sir Doc, kuya, makainom lang kuya sang premium D3 capsule." The solve ng bilogong adlaw. Solve ng bilogong adlaw, inom sa aga kag inuman sa hapon na nablang mga nakatuon na sa aton wala diri nga suggestion yung mag-inom sang coffee like mga alas 9 pa alas 10 sa aga tapos dira sa mga alas 2 sa hapon naman kun diba twice kaya nag-inom sang coffee. Adamo sa feedback naghatag sa aton sirta positibo sininga ginatawag resulta nami ila sininga pamatyag, happy sila kag pagsik ila sininga lawas. Anong rason? Tungod ang kombinasyon sang sunthone halin sa panit sa mangustin kag ang vitamin D3 nagabulig pa nami sang aton sininga modo, nag-influensya ni sila sang aton sininga modo kag ginabuligan pa sini nga magnami pagin pag function sang aton sininga mitochondria nga nagabulig pagin para maging energetic kita whole day. Samtang kita may ginahikot dira, may ginaasikaso dira, hindi kita basta magbatyag sa isang kaluya, energized kita. Ina tungod sa kombinasyon sang duha nga ini, sunthone nga halin sa panit sa mangustin nag vitamin D3 nga dira gin isa no sa aton sa sunthone o kung sang premium a D3 coffee mix. Nga manami pagin sa ni kinagabulig pa siya para sa aton sa insulin sensitivity. Titryin nyo ha sa aton sa mga tagparamati sa iban pa nga wa ay makatilaw bala sini. Kati sa mga nakatilaw na yata ginsigisigi nila yang nami ang ila sa niya nga pamatsyag. Kaya nga man, ang aton sininga tiyan, ang aton sininga tinay, nag-produce na galisang happy chemicals. So dapat halungan gid naton. Ang isa ka tao nga masinulubon, magluwas sa iban sa niya mga factors, magluwas sini sa ginatawag mga triggers, mga outside factors, ang isa pagidgali nga may dako sina nga punto kag may labot kun ang aton sininga tiyan, ang aton sininga tinai hindi mayo ang ginatawag kondisyon kag may mga imbalances dira sa sulod. Tamo may mga tao yang sa piyak sang kalisod sang ila sininga kabuhi mahimo pa man nila maglinangas-langas o kun magkinadlaw. May mga tao man yang gamay diferensya karon daw ka bugat na gid kadako para sa ila. Of course subjective ini, lain-lain ni response sa kada tao sini, pero pinaka punto lang naton kung maintindihan gali naton nga ang aton sininga pagkasensitibo, bisan na nga aton sininga pagkaalabuton, may labot gali sa aton sininga tiyan, ay han mabuligan naton nga ma-improve ang aton sininga mga pag-inugali, kag mga kigitawaga kinaiya naton. Kaya nga man, large amount of body serotonin, a chemical involved in mood regulation, is produced in the gut. So diri gali na sa aton sininga tinai gina-produce ining ginatawag serotonin nga ginasiling naton ano involved ini siya sa mood regulation. Ang healthy sininga digestive system may ara sa ginatawag labot gid sa aton sininga modo. Manami naton nga modo, manami naton nga pagtulog, manami naton sininga focus kag balance o kun balanse ang aton sininga emosyon. Indi makitutuman ka maakigon pero indi buto balon di man ta maakig, indi man tatuman ka bingit ha? Kundi balanse lang ang aton sininga reaksyon. That's why balikon ko sa aton sa mga tagpanamati, kung nagbatsyag ka mubla, nga daw medyo alabuto na kon masinki kon daw irritable nang isa nga baka bulig sini kasubong sa mga feedback dere sa aton nga daw happy lang sa ila sini pa matyaga happy lang ang paginom sini sang premium D3 coffee mix tungod sa kombinasyon sa vitamin D3 and santhonalin sa panit sini sang mangosteen magluwas nga better mood kita active pang aton sini nga body aton sini nga panghuna-huna kag energetic kita kagano ba lang mga sinya list nga nagapatimaan sa aton nga hindi na maayo ang kondisyon sa aton sininga gut o kon digestive system. Permi kita makabatsag sa pabalik-balik sininga pagbutod sa aton sininga tiyan. Actually, ang occasional nga bloating na normal malang sa proseso sa aton sininga tiyan pero pabalik-balik na gani, may something na kita nga dapat i-address. Isa sini, basi madasig kita pirmi pakanon. Hindi naton sini mausap sang maayo. Basi may mga food intolerances kita. May mga ginakaon kita nga bugat sa aton sini nga lawas. Basi may mga imbalances na dira sa ginatawag aton sini nga gut bacteria. Or basi tuman kita pakanon sang mga ultra processed food, why na sang sustansya, why na sang dietary fiber nga nagaresulta sa mahina naton sini nga digestion. That's why iban sini ang ginareklamo sini pagkagabi pigaw ang tulog. Hindi makatulog sang maayo kay nagabatyag sa ila sini nga at siyang disturbo nga daw ginabuto do nagihilap ila sini nga pamatyag. So liwat balikon ko suggestion naton, pwede ka mo makatry sini 1 hour before bedtime pag ginom sang Santhon Gold Herbal tea. Number 2 nga ginapatimaan sa aton ano, ngayon may problema na kita sa aton sa digestive system kag dapat aton talupang doon, constipation. Once constipated ang isa katawo nagapatimaan, basi kulang ka sa tubig, basi hindi enough ang fiber nga imong ginapasulod sa lawas, basi kung nagatinamad ka man sini mag-exercise, tamaran ka maghulag sini, o kung basi maginainom ka man sini no nga hindi makapaayo sa imo sini nga tiyan, o kung nag-affecto sa paghina sang imo sini nga bowel movement. Pabalik-balik ang pagsakit sini ka sang tiyan, pinakamanami gino panilagan gid naton, hindi naton pagbaliwalaon nga madula malang ini. Kung halimbawa hindi na siya kinaandan, pinakamanami magpakonsulta kita sa aton sini ang mga doktor. Kundi gani no sa mga ginabatyag nyo nga mga discomfort sa inyo sini nga tiyan, gusto kamo sini mahatagan sa nagkaigo ang kombinasyon sini sa mga suplemento, paghiyahan kamo sa mga dapat at hindi dapat nyo sini nga himuon, pwede kamo dira makakadto ano para sa konsultasyon kag dugang pagid sini nga mga food supplement and complementary medicine na suggestion dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa Ihiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kati tabok lang ganda sila sa Iloilo Midtown Hotel. Tiko ni subong Domingo. Ahala, kadto ka mo dito ha. Kay open din sila, halin alas 9 ang tak na sa aga. Kag hasta Biyernes, Domingo hasta Biyernes, open na rin sila, alas 9 ang takna sini sa aga. Sa nagpinamangkot sa aton, ano, gusto sila magpakonsulta, nagpamangkot ang bilang consultation fee, kadto ka mo dira. Sa konsultasyon, pinagi sa aton sa alternative medicine consultant, halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, kag libre ang serbisyo sa aton dira nga alternative medicine consultant. Gani sa inyong mga concern sa ikaing lawas, lakip na kung daw hindi komportable nyo sini pamatyag sa inyo sini nga tiyan, ayhan may mga nakaon lang kamo nga hindi mayo na tunaw, ayhan na badasig ka mo pa kanon sini yung mga usap pa maayo o kung ayhan kulang ka lang sa tubi, pila ina sa mga ginatawag ihatag sa inyong nga giya o kung mga pagpahanumdom kagdugang pagid sini nga mga tips kag ang manami pagid ka hatagan ka mo sini sang nakasulat sini nga mga protocol sa mga dapat tagan dapat nyo himuon kung ano man ginabatsyag ninyo sa inyo sa nga lawas, lakip na sa inyo sa nga digestive system kag hatagan ka mo sini sa nagkaigo na kombinasyon sa mga suplemento kung ano makabulig ano sa inyo sini maginabat sa mga sintomas, makadugang sang kakulangan nga nagaresulta sini sa mga sintomas nga aton sini nga na batyagan. Karon kadto kita pilagali sini sang mga ginatawag ginabatsyag naton sa lawas may angot o kon makonek naton sa mga ginabatsyag naton sa aton sini nga lawas. Naghalina o kung napalala man sa aton sini nga ginatawag imbalances o kung hindi mayo nga pag-function the condition sa aton sini nga tiyan. Like for example, type 2 diabetes. Kung mapabayaan na to ng aton sini nga tiyan nga hindi mayo ang pag-function dira, no? Nag-affecto galini sa aton sini nga ginatawag pagbalanse sa aton nga blood sugar. Kay, kung hindi maayo ang kondisyon sa aton sininga tiyan, apektadong pagbalansin naton sa blood sugar, apektadong insulin sensitivity, ara sa ning inflammation, ara manangway sa lugar sininga pagpanimo-timo o kung pagkaon-kaon naton. Kay kung manami ang kondisyon sa aton sininga tiyan, balansin aton sininga gut microbiome, nagabuli gini sila para nga mas magproducer sang nagakaigong insulin ang ginatawag aton sa ninga lawas. Kag ang insulin nga ginaproducer sa ni mangin efektibo sa paggiya sang glucose nga maabsorb gid naton. Kag magaresulta ini sa balanse naton sir nga blood sugar. Number 2, kuno ay gali kita sini sa nagakaigong nga pagtalupangod sa aton sa ninga tiyan, digestive system, ara man nga ginatawag obesity. Budlayan kita magcontrol sa aton sa ninga weight. Kag budlayan man kita sini mag-manage ano sang nagapalan nubra naton sini nga kabog aton kati hindi kita makabatyag sang ginatawag kabusog laban sini daw hindi ka mabusog sige ka lang sini sang panginaon kung naga-increase ang ginatawag sugary intake naton nagataas mo sini ang inflammation kag budlay i-manage ang obesity and even kung yun aton mapabayaan o kung na mapabayaan aton ng aton sini nga tiyan, nga waay sa mayong kondisyon sa piyak sa mga mensahe yung ginapalabot na sa aton, araman sa ni ang non-alcoholic fatty liver disease nga mabudlayan magkita sa ni magbulong o kon magpaayo. Kaya hindi lamang ang pag-inom sa makahulubog ng ilim nun, ha? Muna ginatawag alcoholic fatty liver disease, even non-alcoholic fatty liver disease araman tungod sa sige-sige na itong napanginaon sa hindi healthy sini nga mga kalanon, mga matamis, mga makalaman yung makalanon sa ilim nun nga may labot sa non-alcoholic fatty liver disease. Kagiban pagid sini nga mga problema sa itong sining ilawas nga mas mapalala kag mabudlayan kita sini mag-control kag magpaayo kung hindi natin matalupangod ang kondisyon sa aton sa ringat yan. Karon, ano bala ang magkabulig para nga ang aton sa ringat yan ara sa husto sa ringat kondisyon? Kag manami sa ringat pag-function. May message sa daribaw nami, gidok ang premium D3. Tsakto ginaginahambal mo kapag siksang lawas, kag daw happy lang. Ako isagid sa makapamatuod si Efren ni sang San Joaquin. At salamat no sa imo sini nga feedback sa ato sini nga texter si Efren. And even ang ginatawag colorectal cancer, may labot gid ini no sa pagpabaya man naton sa aton sini nga tiyan kun indi naton maagapan ang temprano sini nga mga sinyales sa mga symptoms nga aton mabatyagan. So diri kita kadto kita karon sa papel sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C para mapabilin na kondisyon ng aton sininga tiyan. Kag kung maginabatsyag kita dira, mabuligan nga ini ang amat-amat nga maumpawan. Inibangod sa iya sininga mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule. Unahon naton, ano balang ari sa Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig para nga makondisyon balik ang aton sininga tiyan? Kung kulang sa sustansya, kung may imbalances kita karon sa aton sa mga friendly bacteria, isa sini sa sangkap amo ang moringa o kung ang balungay. Ang moringa, ginatawag ini nga nutrient rich gut supporter. Nagapakaon ini sang friendly bacteria, nagasupport ini sa manami naton nga bowel movement, nagabulig reduce ang constipation, kag ginabuligan ang aton sang digestive system, nagafunction sang suabe o kon na maayo. Tungod sa iya sini nga mga sustansya, bitamina, kag minerals, lakip na mga powerful antioxidant kasubong sang quercetin, kasubong sang chlorogenic acid, kasubong sang beta-carotene, dag iban pa nga nagasuporta sila para mas magpabakod pagid sang hapin sang aton sa nga tinai, mabuligan yung mabalanse ang aton sa nga gut bacteria, mabuligan yung makondisyon ang aton sa nga tiyan. That's why kung nagainom ka mo sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, makabulig siya para nga maamat-amat pabalik ang balanse dira sang friendly bacteria sa aton sininga tinai, mapabakod ang hapin pati sang aton tiyan sa aton sininga tinai, ma-reduce ang constipation nga kadamo sa makomplikasyon kun ini ang magasigi-sigi. Magluwas pa sina ang Santhon Plus Gold Capsule, magluwas nga may ara sang balungay, may ara pagid sang ampalaya. Ang ampalaya hindi lamang sa blood sugar, ha, kundi nagapanami pa sa aton sininga panunaw, more than blood sugar support. Kung nagkakaon magkita sini sang ampalaya. In fact, dira pa lang sa aton sininga baba kung nagkakaon kita sang ampalaya, ang pagkapait na sini o kung mild na sininga bitterness nagapukaw na sa aton sininga sistema dito nga naghahanda para nga magtunaw sang aton sini nga ginkaon para nga makalikaw kita sini sa indigestion. Magluwas pa, may ara sang thorn, may ara sang spirulina, may ara sini sang natural antibiotic na garlic, ang aton sing Sunthorn Plus Gold Capsule nga makabulig pa kondisyon sa aton sining atyan. Kag mas manami bagid sa aton sining mga tagpanamati. Kung kondisyon naman lang nato ng aton sining atyan, kung nagiinom kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, upda naton sang Premium D3 Capsule. Nga aman, ang Premium D3 Capsule naton, ginatawag naton ining The Guardian of the Gut Barrier. Kung tiyan kag tinaing aton sininga pag-istoryahan o kung lakip na sa aton sininga tutunlan ano lakip na sa aton sininga digestion o kung digestive system ang ginahimo iya sa nga ginatawag vitamin D3 nagabulig parang ang hapin sa aton sininga tutunlan sa aton sininga ginatawag dyan sa aton sininga tinai mapabilin nga mapabakod kung mabakod ang hapin sina ang aton sininga ginatawag protective lining ang gut bar year naton mapasulod naton ang sustansya sang masulhay kag magwardyahan nga indi magsulod ang mga harmful substances nga mahimo maglala pagid ang ato kung magpalala sa ginabatsyag naton kung may ginabatsyag nga dang kita sini nga mga sintomas helps keep harmful bacteria and toxins out and allows nutrients into the body kung mabakod ang aton sininga ginatawag gut barrier. So isa ini sa mabuling sa aton sang pag-inom sang Premium D3 kun iupod naton siya sa aton nga Sunthorn Plus Gold capsule. Kagabi nyo kung nano ang isa ka problema naton kun may damage na tungod sa aton sining pagpabaya sa aton sininga lifestyle sa aton sining mga pangginawi nga hindi amo. So dapat ma-repair na to nina. That's why ang recommendation naton kung mag-inom naman lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kag ginaupod yung Premium D3 Capsule, hindi gid pag-ibilin, kag hindi gid pagkalimti yung pag-inom sa nisang Sunthorn Vitamin C. Nga aman, ang Sunthorn Vitamin C nagabulig ni repair kag maprotektahan naton ang aton sininga tinae kag digestive system because ginasiling ni siya nga repair and protection vitamin. Pag-abot sini sa aton digestive system, maprotehiran ang aton sining nga gitawag digestive health, maprotehiran ang cells from damage tungod nga ti ang aton sining nga digestive system especially tiyan kag tinai exposed ini sila sa mga pagkaon, digestive acids, bacteria, environmental toxins. So nagabulig niya para ma-repair ina dira sa sulod ang mga dapat i-repair. Magluwas nga ginabuligan pa nga mapabakod ang aton sininga immune system. Isa nga daan sa kamangdanan o kung kausa sa ulcer amon yung ginatawag H. pylori bacteria nga kung mahina ang aton sininga immunity maburdayan kita sa pagpaayo sini nga mabuligan kita kung may vitamin C. Kita magluwas ng mapanami aton sininga digestion kag kapin pagid naganami pagid ang ila sininga epekto kag pagbinuligay kung ginaupod naton ang Premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C upod sini sa Sunthorn Plus Gold capsule nga kun regular naton na gina-take ini nga aton nga ultimate trio abin kung nano sa aton sini mga tagpalamati mabuligan kita para nga ang aton sininga mga kondisyon sa lawas ang mahapos naton nga maremedyuhan tubtob masolusyonan kun nami ang kondisyon sang tiyan nami kondisyon sang tinai hindi kita mabudlayan sa pagkontrol sa aton sininga nga blood sugar mabuligan nga mahapos sini maglose sang weight kung ikaw sining overweight kag may ginatawag obesity na o kung ara ka sining ikaw na sining isa ka obese mabuligan man nga madali maulian ng aton sininga atay kapin pa kung may ara ka sining ginatawag fatty liver disease both alcoholic and non-alcoholic ka ang mga kondisyon sini kasubong sa psoriasis kag eczema ang mabuligan man nga madasig gali nga maremedyuhan dag masolusyonan kung kondisyon man ang aton sininga tiyan kag tinai and even our brain and mental health mabuligan man gali ano nga naganami ang aton pamatyag ang aton sinipaminsaron kung kondisyon man ang aton sinigat dyan and even mabuligan makita para nga makalikaw kita sa malala ng mga balatian kasubong sinisang colorectal cancer. Kung ugaliyo na ito ng pag-inom sinisang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C specifically para sa aton sinigat digestive system. Sa nagapin naman ko kung din sarang mabakal available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga lugar. So liton ko kung dari ka mo sinisang sudad sa Iloilo sa mga neighboring provinces na ito dira sa mga taga Aklan, dira sa mga taga Capiz, Antique, actually kadamo ang halin dira sa mga kaiping naton ng mga probinsya lakip sa Guimaras nga nagakadugid diri hunguda sa Yes to Health Wellness Center. Magluwas iya sa pagpakonsulta sang libre kay kabalo sila nga available dira ang tanan ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated lakip na ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C nga makuha gid nila no. Magluwas nga available iya sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa mga lugar. Pero kadamo no sa mga nagakadtog dira sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building dira sa Mayulo Street sa may Barangay Arroyo kay gusto gud sila makighinun-ano nanungod sa mga ginabatyag nila sa lawas kay ti libre man lang ang konsultasyon. Pero kung gusto ka mo sang legit ano kag-urigid sa mga produkto man sa Yes to Health Incorporated, kung dira ka mo sa nisusudad sa Bacolod, sa mga taga Negros Island Region, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang, o kung tabok lang din sila sa Marayo Bank. Ara, kadto ka mo dira, no? Para sa pagbakal sa sining mga product. Though, sa inyo sining mga banwa, sa inyo sining mga syudad, sa mga butika, dira, pwede ka mo makakadto sa pagbakal sining. Like for example, pwede ka mo makakadto ka makabakal sining sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, dira sa All Green Pharmacy or sa Generica, sarang nyo man din mabakal ining mga dekalidad nga produkto kag FDA approved nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Amo man sa aton sini mga coffee no, like Santhon Plus Coffee Mix, like Premium D3 Coffee Mix nga ang feedback sa tondria. Basta makainom sa Premium D3 Coffee Mix, happy all day. Tungan nga nagabulig rin eh sa aton sa manami nga digestion kag sa aton man sa nga digestive system sa pangkabirugan lakip na sa aton sa nga modo. Pero kung gusto ka mo iasang coffee nga magluwas nga na init-inita ng sulok-sulok nagpanami pasensya nga blood circulation pero may bulubintaha pa, mahambal kita nga bulubintaha ha kahit kinanglan sa ni padayon o kung sige-sige nga pag-inom naton. Pero kung sa bulubintaha dira sila nagasugod ang dako nga bintaha malano pag-abot iya sa ginatawag health ang ginagmay pero sige-sige ang munang liyabi. Sa ginatawag manami sini nga panglawas. Hindi pala nga damo-damo subong pero pagkabuhas, why naman? Dumayo, subong ginakaon mo, healthy ginakaon mo subong, exercise subong. Pero kung astama lang subong, tapos buhas, why naman? Why ina sing bali, ano? Ang ginapangita sa atong lawas, bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, para nga mapabako ng aton sini nga lawas sa pangkabilugan. Like for example, ang pag-inom sini, ugali na ito niya mag-inom abisang kafe. Pero makasiling kita nga, ano yan ang benepisyo nga nakuha ko sa akin sa nga coffee man? Ginapinsar mo, no? Pila na ihanagasto ko sa akin sa nga coffee man sa kada tuig? Kagano nakuha ko man? Hambal sa kilala ta. May naka-istorya ko personal sa nga. Amo man yun ang pamangkot, bala? Sa ano ka nga ako nakuha? Palpitation. May paaman pa, hyperacidity. Ipamangkot ang coffee niya. Hindi ko lang pag-mention ha, yung sana yung coffee gininom. Pero ginasuggest ko sa inyo, abitry nyo, wala pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, may masustansya ng mga sangkap, like balunggay, like spirulina, like ahos, kagiban pag-in mga sangkap, ara man sini ang mangustin, ara man sini ang ampalaya, nga makahatag sa aton sang pagpabakod sa aton sini nga lawas. Plus, amunin manami, plus mayara pagin sinisang duha ka mga sangkap nga damo gid ang nagatinguha nga mapasulod ini sing dugang sila sining lawas kay kamay amo kasi ni nagabulig ini para nga mapabakod ang imo sining atay, mapabakod imo sining joints, mapabakod imo sining tulan, mapanami imo sining panit, mapanami imo sining kutis kag tembalon gyud man nato na makabulig sa pahuben, may anti-aging benefit ni sila. Ano ba na ini? Ang kombinasyon sang glutathione and collagen na ginupod diri sa aton sa Santhon Gold Coffee Mix. Ha? That's why sa mga beauty conscious especially ha, nga mga nagainom sang kafe dira, why not nga itry nyo man ini no? Ang aton sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang pampatamis yung gamit sini is stevia man. Available man din sa mga butika, hagparmasya, malapit ha, sa inyo sa lugar. May nag-message sini sa aton nami kuno ang efekto sang Santhon Plus Coffee Mix saya sa nga bata kada malipaton ko no sa school ah, pero sang sige-sige na ako no inom niya sang Santhon Plus Coffee Mix daw nagnami nang iya sa nga performance sa iya sa nga subject kag sa iya sini nga score sa exam. Isa sini nga makabulig sa aton ng lecithin nga halin sini sa soya powder nga isa sa sangkap sini sa aton sini nga Sunphone plus coffee mix. Nagapanami sa aton sini nga memory. Abi try nyo man ah. Available dira sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Kaya hindi lamang sa bata ah, kundi lakip na sa mga may edad-edad. Ah, makabulig man ning paginom sa Sunphone plus coffee mix. Sagaramo, pagid sa mga palamang kutanon nyo dari, kag-iban pagid na ito, nagadugang sa inyo, sini paalinton nga mga health information. Kagpila sini kadugang mga sikreto nga tukibon naton. Ipagpalumbalik na ito dari, ha? Pagkatapos gid lamang sa ito, sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Cool. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunphone Plus Gold.
2: Sunphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatian kong Sunphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunphone Plus Coffee Mix. Sunphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sunphone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunphone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadya ko sa isa ka simang nakakabudlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Kalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Pabalik sa aton sering pagpangalaga diri sa aton sering programa The Secrets of Health. Ayan mi palagas kamo sering palamang kotanon may munya nang send sa aton sering text line 0950975690 para makahatag kita sa inyo sa dugang sering mga suggestion, mga rekomendasyon kung ano makabulig paayo sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Hatagan ato ligwa ang aton sering mga texter no. Husto gina doc. Sugod niya naginom ko sang Sunphone Gold kag Premium D3 nami akon sa nipamatsyag pero nabatian ko sa program niyo dokon updan pagid sang vitamin C naganami pagid niya sininga efekto. Nagnami tulog ko dok, nagtawhay akon sininga tiyan kag nagpagsik ako halos bilog nga adlaw. 2 times a day ginsunod yung inyo sininga suggestion sa aga kag sa hapon. Si Noemi ni dok nga nagasunod sa inyo sininga program. Thank you ano sa aton sininga mga feedback mabatian ukon ginapadala diri sa aton sa programa. Muni nga sa aton sa mga tagparamati, may pamangkot kita. Sino ba na mas kinanglanon yung maginom sang aton yung Ultimate Trio? Sunphone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunphone Vitamin C. Iyad tong mga tao nga permi nagaluya ila sini nga pamatyag, kulang sa energy, kulang sa nutrients tungod nya di masami nagakaon sang utanon, di masami nagakaon sini sang gidatawag mga laswa wa time sini sa pag-prepare kun makaluto man hon kay sa ti huyos na ang laswa o kun dili magani lata naman ang pag-prepare. Samantala diriya ti sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C sa kada kapsula sini kalkulado ini. Ara sini sa nag

Pero sa akong kaisa, no, sa aton sa mga tagparamati, ang tuman naton sa ninga kakapoy, physical. Ang tuman naton sa ninga kakapoy, ginatawag mental, o kung sa aton sa ninga panghuna-huna, nagresulta ni sa pagpalanghugot sa aton sa ninga kaunuran nga nagresulta, no, sa mga pagpalamuypoy, pagpalangalay, kung isa nagapukaw ni isang palanakit sa aton sa ninga lawas. Kaya ang stress nag-amplify ni sa aton sa ninga sakit nga mabatsagan. Kumbaga sa iban gamay pamalantani nga sakit na, pero sa iban nga tuman ka stress dako kag mas sakit ang ila sa ninga mabatsyag, o kung pagbatsyag dara sang kasakit sang ngut-ngut, o kung pagbusog. Kag kung nag-aabot ka sa punto blang daw hindi na naton magwanta sa ninga pagpalanakit sa aton sa nilawas, may nagabusog sa parte sa aton lawas, may nagangut-ngut, pwede nyo actually tumaran sang says the pain. Araya, kung daw tumalagid ka disturbo, pero kung nagasugod palang ihan, basi madala palang sa bulubalan news na, abi try nyo na yung Sunthorn Plus Herbal Oil. Kag basi tugalan na sang stress tuod nga mabuligan nyo, maparelax kita, kag madula o kung marimedyuhan nga na para nakit nga aton sa nagadabatyag sa lawas. Pero syempre, kung diba, ikaw sa may arthritis, like ang kabangdanan sa pagsakit sa nakong flare up sa ni pag-ubag sa imutuhod o kung mga joints tungod sa pagkaon mo sini sa mga high purine nga mga kalanon karon, mas marami kung likawan mo lang anay, no, para nga hindi masami nagabalik-balik ang pag-ngut-ngut sa imo sini nga joints tungod sa gouty arthritis. Pero mabuligan man, ano, nga magnami pagin ang aton sini nga sistema uko na pag-function sang aton sini nga ginatawag cleansing system dira kung may mga ginainoman kita nga makabulig pa nami sa pagpagwa sang higko. Like ginadala sila yung sobrang uric acid sa aton sa kidneys, ang pag-inom bala sang Sunthorn Gold Herbal Tea makabulig man para magnami pag-function sa aton sa kidneys, para mga excess ng higko dira lakip na sa uric acid ang madalang manipuhan sa aton sa nga lawas. Liton ko sa mga butika, parmasya, available man nila. Sa mga pamangkot din, especially yung damo, nadamo na maliwata nag-inquire sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement, kung available man kung bala ini online. Although ginabalik-balik na aton, pero may mga bago kita sa mga listeners na nagpamangkot sa aton. Available ba lang online ang Turbo Dietary Food Supplement? Yes, available gid. Hindi lang Turbo, ha. Tanan yung mga produkto sa Yes Health Incorporated, sarang nyo ini mabakal online. Like for example, kadto ka mo kung may ara ka mo sa isang Shopee or TikTok account, sa inyo palang search box dira para sigurado nga dira ikaw mo mag-landing sa sila sa official store, i-type nyo lang ang Yes to Health Inc. 2011. Dira nyo makitaan ang tanan yung mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kag pwede ka mo sinang makapili kung ano man ang inyo sinang gusto tilawan yung mga product sa mga first timer. Pero sa mga daan na iya o kung mga user na ganyan niya, tikabalo na sila kung ano makapaayo sa ila sinang proven and tested na ganda nila ganyan order nila. Kag manami sinang kitihulaton mo na lang i-deliver sa inyo sinang tag sa ka mga puluyan. And then again, sa nagpamangkot sa ton about sa Turbo Dietary Food Supplement for men, like one time yung nagtawag sa aton, sinya, "Dok, grabe inyo turbo." Bas ko nga man, sinya, "Amon turbo dis balay, pampahumok ni mo, sinya inyo pampatiga." Makabulig yun, no, para mapanami wala sa blood circulation. Isa sa rason sinya nga nagahina si Manoy sa mga kalalakinhan na, no, sobrang kakapoy. Kakapoy sa lawas, kapoy sa sa paminsaron, afektadong libido, naganubo sa niyang libido, nagadula ang gana, nagadula ang puwersa. Di sino mabing ganahan sina, no? Ano ba lang sila sa kilala na ito? Bisan, ano pa nakanamit ang, kwan? Ano pa nakanamit sa putahe, dok, sa imo sa nga tubang, kung ara inang stress, ara ang kakapoy, ara ang kawala sang ginatawag gana, o kung kulang ka sa gana, o kung huwag ka sang gana, bisan ni dot-dot pa na sa imo, di ka ganahan. Pero kung kondisyon lawas mo, gapangin sapo ka pa mo. Isang makabulig sa aton sini ang pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Sa mga kalalakinan especially nga nag-inquire sa aton kung available ini online, kag sa mga nagabatya nga nagahina ang ilan sini nga sexual performance. Ang iban sini ti simple nga pagpapagsik man lang sa lawas, eh. Ang ilan sini nga ginalagas nga mabuligan sang maka kag clavo huasca nga ara diri bilang sangkap sa aton sini nga Turbo Dietary Food Supplement for men nga mabuligan para magpanami sa gitawag balanse sang gitawag libido. Amat-amat mapabatak-batak ang aton sini nga libido, madugang-dugangan, mapukaw, mapanumbalik sini ang gana, amat-amat pabalik sini ang gitawag kainit tungod gina panami ng blood circulation. Kag amat-amat sa ginabuligan nga madugangan ng aton sa ni kulang puwersa bala.
Nga in effect, kung di naging ganado, kung maging ganado, siniyang isa sini kalalaki, especially, no, kati obligasyon man isang mga bana sa ila sini mga ginatawag asawa. So, ito yung haon man na ito, tunaan man na

0: Ton kun paano nga mabuligan man ang aton sa nikogalingon nga mahatag man aton ang obligasyon no sa isa kag isa alakip na sa bana sa iya sa nga asawa kat indi man lang siling na i-provide mo kwarta man lang eh o kon material nga mga butang pati ang pagpalangga pati sining healthy nga sexual activity obligation man isang bana sa iya sininga asawa kag isa ina ang makabulig man palawig-lawig sa aton sa nikabuhi ang healthy sininga sexual activity nga mabuligan kita sini kun nagainom kita sini isang turbo dietary food supplement for men especially kung nagahina na ang aton sininga sexual performance sa nagpamangkot pila kuno ka beses magtumar sa ni actually makatumar ka sa ni isang kaisa. Pwede sa maglawig hasta tatlo kaadlaw ang iya sininga ginatawag benefit dira sa aton sa pagpanami sa aton sininga blood circulation. That's why pwede ka lang makainom sini twice a week. Pero may iban sini no nga nag-message sa aton sinuk ako kaisa man lang gani sa kasiman na pero no, nagtuloy-tuloy nga nagnami man ang akon sininga pamatyag kag performance. So depende na lang ina no sa naga tumar especially kung may problema ka iya no sa imo sininga blood sugar pinakamanami gid instead nga nagareklamo kung nga may problema ka sa sexual performance nimo, i-address na ni mong insulin resistance o kung ng type 2 diabetes. Pinakamanami, gid, ngayo guidance, ngayo sinis na nagkaigo ng mga suggestion kag detalye pagid sa dapat nimo, kag hindi dapat nimo nga himuon sa imo sa niya kondisyon. Like for example, ang pagkadto dira sa Yes to Health Wellness Center para matagan ikaw sang nagkaigo ng giya sini. Kapin pa kung diabetic ka bala? Ang balsang kilala ta, diabetic man isun na. Pero siya advice ko dok sa iban yung mga diabetic ko bala, hindi lang magdali ah. Hindi lang matak-an ha. Kaya actually kung diabetic ka bisan ano kuno ka gusto mo tidway ka man sing gana ay, pero once gani ko nung ma-stabilize sa imo sa nga blood sugar once gani ko nung ma-normalize sa imo sa nga blood sugar through healthy lifestyle husto nga pagtulog kag birabirang exercise amo tang yagin himo eh siya amat-amat tala na nga gapanumbalik sa niyang imo sa nga gana pero kung gusto ka nga mas mabuligan pagin nga nagnami pagin ng kondisyon pwede masuportahan sa pagtumar sang turbo dietary food supplement for men. Available sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa lugar, kag available man online through sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Kag isa man sa dapat natong protektaran, ang aton sa nga panit, kaya ang panit na ito nag-protect man sa aton, batok sa nisa mga kagaw sa sagwa eh, nga hindi na makasulod sa aton sa nga lawas para nga maluwas makita sa nisa mga balatian, maluwas makita sa nisa mga sakit kag infection. Isang makabulig sa aton ang paggamit sini ko nagapaligo, nagapanibin kita sa Sunthorn Plus Herbal Soap nga aman, may antibacterial properties sini. Mabalaan mo nga damo ka bakterya kung kagaw sa lawas sini, kung balason ka nagapangalisngaw, kaya kung magtabo ay ang balas sa bakterya nagausbong ka nagaalis ngaw ini makabulig ang Sunthorn Plus Herbal Soap para nga maamat-amat maremedyohan ug masolusyonan ang aton sa nga body odor kag ginapapas di ang nagapalanobra nga bakterya dira sa aton sa nga lawas. Pero sa aton sa nga guya ti dapat pinasahi man ang aton sa nga ginagamit nga habon kati lain iya ang panit sa guya kumpara mo sa iban nga parte sang lawas eh mas manipis ini iya eh. So dapat gamitan natong sa special man nga sabon. Kapin pa ko may mga pinalian dira, tuman ka dry. Dali ko naman ko rinote ang panit sa guya nga dry. So isa nga makabulig sini ang paggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may kojic kag may glutathione na nagabulig no para mapahamis ang aton sininga kutis kag may VCO para hindi magtuman kamala ang aton sininga kutis. Available man din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga lugar. Kasi nagareklamo sa aton. Especially nga aton sa nga texter dire. Dok 20 ang edad, babae, student, pero may nagapulaw kag naga tuon. Anong maayo dok? Kada nagaburo ng akon sa ni panulok, especially pag abot sa ni sa gabi daw hindi na ko maayo maka kita. Ang pila sini ka mga factors ako ni consider man nato ng aton sa nga nutritional intake. Like for example, kung kulang kita sa beta carotene, dali gaburo ng aton panulok sini. Especially pag-abot sa gabi, yung ginatawag nato niya night blindness. Isa sang kulang sini sa beta carotene. Kapin pa kung may imbalances kita sa aton sa nga nutritional intake, more ang mga factors sini nga nagapaluya sa aton mata kaysa sa mga nutrition na ginapasulod nato sa aton sa nga lawas, nagapabakod sa aton sa nga mata, laki pa sa aton sa nga lifestyle. So isa nga masadya suggest na konsay mo sa ni butangis ang nagakaigo nga pagpahuway imo sini nga matabisan paano kung nagatamod kasi imo sini computer dira every 30 minutes or every 1 hour try mo gid sang pagpahuway ang imo sini nga mata kag ikaw mismo no tindog ka kag magunat-unat stretching dira lakat-lakat para magnami ang blood circulation lakip na ang blood nga nagacirculate sa imo sini nga mata pagkatapos try mo ang pagtumar sini sang Visinex Plus soft gel capsule ang Visinex Plus soft gel capsule makabulig para mapunaan ang kakulangan sa nutrisyon kasubong sinisang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag may vitamin E pagid nga nagabulig protect sa aton sini nga mata, nagabulig para nga magnaming pag-function sang aton sini nga ginatawag kaugatan dira lakip na sa aton sini nga brain para nga naganami pagid kag nagaklarong aton sini nga panulok kating aton sini nga mata hindi lamang nga nagasolo ini sa pag-function nga nagaisahanon kundi lakip man dako ang papel sa nisang aton sa nga brain para ma-interpretar naton ang mga informasyon na ginapadala sa ni para makita naton kag maathag ang aton sa nga pagtulok ag mensahe na ginapadala sa aton brain through sa aton sa nga mata nga dapat naton halungan pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa mga tagparamati, especially sa mga way nato bala madangatan sa pagbasa ng mga text message. Kahit puro pasensya na sa iba niya nag-message sa aton dari nga kuan bala, samtang nag-programa kita, hindi gin malikawan, hindi gin nato nina maabdan tanan. Kahit yung iba ganun ginabasa na aton dari is mga previous na aton sa rin mga text messages. Ang nagpabalo lamang ina, ang habisan pa ano, nabuligan man kamo sini sa aton sini mga gina-share sa inyo dari. Nga mga health products kag mga health tips kag ti agiban sa inyo nga gusto man makahibalo sang dugang pagid sa mga impormasyon na hanungod sa mga benepiso sini mga produkto nga ginapakilala naton diri para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Well, kabay pa, nga bisan pa ano, nakabulig-bulig na makitaliwat sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa mga ikaing lawas, pagpabakod ano, sa aton sa kalawasan, ilibinigid sa paglikaw naton sini sa mga balatian. Dugangan naton ini sa masunod naton yung mga pagpangalagad. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to health.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Maka-late na ko!
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mga katupa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Seven Plus Herbal Soap.
13: Happy
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Ay ko.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline.

0: Nagkape ka na? May Salson kang Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Pa-diet na kubuwas ah.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Mga katrupa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
16: XFM!
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Cold.
5: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Cold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
9: Mga tropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: ko. Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Yahoo!
15: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono. Sa ngalan ng inyong anak,

0: na si Jesucristo, sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Sa tagsakapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
2: Kasubong! Wala sa makapugong sa akon! Wala! Ha! Sad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting.

0: Mga 6 puso bago pamahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, 5,000 pa-premyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, 5,000 pa-premyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, 5,000 pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 5,000 pa-premyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga kitropa naton. Nga nagapamati na katuto. Okay. Si XFM, 100.7. Ano yung tsura ko? 100.7. Radyo Patrol, Iloilo ang kitropa mo. Doon nakibot man ko sa tsura ko ba? Do, ano? Do fresh from hangin sa jeep? Good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa Ila FM Bands. Kamusta ang aton nga hapon? Kamusta ang aton nga Domingo? Today is Sunday. It's July 7. July 7? Hindi ah, July 5! Today is July 5, 2026! Grabe, abi ko July 7 kay 7:05:26 ang nakabutan. Gali kay July 5, 2026. Oh, good afternoon ha, and happy, happy Sunday sa aton tanan. Kamusta ang aton nga Domingo, mga katropang aton nga Sunday? Nakasimba bala ang tanan? Nakapamalandong bala ang tanan? O kung nagsimba ka mo, kay nag-date-date ka mo sa simbahan? Oh, aminin, katropang January, again mo na ay... Wala ka, give it up sa simbahan. Oh my gosh, pati ang simbahan na dala sa inyong meeting place, sa inyong ka-textmate or inyong ka-chatmate. Sad to be a katropang John Ray, kay ti, hindi pa yauso ang chat. May chat sad to, pero kung kaisa lang, kay ti mahalang load, di ba? Pero, subong ya, pwede ka na maka-video call, pwede ka na maka, pwede mo na masendan sa inyong itsura, ang inyong ka-chat, ang inyong ano, di ba? So, makita mo na siya, pero sad to, di ba, text lang, eyeball, eyeball, ay, may clan ka sad to, ay, ikaw leader sa clan nyo, ay. Ano? Member lang, abi ko co-founder ka kay, oh, di ba, may mga clan-clan pa na sad to, tapos may mga hashtag-hashtag pa na ang text. Grabe, wala pa sad to na uso ang internet, may hashtag na yan sa text, oh, di ba? Hashtag feeling alone, hashtag lonely, oh, oh, di ba, tapos kunabi may GM-GM ka pa, balay mo anong GM? Uy, syempre, gasend ka kunabi GM, pero ginasend mo sa isa lang katawo, ay, mamati-mati, ano lang ay. Ay, mga quotes pa na sad to ang mga ginasend sa mga group message. Pero kung kaisa, kung may ginapabati-batian ka, sa isa mo lang katao na, na send pro, ano, may nakabutang hashtag GM. Ah! Tapos may mapa-eyeball-eyeball ka mo sa plaza. Ay, sa plaza ka mag-eyeball. Tapos ano, katapungulay ka mo sa piyak ng grupo. Diba? Ay, dayaw ko nga mga tao. Pero at least, sabong, no, amo nag-evolve ang kalibutan, mga katropa. Kung saan to, text-text lang, as a eyeball-eyeball lang. Sabong, may group chat na, may ano na siya, may video call. Now, sorry, hita di katropang January, kung anong ginahimo mo saan to, kung mag-eyeball ka. O, din ka mag-eyeball sa may, ano, sa may haniway. Plaza haniway, plaza kabatuan, ay, no? Ha? Oh, te, kamusta ang ano? Kamusta ang eyeball-eyeball? Toto sa tobe.
1: Okay laman.
0: Okay man.
1: Okay lang. May mga ano pa na, may mga call sign.
0: Oo, oh, may mga call sign. Oh. Ay, ano call sign sa to? Black Mamba. Ano call
1: may
0: sign sa to?
1: May mga skyhooker, mga...
0: Oh, wow! Mongga pala. Oh, sa to, kay wala kami na, wala ko yung pang eyeball-eyeball. Kaya nakulbaan ko yan.
1: No.
0: Basta ikoron ko ni ano, i-ano nila ko, i-hostage. Charot! Charot lang! Wala, ate! Uy, kuya, anong ya, kuya mo? O, di ba ikaw, hay, kung, di ba, mag-meet up, kagambal ka nga, color black, ang bayo, mubisan color puti, bayo mo, ay, no?
1: Kaya iti, adlock ka mga, ano, nga,
0: makilala ka na
1: makilala yun. Ka na yun.
0: Tapos, magkita mo sa i-meet up mo, kunini mo, type, palagyo ka, ay.
1: na, ano, na, sa muna.
0: O, kapalagyo ka, ay, di ba? O, tanawon mo, anay, kung diin siya, kung anong, ano, kung, okay, kung pasok ang itsura yan.
1: Ate, okay.
0: Proceed, you know?
1: Oo, proceed. Target, pero nagyan ko na nga.
0: Target lock ko, no? Ano kung bet ang itsura yay, no?
1: Nagyan ko na.
0: Ano?
1: Nga, nag, ano lang ko, danay, nag-chat ko.
0: Nga.
1: Nga kung ano ang colors ang bayo, iya.
0: Oh, tapos.
1: Pero pagkita ko, ano gali?
0: Cancel gali.
1: Cancel gali.
0: Dayaw. Kung mga kapiraka ka beses ka, aging nakipag-eyeball ka, tapos ginambal mo kung sa diin siya, kagano bayo, iya, tapos why mo ginkantuan?
1: Yung mga katatlo, guro.
0: Aba! Kakagwapo ba? Oh, tayo matchag mo ikaw, may kagi ka man nga ka-chatmate nga, ano, nga ginpalagyuan ka.
1: Wala.
0: Yee! Bisuso.
1: Kita ko. Ama, gaano ganyan sila yan.
0: Gaga, sipot ganyan sila.
1: Ako lang yan wala.
0: Ay, wow! Heart drop yarn!
1: Malayan mo sa una, may pagka-gwapping sa mga kita.
0: Oh, wow!
1: Pero sobong galing na hulog na ta sa puno sa kapayas mo.
0: Ngahaw.
1: Ha?
0: Ngahaw.
1: Si...
0: Oh, hulog na ang puno kapayas, araw-araw. Oo, oh, kung kinagya, kita mo nga ang kabuhi. May tagsa-tagsa ka, ano?
1: Oo. Oh, oh.
0: Sadto, ang utong shimpo mo. Oh, di ba?
1: Sa una, mga mala-artista, mga itsura. Pero ano
0: ginahin mo? Kung ginapalagyuhan mo, ang ka-eyeball mo, sadto, pe.
1: Si, wala eh. Ay, kamal ko, nung yung sakit busong ko, mahal.
0: Ay, sakit puso ko na nalupot ko, di ba?
1: Oh.
0: Ay, Diyos ko. O, okay, kung kaisa, ano ba yung rason mo, be?
1: Ha?
0: Kung kaisa, ano rason mo?
1: Gina, ano ko lang, ginarasonan ko lang ara na sugat ko.
0: Eh, ara na sugat mo.
1: Oh, di ba sa nguna, may ano na, may service.
0: Oo, may, kung guys, kila to sad to, may ginakuha ng mga ginikanan, taga service ng motor or tricycle, tapos naman na ginagasugat kag dulog sa atin sa eskwilahan. Oo. Oh, tikon mo ba yan ka service? Tikon ni wala ka sakyan.
1: Ati, wala, eh, wala ka sakyan.
0: Diba? Panaw, aga ko, mabilin ka man sa service, wala ka man sa sakyan.
1: Oo. Kati, balaan mong iban, may ano man, gadali man lang.
0: Oo, kay may team, makakanto pa sa talamnan.
1: Oo.
0: May mga ano pa, may mga obligasyon pa. O, te, ano bing sabat nila sa imo, behay?
1: Ti, wala eh. Muna sa may imo.
0: Tapos, pagtapos, wala mo na ginachatan.
1: Wala na.
0: Sanay.
1: Wala.
0: Eh.
1: Delete number nung dayon.
0: O, te, sino da, naka, ano, naka-experience? Sino naka-experience na may ka-eyeball? Tapos, ganyan palagihan nila ang ka-eyeball nila. Di, syempre, hindi po po sa tumabalaan katropang John Ray mo ang itsura. Kahit di, wala pa gani, ano, wala pa Facebook.
1: Oo.
0: O, di ba? Ano pa sa Dofrexter?
1: Text lang. O,
0: text lang. Tapos tawag-tawag lang.
1: Oo.
0: O, kayo sabi na mitingog, tapos natigilin, hindi mo kulay
1: tayo. Ano, doon na excite ka, gabi, isurianay ka mo.
0: Oo, doon na mitingog.
1: Oo.
0: Pagkaaga.
1: Pagkaaga. Ay, amunin siya.
0: Ligwa ka, Nern Galis, ha? Ay.
1: Ano nga.
0: Te, so far, katropang John Ray, may nadayunan ka sa mga, ano, sa meet up mo?
1: May ara.
0: Wow!
1: Te, tapos, kamusta? Ang ano, gali, ang natabo. Ang sa partner ko, subong. Tagadira man ang ex ko.
0: Ay, Diyos ko! O, te, kung this small world. Oh,
1: gakita na, kami kung is, ah.
0: Oh, wow!
1: Mike, di, kamusta ka na?
0: O, oh, di, kamusta ka na?
1: Di, wala man.
0: Eh.
1: Yung
0: may ano, may banana siya.
1: Wala pa.
0: Ay, wala. Di, okay lang na. Oy, greet na mga katropa mo. Daan nga nagpamati. Si katropa mo, si greet mo. O, sige na.
1: May ngayon nga po. Andra kay Cap Butch Florentine. Uh-huh. So, may Kapiansa Molo. Oh. And andra kay Cap Pato Lee Kim Sing, no? May din nga po. Sa mga nagapangapidra, may din nga po sa inyo.
0: Yes. Good afternoon na sa mga katropa natin nga nagka-tune in. Thank you so much, katropan John Ray.
1: Thank you so much.
0: Sa imo nga pag-share sa imo nga, ano, istorya. Good afternoon sa mga katropa natin nga nagka-tune in sa aton sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency sa ilang FM bands. Kamusta ang inyo hapon, mga katropa? Tawhay ba lang aton nga hapon? Oy, tomorrow, mga katropa, ha, don't forget. Or if you are interested, mga katropa, tomorrow afternoon, we have a special coverage about or regarding the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So tomorrow, from 3 p.m. onwards, mga katropa, mayroon kita sa special coverage. 3SX FM, 100.7 Radyo Patrol, iliila sa mga latest happenings, kaya sa mga updates, sa mga breaking news nga nagkakatabo dito sa sulod sa impeachment court, mga katropa, o kung sa Senate impeachment court. Kaya ang Senado, amon na siya nagatindog bilang impeachment court sa mga impeachable officials, magluwas lang sa presidente. Okay? So, alin banda yan, mga katropang update boss? Diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo. And, mahimugid ka mo, mga katropang, magpadala sa inyong mga mensahe, sa inyong mga thoughts, sa inyong mga comments, if pabor bala ka mo or not sa impeachment trial. Kaya ito, ina siya nga pagabasahon, diri mga katropa sa mga public affairs program natin sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag sa iwan pagid natin ng mga program. But this afternoon, mga katropa, before kita mag-proceed tomorrow sa matinding bakbakan, o, oh, diba? Kaiti, hindi lang na daw tanan ni ginabantayan, no, ang impeachment, no? Pero this day, or this afternoon, let's take the time, mga katropa, to enjoy sa pagpamati sa ating mga disco music. And if you have your music request... Woo! Wow! Your disco music request, mga kitropa, ipadala lang diri sa aton. I-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Again, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. This afternoon, take note how you all be playing disco music. Gani, you're ready na ang inyong mga ano da, yung inyo da, mga hawa, kag igalaw-galaw later on, para nga exercise, exercise man. All right, mga katropa, good afternoon kay Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon, katropang era. Happy weekend. Good afternoon and God bless your family circle. More power to all the staff of XFM 100.7 Iloilo. Thank you, Sir Reynaldo Abeto. Kay Sir Renante Hachinova, good afternoon, katropang era. Shoutout lang sa taga San Enrique Rumagay Rai. Uy, good afternoon. Thank you ha, sa imo nga pag-upod. Kay Sir John Paul, good afternoon, katropang era. Kay sa imo upod, dira watching from Spain Panan, Estepan Parendos, Antique. Oy, thank you, Sir John Paul. Salamat, salamat sa inyong pag-upo dira sa aton sa may ano, sa may Panpanandos, sa may Antique. Thank you so much. Good kag-enjoy sa pag-upo. Kay Ma'am Kabaya Lorgine, good afternoon man. Enjoy listening, ha? And thank you so much sa pag-take time sa pag-upo sa aton nga program this afternoon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Ophelia Crisostomo, kay Sir John Perocho Sumagaysay, nag-upo sa aton. O, patunugin niyo na ang inyong mga radyo, mga kitropa, kay Man. This time, we are going to play the first batch of our disco songs. Ganitutok lang, mga kitropa, sa Extra Drive. Kay Man, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang git kisaki. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: X FM.
10: Patroma mo!
9: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-recommend sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katrupa. Exciting!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Subok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your Certified Premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Also,
13: get ready, Cebu!
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
13: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
14: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
13: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
14: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
13: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
14: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
13: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko.
17: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: Mga katupa, exciting!

0: Mga kitrapoy na, gumuli kang Extra Drive sa XFM Philippines or sa XFM 243 o 1440, oh my gosh, 443 na. 443 ni afternoon mga kitrapang oras. Ginadurong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayaman ng garlic at spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto nga masaligan kay epektibo mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Hindi mo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Aeong Building, Ilo Street, Barangay Arroyo. Ila-ila City, ito mong Summit Town Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Aeong Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Ila-ila City, at ubang Summit Town Hotel. Mag Southern Plus Gold na kay manang Southern Plus Gold supports health. Again, himo sa 100% herbal extract. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Sud Drug Store, All Grain Pharmacy, and Generica. Good afternoon sa ating mga late shooters out there. Mga bago lang bukas sa inyong mga radyo. Kamusta ang ating hapon? Kamusta ang ating Domingo, mga katropa? Uy, Sunday, subong ha. Dasi kang inadlaw, no? Ano na subong? July 5. Happy, happy birthday lang da sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. May you all have more birthdays to come and more blessings, mga katropa. Samtang ganda ko, ta, diba? Da wala na taga na maghanda-anda. Sansang gamay tayo, bang! Kung wala gani handa, masalusunggod, masalusunggod, malay ng buot, pero subong ang ganda ko, ta, kung maghanda, tagalay ng buot, ta, ay, no? Kay gasto naman. Ala, kamahal sa malaklon. Subong makaano lang, makapaniapon lang. Diba? Kag makaano kung may mga barkada, makatipon-tipon lang kamo sa inyong mga double cards. O, ano na? Carry na. O, sa, pero sa gamay ta ay wala ganing handa ba? Mas lusungkod sa inyong mga ginikanan. O, ano lang napatimaan nga nagrako, nagidman ta. Hindi ta na gusto may mga handa-handa. Diba? Katropang John Ray? O, pwede pa lang ma-ano ta mo, ma-ano ta, ma-invisible kung birthday ta. Pero happy, happy birthday ha sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday sa inyo tanan. Good afternoon kay Sir Stanley Cirilo. Good afternoon. Miss you so much, mga palangga kong DJ. Love, love, God bless. God bless by MJ Gaming Stan or MJ Stan Gaming 01. Oy, thank you. Salamat. Sa kay Sir Ralph Robles, good afternoon and happy, happy listening sa imo. Kay sa mga katropa natin da nag-upod pagid sa aton. Kay katropang AJ Bordon, good afternoon. Kamusta ang imong afternoon, katropang AJ Bordon? Kamusta ang imong hapon? Kay Sir Ralph Robles, again, kay Sofia Dionesio, good afternoon. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa kay Sir Leazar Caspillo. Thank you so much sa imong pag-upod. Kag sa, syempre, sa mga katropa natin, mga drivers, nagabiyahe diri sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, din man ka mga parte sa aton, mga katropa nga, ano, nga probinsya, kag syudad. Halong-halong gate, mga katropa, kag enjoy sa pagpamati sa aton nga mga managme, nga disco music. Ay, syempre, atong disco music is powered by Katropang John Ray Bertiz. Oh, diba? Oh, dapat chill-chill tanong this afternoon, mga katropa. And enjoy sa aton nga mga managmik nga mga disco music. Iman tomorrow, oh, sa liwat ha, bantayan ang special coverage sa XFM Radyo Patrol, Iloilo, sa impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte. Oh, ano bala? Absuelto bala ang inyo gusto o convictado na? Ang inyong mga comments or ang inyong mga, ano, ang inyong mga panindugan, ipadala lang diri sa aton. Mag-chat o kung mag-message sa aton yung Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Mahimugid ka magtawag o mag-text sa aton hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. O, sa mga nagaluto na sa ilang mga pala niya po noon, ma, anong ulam? O, anong ulam natin dyan, mga katropa? Luto na ba lang atin pala na po noon? O, kung nagapaniapo na gani ang iban, bawas sa kupa nila tara sa inyo, mga timoa. Ay, kaduhan yung timoa mo. Ang una, tiin nyo, eh, syempre. Alright, mga kitropa, this time, ito na nga i-play ang second batch sa ating disco songs. Gani sa mga may gusto pa ng music request o kung mag-music request, all you have to do is to comment sa ating Facebook Live and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo, 100.7. Oras, mga kitropa, 48 after 4 in the afternoon, magabalik pa ang Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM.
2: Oh, mamma mia! 1, 2, 3, 4! Give me the reader!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
1: More happiness.
0: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina ha?
10: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
14: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, ganyan epekto siya akong sa Sister Pain. Nadasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: Symptoms persist.
13: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Pa-diet na ko buwas ah.
13: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay.
6: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sundown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sundown Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: pinagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras sa XFM, 6 minutes before 6 in the evening. Midnight nga hapon sa mga katropa natin nga nagaluto sa ilang mga palan niya po noon. Mga katropa natin nga nagapanyanggi pa or nagapaninda pa, nagapanumdum sa ilang sulod anon. Good afternoon sa inyo tanan. Mga katropa natin nga nagapanutod na sa ilang mga ginsilhig. O, di ba? Ang maginang mga kaganapan sa umaka katropang January, di ba? Iba nagapamiod sa ilalinabahan, ang iba nagapanilhig, nagatigang, o diba? Mga nagaluto sa ilang mga pala niya punon. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa, kagabay pa nga nag-enjoy ka mo sa pagkamati sa ating mga disco music this Sunday afternoon. O mayat-ayad nga hapon ha, sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin. Thank you so much, kid. Salamat-salamat, kid, sa inyo. Padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. And also, atin mga nga ginagreet, good afternoon sa mga taga Dayday Audio Mix sa Barangay Sambagharo nga nag-monitor kay Sir Rodel Parenio. Good afternoon. Grabe, day Sir, ano, day Sir Rodel, always ni sila nga nagapamati kag nagka-tune in sa atin. Good afternoon ha, salamat ha. Kay Sir RV Grace Caceres, good afternoon man. Kag sa kay Sir John Paul Alolor, kay Ma'am Apple Tabanda, kay Ella Smith, good afternoon. Kay Sir Warren Candame, good afternoon. Kag sa iban, pagid natin yung mga kitropa nga nag-upod, always, 3XFM. Salamat, salamat mga kitropa and keep safe. Upod sa rin technical partners sa bunga hapon, tropang John Ray Bertiz. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: FM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo.

0: kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Santo Gold, live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko, Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santo Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santo Gold, coffee mix.
7: Ako, si Rodela, sa ang tanguli. Amo, kapamangkot sa akon, kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya.

0: May plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Sandown Coffee Mix.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito!
13: XFM, katropa mo.

0: nagsimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: And welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan sinigis ang adlaw nga Sabado, no, makauturan nga sa diin ang tanan nga mga nagabantay sining adlaw nga inugpahuway, no, makauturan isa ka malipayon nga mga katawhan sa Dios. Oh, kumusta ang tanan nga mga sabat kay Persebong? Nakaangkon wala kita sing pagpakamayo. No, tungod kay kita nakahimo sa pagsimba at siyempre, no, Brother Hedren. Natural gid ina kay siling sa Ginoo dira sa Genesis, no, makauturan 2 verse 3 up to 2 tub-tub sa 3, no, ang adlaw ang inugpahuway, no, ginhimo para ang tao makapahuway at the same time makaangkon pagpakamayo espirituhanon. Dala na dala ang physical, no, mga kaabyanan. Tiyan mo nang isa pinaka nami sa tanan nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga among adlaw nga Sabado. Sa tanan nga mga Sabbath keeper, especially sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay? So, dalayawan ang Diyos, at least nakahimo kita, no, sa pagsimba sa iya, kag gabay nga napasalop ginato ng adlaw nga wala nato na pudyutan. Wala nato na buhinan, no, ang adlaw nga pawikiti siling sa Ginoo. Dinhatag niya sa aton ang anum gid ka adlaw, no, from Sunday to Friday, no, mga kauturan. Pero ining isa ka adlaw ato iniihatag sa Ginoo sa pagkilala sa iya nga siya amo ang aton niya nga Dios, kag manunuga, kag manluluwas, makauturan. Ti isa lang kadlog yung pangayo sa Ginoo sa aton, no? So, no, sa Biblia, no, mga kaabyanan, amo gid ang adlaw nga ikapito. Amo nang inugsimba sa Dios kag sa iya nga mga katawhan. Okay? So, dalayawan ang Dios nga iya na magitagipalabot sa sining una naman nga mga sinimana. No, sa unang adlaw sa simana nga mo ang Sunday, mga kauturan. Bo, kudasig lang, no? Buwas, ano na? 21 na. No, mga kabin, matapos ini nga bulan, may ara na lang gid, ha? Anom kabulan para mag-atubang naman ta sa bagong tuig, mga kabin. At ining anom kabulan, wala na kabalo kung ano ang magkalatabo naman sa kalibutan. Di ba, mga kabinan? Ti, kinang lang gid, no? Always ready ang aton niya nga self para sa mga nagaabot nga mga pagtilaw. Di ta pagkalipatan ang pagpangamuyo, no, kag ang pag alagad, no, sa Ginoo, meaning alagad ang pagsunod o kun pagtuman sang iya mga kabubuton. Before kita magapadayon makauturan sa pagtuon sang pulong sa Ginoo sining gabi, no, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabiyanan. Balik sa Dios, samtang abri pa ang kaluwasan. Yes? No, samtang tuod abri pa ang kaluwasan, alagad na kita sa Ginoo, aton himuon ang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, subong man sa aton mga isig kapareho nga mga tao, mga kauturan. At the same time, aton tumanon ang mga kasuguan sa Dios nga iya ginhatag sa aton. Mientras, abirto pa ang kaluwasan. Kaya kung magsirado na, no time na sa pag-alagad sa Ginoo. Kagdira na ang tao magapadayon sa paghimo sang iya pamatasan kung mag-close na ang provision. Ano na pamatasan? Kung malaot ka, di wala na tsansa. Malaot ka nagin. Kung pagtakop sa kaluwasan, naghimo ka maayo, wala naman tsansa nga maghimo ka malaot. Kaya di maayo ka mo. No? So, muna makauturan ang aton buhaton subong, dapat ara na kita sa Ginoo nga nag-aalagad mga kaabyanan. Kay amuna siya ang gusto sa Ginoo sa aton, no, mga kauturan. Antes kita magapadayon, magapangamu danay kita, mga kaabyanan. Dalayaw na mong amay, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Salamat gid sa sini nga adlaw, nga inugpaway, nga imugin hatag sa amo. Nakahimo kami sa pagsimba sa imo, pagdayaw sa langit no ni mga mangalan, subong man pagtuon sa imo mga pulong. Gani ikaw mag-bless naman sa amon, kag mag-protection sa amon, sini namang unang mga minuto sa sining unang adlaw sa simana. Gani hatagi kami kabakod, kusog sa mga masugata namon nga mga pagtilaw. Kag subong man, ipalayo kami sa mga malaot nga mga tao. At siningatin niyon, kami mag-apamalandong sa imong mga pulong. Sige hapon ikaw mag-aupod sa amon, pagi sa imong balaan nga espiritu, balaan nga presensya. Kagpatawara kami sa amon mga sala nga nahimo sa buhat pulong kagunahuna. Kag ikaw man mag-bless sa imong makanakan karon nga nagapamati through Facebook, subong man nagapamati sa ila mga radio. Kag ikaw man mag-guide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat, good evening sa tanan-aton nga makabiyanan. Kumusta ang aton nga mga pagpanisikay-sikay sa sininaman nga adlaw? No, makauturan, I hope, no, malipayon ka mo dira nga nagapamati sa inyo nga mga radio. Subong man nag-live through Facebook sinigid nga gabi. Kasi sige hapon, live nyo makitaan ang inyo kubos nga lagad, Brother Hidrin dire sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Okay? So search nyo lang dira sa inyo mga cellphone. Kung nagapamati ka mo radio, di kung gusto ka mo maglantaw dira sa inyo mga CP, puydigid, no, mga kauturan. XFM Iloilo 100.7 mga kaabyanan. O, di magkalipat sa pag-follow, like, and share. Aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan naton nga mga helikoton dire sa sini nga estasyon makuturan. Okay? Labi na gid sa maayong panglawas, mga pagtudlo, no, mga lectures ang kayong lawas, kag subong man sa mga balita, mga kaabyanan. No, labi na ang lagan subong sa kalibutan, kinanglan maka hibalo kita agon makapreparar kita, no, mga kaabyanan. Kag subong man ang aton mga kauturan nga yara sa mga kaumhan, kabukiran, pagkanto diri sa kabaybayunan, kumusta kamo mga pinalangga namon nga mga munugpalamati? I hope nga ara kamo sa maayugid nga sitwasyon, no? Kag subong man ang tanan naton nga mga pumuluyo diri mismo sa syudad sang Iloilo, kumusta kamo kag nagaangkon kita subong sing maguom-guomon nga panahon, no? Kag sa iban nga mga barangay-barangay diri sa Iloilo, no, may ara ginaulan, no, kag may ara man wala gin ulan, no, makotong di pugtag-pugtak subong ang ulan, no, mga kaabyanan. Sa muna, no, halong kita always sa aton niya nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Okay, sa tanaton nga mga driver, no, publiko kag pribado, may gabi dira sa inyo tanan sa mga nagapamati, no, sa ilang mga taxi, sa ilang mga dipasahero dira, pod sa mga nagasakay, no, maayo lang ang pagpamati niyo dira.
kag sa tanan nga mga nagapanihapon, no, maila nga pagpanihapon ninyo dira. Kag sa mga nagaluto man, maila nga pagluto man ninyo dira. Okay? Samtang naga pamati sang pulong sang Dios. Okay? So salamat sa ambanan nga to na batian, no, mga kabyanan, na isa ina ka pagpahanumdom sa aton. Samtang kita nagakabuhi ka, gusto ninyong i-download niya sa inyong mga cellphone, pwede gid, no, mga kabyanan. Pangitaan niyo lang dira sa aton nga YouTube, Hedren Soliano, makauturan ara ina dira, no, kagdamo ta mga songs dira nga makahatag ginatawag energize sa aton spiritual nga relasyon dira sa Ginoo. Okay? So sa sini nga gabi, no, aton pagatamyawon ang pipila naton nga mga kabyanan nga nagapamati sa ilang nga mga radio mga kauturan. Okay? So sila ni Brother Emil Burakit, sila ni Pastor Estrera, kag si Doc Crispin Hico dira sa Barangay Trapitsi Uton. Okay? Kag ang Sanseda family, may gabi dira sa inyo. Kag subong man dira sa Liganis, no, sila ni Brother Emil, Emil Runel Olbido, kag si Sister Tuna Olbido, kag sa ilang mga kabataan, no, si Sister Julina Sunio, kag Mary, kag Maria, no, kag sa iban pa niya nga mga uto dira. May lang nga pagpamati niyo dira, no, mga kauturan, God bless, no, always padayon sa pag-alagad sa Ginoo mga kaabyanan. Kagsubong man lang ni Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, no, may gabi dira Brother Paul, kaya pinilanggang asawa Sister Miriam, kagay Sister Maribel Pirotso, no, sang dalaga, no, sa Minyo na, no, daw nalipat ko. Sige, kag aton ginatamya si Brother Rick Sadaba dira sa Kabatuan, kagsubong man kay Sister Pinky Sadaba. Kumusta Sister Pinky? Kabalo ko kapamati kag dira subong. No, I hope ara kamo sa malipayon nga sitwasyon, no, sa pagkabuhi sini nga kalibutan upod sa imo pinilangga nga bana, no? Brother Rick, siyempre pinilangga ginaya kay ti. Amo ang aton nya gin unungan, gin pakaslan. Okay. Kag sa imo duha ka kabataan ra Sister Stephanie, kag subong man Sister Abigail, no, kag aton minatamyaw sila ni Sister Banjel Biliena, no, dira sa Panuran, Lambunaw. May gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Panoy Biliadulid, Sister Jingjing Sabakan Biliadulid. Kag subong man, no, dire sa Haro, aton pagatamyawon si Doc Erwin Lapos, Lapos family. May gabi dira sa inyo. Happy weekend, no, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi dira. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, naka live streaming subong si Sister Chi Faith. Kumusta Sister Chi Faith? No, kumusta ang aton niya nga pagsimbagina, no? I hope nga malipayon sa gihapon. Kag regards na lang dira sa aton nga mga brother and sister. Okay? Kag subong man kay Ma'am Ima Igrabas is watching. So thank you. No, kagay Sister Kim Monisa, good evening Pastor. No, happy new week. God is good all the time. Sige, so thank you Sister Kim sa imong pag live subong, no? So I hope nga yara ka sa pagpadayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kag sa tanan naton nga mga munog palamati, ah, ang akon lamang nga ma siling. Thank you sa inyo. God bless man sa inyo dira. Kay always kamo nga nagasubaybay sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Okay, so sa sining gabi ni kita magdugay aton oras baw, no, na kuha ta na ang tunga sa oras, no, mga kaabyanan. Ti sining nga gabi manihapon kita sang pulong sang Dios, no, amo ni sa aton pagkaon espiritual sa aton niya nga kalag, mga kaabyanan. So ang aton ini nga topiko, no, ang gugma ni Kristo amo ang aton ipakita sa aton mga isig katao o kun kauturan. Yes, no, mga kaabyanan, no, I hope, no, nga antes kita magtaliwan sa sining kalibutan, kung magtaliwan na manggit kita, kung di pa magbalik ang Ginoo, I hope nahimo naton ang tanan para sa aton nga mga kaabyanan. No? So, sling diri sa John
3:16. Kay ginigugmagid sang Dios ang mga tao sa kalibutan amugani nga ginahatag niya ang iya bugtong anak. Okay? Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Take note mga kauturan, tungod sa gugma sang Dios nga amay mga kaabyanan, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak nga amo si Hesukristo mga kauturan sa sini nga kalibutan. Agod nga ano, ha? Kita may ara kabuhi nga wala sing katapusan. Ano lang ang aton dapat buhaton? Ang magtuo sa iya. The time abi mga kaabyanan, sa time nga si Kristo na banhaw, ang wali sa mga apostoles, tuuan na naton ang ngalan ni Ginoong Hesus o kung si Kristo nga nabanhaw makaturon. Amo nang wali sa mga apostoles the time. No? Di kung mutuo ka sa ngalan sa Ginoo makauturan, tiyan mo na eh. May ara ka nga paglaom, may ara ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya tiyan mo pa man ang ilaya nga wali sang una. Pero sa aton kadlawan karon, mga kaabyanan, ang pagtuo sa ngalan ni Kristo importante ina, subong man ang pagtuo sang iya nga mga gina instruction sa aton o kung ginatudlo sa aton. So amo ni siya ang aton karon nga nga buluhaton, ang pagtuo nga may ara binuhatan. So kinanglan gali magtuo gid kita mga kaabyanan. Ano aton tuhoan subong? Una, si Kristo nga ginpadala sang Dios sa sini nga kalibutan. Ikaduha, pagtuo sang iya nga mga ginahambal sa aton o kung ginatudlo sa aton. Meaning, no, aton dapat sundon mga kaabyanan. Agod nga ano, makaangkon kita kabuhi nga wala sing katapusan. Now ano pa gid? Sunod diri sa John 15 verse 20 verse 12. No, John 15 verse 12. Amo ini ang akon sugo sa inyo. Ano ni nga sugo ayhan? Sili nga dire, maghigugmaanay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Ano daw makaturang sugo sa aton? Love one another. Okay? Maghigugmaanay. Butsing ganon, isa kag isa sa aton dapat maghigugmaanay, mga kauturan. Actually, mga kaabyanan, dira mapakita naton ang gugma naton sa tao. Dira lang tani sa tao, kahit tao man ang dimension dira, magigugmaanay ka mo, pareho sa akon pagigugma sa inyo. But sing ganon, kung nahigugma ka sa imo isig ka pareho, dili ka gin maghimo sing malain sa imo isig ka pareho. Okay? Ano ang example dira mga kaabyanan? Like for example, no? Kung nahigugma ka sa imong isig ka tao, nung kakagid yang amag, himo malain. Bisan pagani kung gihimuan ka malain, nungka ka man maghimo malain saya. Bisan ginahimuan ka malain. Oo. Kaya ang ginhambal dire, makauturan, ha? Maghigugmaanay ka mo pareho sang akon paghigugma sa inyo. Tanawa ba lamang katuran? Sa time ni Jesus Christ, bisan gindakop siya, bisan ginpakalain siya, bisan ginlansang siya dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan, wala sala ang Ginoo sini. No? Wala siya sala. Ang tao, amo ang naghimo malain siya. Pero ang pamangkot, ang Ginoo bala, nagbalos sa tao. Ha, mga kaabyanan, ang Ginoo bala nagbalos? Wala gid mga kauturan. Wala gid ta record sa Biblia, sa Espiritu sa Tagna, nga ang Ginoo nagbalos sa mga naghanot sa iya, sa nagdupla sa iya, sa nagtraidor sa iya, ha? Naglansang sa iya, wala gid mga kaabyanan. Subot sing ganon, siling sa Ginoo, magigugmaanay ka mo parehas kay Kristo makauturan. Ti ang pamangkot makauturan sini nga gabi. Ayhan aton mahimo ini, ayhan aton ini napakita, oh, uko nasunod sa aton nga tagsa-tagsa ka isig ka tao, di siyempre kung atong tulupang doon rin makauturan, antes ka magapakita sa gugma sa imo isig ka tao, una kagidanay sa imo panimalay. Amuna sa panimalay,
una nga ehemplo dira ang ginikanan, ang mag-asawa. Nanay o kun tatay, papa o kun mama. Amo nagali makauturan. Kung ang isa ka ginikanan nagpakita sa pagigugma sa asawa nung kagina siya maghimo malain. Oo, mga kauturan. Okay? Hindi kagin maghimo malain sa imo nga nga partner nga aman kay imo ina ginahigugma. Pero siling nila, ti brother, hindi gin pwede nga dili kaya magwana, di ka mag makapangakig, dili kagin pwede nga mahipos ka lang. No? Ti siguro ayhan makauturan, ti normal man aguro nga makaistorya kita labi na kung dili amo ang ginhimo o kung ga pabaya man, so makahambal kina, pero dili na siling butsingan nun niya nga, ha? Imo siya ginatawag nga gimuan malain, kundi siling ganit sa Biblia, no, siling na apostol sa Pablo dira sa Epeso, magpangakig ka mo, pero hindi magpakasala. Nalipat ko sa chapter kag verse na. Butsing ganun, pwede ka kapangakig tungod siya ginhimo, pero ayaw pagpakasala. Ano ang sala? Butsing ganun, dira ang kauturan, inang hambala ni mo siya sing malain. Oo. Sa mag-asawa, kinahanglan nga ang mga words nga aton pagabuyan dira, mga maayo. Usahay abi kining atong asawa o kunbana, no, vice versa ini ha. Kisa daw madlo kita nga mag apisar sa aton yang mga asawa o kun sa aton mga bana. Apisar bala nang apisar mo bao kanami sa imo sa kanami sa imo nga ginluto mang, no? Han o kun darling man ano? Kanami sa imo ginluto, no? Bao nami gini damo gini makaong ko kay kanami sa imo timpla. Kay di ba? Sa ina nga mga bagay, mabatian ina, so malipay ang aton isig, ha? Asawa o kunbana. Okay? Apresar, ano pagid? Thank you. Hmm? Honey, sang imo nga nami nga luto. Oh? Thank you sang imo ya nga pag-atipan sa balay. Dapat pasalamatan ta na mga bana ang aton mga asawa. Part na sa ginatawag nga pagigugma mga kaabyanan. Kaya ano siling sa Ginoo? Dapat pare siya. Di kung ikaw man pakalainon kung kaisa o kung ano man ang matabuan ni mo o kung masugata ni mo nga mga malain. Kasi Kristo nagsugata man malain, dapat gali pakita gyapon naton ang gugma mga kaotoran. Di ba mga kabyanan? Sa sulod sa iglesia, amuman. No? Sa sining kalibutan, damo ta sang ginatawag, ginatuhuan nga mga sikta. No? Kada isa sa aton may mga sikta mga kabyanan. Pero nung ka nga aton pakalainon o kon hindi tana pagigugmaon ina nga mga tao. Kay puro tatanan gin pakamatyan sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. Okay? So kung ano ang mga instruction sa aton nga mga utod sa iban nga mga nagkalilain nga mga iglesia, once nga ara sa Biblia, once nga magatudlo ina sang improvement sa aton yang nga pag-alagad sa Ginoo sa aton pagkabuhi sa sining kalibutan. Why not abi nga hindi natun ina pagpamatian o kung pagbatunon? Ha? Kung imo ina ginpalangga nga tao makotong. So muna, siling sa Ginoo. Ha? Magigugmaanay kamo kaangay sa akon pagigugma sa inyo. Ano pagid? No? Siling diri sa 1 John 4:10 to 11, no? 1 John 4:10 to 11. Amo ini ang matuod nga pagigugma. Amo ni siling sa Ginoo. Hindi nga kita nagigugma sa Diyos, kundi ang Diyos amo ang nagigugma sa aton, gani ginapadala niya ang iya anak, agud kuhao niya ang aton mga sala para mapatawad kita. Yes, sakto gini man makautulan nga teksto, di ba? Hindi kita ang nagigugma sa Diyos, kundi ang Diyos nagigugma sa aton. Why? It because kita mga makasasala mga kaabyanan. No? Makasasala kita. Sa rason tungod sa gugma sa Dios, iya ginpadala ang iya nga bugtong anak agod nga mapawalang sala ikaw kag ako, kita tanan makabian once nga kita magano magtuad sang aton mga sala. Diin dira kay Kristo mga pinalangga ko nga mga kaabyanan. Okay? Verse 11. Mga hinigugma, kun amo ina ang pagigugma sang Dios sa aton, anong sugpon? Dapat man kita maghigugmaanay.
Anong tugon makauturan? Kita nga mga tao na. Kung gigugmagali kita sang aton nga Dios, dapat man kita magigugmaan na yung makaroon. Sino ni? Mga tao, mga kauturan. Tisubong, kung nahigugma ka sa imo isig ka tao, nung ka magpakita sing malain, dilang tawa subong aton nga sinado, mga kauturan, matingala ka. No? Kung ang tao kulang sa ang ginatawag matutod nga pagigugma sa isig ka tao, iyan alo iban. Ha? Iyan alo iban kay madlok siya nga, base kontrahon siya. Pero tong tao nga, mustan sa prinsipyo, tong tao nga, nahigugma sa sina nga tao, tindugan niya gina, mga kaabyanan. Oo ha, amo nang matuod. Bahala pa prisuhon siya, bahala pa kung ano man ang himuon sa iya, iya gina tindugan, like kay Jesus Christ. Kay kung wala siya nahigugma sa aton mga kuturan, dito siya manginmatay sa aton. Pero tungod kay nga, kita, iya ginigugma, kinpakamatyan kita niya. Di subong mga kauturan, sa aton niya, di naman takasunod sina kay Jesus Christ, nga mangin matay man, kundi ipakita talang ang gihimo ni Kristo sa sining kalibutan. No? Kung akig ang isige tao, kita dili mangakig. No? Kaya si Kristo, grabe mo. Ginapakalain, no? Ginapasakitan, pero ang Ginoo wala nagbalos. Wala kasing mabatian nga pulong sa iya mga bibig, mga kaabyanan, nga nagabalos sa imo o kon sa tao. Oh, so dapat amo mana mga kaabyanan, pero usahay kita no kung labi na ko naga ano pa kita naga tinguha bala no sa aton niya nga kaugalingon mapalapit kay Kristo. So may porsyon nga di kita kapugong no makambal kita malain. Pero nami lang mga kaabyanan, once nga kita mga Christian, nakahibalos ka maturan, kung makambal ka man tuod sa mga words nga something ano, nakapaka tawag sini, nakapasakit sa imo isig ka tao, at least kabaluta mga yusuri. Ah, di ba mga kauturan? Amo na, once nga ginahigugma naton ang aton mga isig kapareho. No, hindi ta pag idalok bala ng maghambal suri mga kaabyanan. No? Kung tanaw man imo nga sala man ang imo yang nahimo, ha? Dili magkauya mambal nga suri. Ha? Kay ha? Kung di ta magsuri makotor na pakilala lang, no, may ara ta mga pride, no, sa aton niya nga kaugalingon. Kung madlok ta maghambal suri, ha? Namang mga pride ta kay di ta gusto nga naka ang hambalon ta nga nakasala ta. No, mga kauturan, si Kristo tandaan ta gid, wala sing sala. Pero mga kauturan, siya pa ang nakaangkon sang sala nga punishment. Bisan wala siya sing sala. Okay? Amo na. Napagid. No? John 14:15. Sa bagay, mga kauturan ang Ginoo wala naga pilit sa tao. Kanya-kanya sa aton may ara ginatawag nga freedom of choice. Kung gihugman nimo ang Ginoo o kung gihugman nimo ang tao, ara na sa imo mga kaabyanan. Oo. So sino ano sa lindere? If you love me, ha? Keep my commandment. Okay? Siling sa Ginoo. Kung nagigugma ka, tumana akong sugo. Meaning, kung nagigugma ka sa imo si katao, hindi mo siya himuan malain. Like for example, ha? Ay, hindi pagpatiya ang tao. No, thou shall not kill. Kaya ara na sana napulo ka sugo. Kung nagigugma ka sa imo si kapareho, hindi ka magpangawat. O, hindi pagkawat ang butang sa imo si kapareho, kaya dili na imo. Kung gihugma nimo ang imo si kapareho. Ano pagid? Kung gigugman nimo imo si kapareho, ayaw ko agawa to ang iyang bana. O kung ang iya asawa. Kay iya na to asawa. Kung nagigugma ka. O, pero subong, labay na sa mga aton mga social media, subong. Ha? Damo, mga kumpare pa. No? Kay wala si kumpare man sa pihak, ang labilin, iya man giagaw si kumare. Si kumare po, ginanamian ha, tiyan mo na makaturan. Wala na igugma. Okay? Kag take note, ang nalipay sina, hindi ang Ginoo, kundi si Satan mga kauturan. Amo na ginatudluan kita sa ginatawag gugma. Kung may gugma kita, mga kauturan, nung kata maghimo malain sa aton nga isig kapareho. Tiyan pa mga kot badrin, subong lang ko nakabati. Nga amo na gali, no? Sala gali na. Ati mga kauturan,
may ara tinion nga kita makahinulsol. Pero ayaw na og sulit-sulita ina nga mga butang. Naman, kay ginatudluan kita kon anhon ang ano ang himuon nga kita magahigugma sa aton isig kapareho. Okay? So amo na mga kabyanan. Ano pa gid? 1 John 3 verse 4. Okay, silinya diri ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas sang mga sugo sang Dios. Kay ang sala amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. Ano daw makauturan ang walay gugma nagalapas sa sugo sang Dios. Kay wala siya gugma mo kay sining sa John 14:15 kun ay gugma kamo sa akon tumanang akon mga sugo. Ti dire kung indi kita magtuman sa sugo sa Ginoo meaning nagalapas kita. Meaning wala kita nagahigugma sa Dios kag wala man kita nagahigugma sa aton isig kapareho. Kaya mo mangguni makabinan. Budlay man nga kita nagahigugma sa aton isig kapareho pero wala kita nagahigugma sa Dios. Siling sa balaan nga kasulatan, ha? Love your God. Okay? Unahon ta gid ang Ginoo with all your heart and mind and soul. Okay? Amo na siling sa Ginoo sa aton. Una na gina siya nga instruction sa Ginoo. At the same time, ikaduha, higugma ang imo isig ka tao. Amo na mga kaabyanan. Tiko nagalapas kita sa sugo sang Dios, like for example, sugo sang Dios. Dili ka mag himo sang mga Dios-Dios sa atubangan ko. Okay? Mga kauturan, sa bagay, kung wala kita nakahibalo, okay lang, kayo pa man nakahibalo. Pero once nga nakahibalo na kita, pero aton gyapon inaginahimo, meaning, amun adre, siling niya, ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sa sugo sang Dios. Nga aman, kay wala siya gugma sa pagtuman sina. Ano pa gayon nga example? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ara na sa Exodus 20 verse 8. Okay? Kung nahigugma ka sa Dios dapat imo inaya nga tumanon kay nahigugma ka sa Dios. Kun imo tan-aon makutron wala gid sang kalainan eh. No? Sa Ginoo kag sa tao. Kung ang mag-asawa nahigugma sa iya asawa, tumanon niya na kung anong gusto sa iya asawa. Oo, makabinan, tiyan mo na kung kaisa, tungod kay ang gugmaara sa mag-asawa, di man gid malikawan, magkabitaw kita sa mga words nga something dili nami sa ila palamatinan, vice versa na sa mag-asawa o konsabana, no, mga kaabyanan. Tungod kay ang gugma ni Kristo ara sa tunga sa mag-asawa, dasigla na masitol. Oo, dasigla na masitol, dasigla na maumpawan. Kaya mo manutunlo sa Ginoo mo, siling sa Ginoo, dapat inyo sundon ang kaangay sa bata. Kaya siling sa Ginoo, ang makasulod sa kingiraan sa Dios, kaangay sa bata nga, ginagawa kung ginatawag nga kinaiya. Natawa ba lang ang bata, mga kaabyanan? Ha? Ang bata, mag-inaway na sila, magkinamugay na sila. O, magkinamugay na sila, magdinumugay pa gani. Pero tapos nila dinumugay, after pila ka mga minutes, no, mga kaabyanan, balikay mo na sila. Mamuno naman. Ha? Mahampang ta. Ha? Di ba mga kauturan, mga kaabyanan? Amuna ang bata, mga kauturan. Pero kita nga mga tigulang, kisa, di lang ta bata daw, sobra pa ta sa bata, kaya nga man gadumot kita, mga kaabyanan. Pero siling sa Ginoo, ha? Siling niya dira, ang nagalapas, amo ang nagalapas sa sugo sang Dios. Kaya nga man wala gugma. So kung kita na higugma sa aton isig kapareho, kung anong mga instruction dira, no, mga kaabyanan, kay para man sa ila o kung sa aton nga makapahalipay sa isa ka panimalay nga ara lang peace of mind may ara kalinong organized nga panimalay tsunami na mga kauturan. Okay? Nga man tungod kay ang gugma ni Kristo ara nagapatunga sa ila mga kaabyanan. Now siling pagidiri sa 1 John 3 verse 8 kung ang tao nakahibalo na sa kamatuoran nga wala nagaliwat ang iya kabuhi sino siya anak. Amo ni kauturan ang sabat. John 1 John 3 verse 8. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala
Take note, siling nga dere, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran tungod sina ang anak sang Dios nagkadto dere sa paguba sang ginahimo ni Satanas. Anong gihimo ni Kristo makatulong sa paguba sa kay sa gawi ni Satanas? Gugmagali mga kabiyanan. Gugmagid, no? Love gid ang gipairal sa Ginoo sa sining kalibutan nga ginapuy-an ni Satanas. Tisubong mga kauturan. Ang iban naton nga pattern kag sulundan wala iban kundi si Jesus Christ. Ang gugma niya amo ang dapat naton nga pagasundon. Amo na nga wala na ikinawatay tani sa gobyerno sa barangay o kon sa diin pa. Kun ay gugma ka sa imo sig kapareho, kay dili na imo. Iya na na sa mga tao nga angayan dira. So kung dili imo ay hindi pagkuha. Okay, dili na imo. Amo na isa dira nga halimbawa sa gugma. Okay? Kag nung kakagin nga maghimo sing malain sa imo isig kapareho. Verse 9. Ang tao nga nangin anak sa Dios wala nagapadayon sa pagpakasala. Take note ha. Kung kita daw tao sa Dios, although nakasala ta sang una kay wala kita kay balo sa kamaturan, subong nakabalo na ta, anong himuon? Hindi magpadayon sa pagpakasala. Kay ang kinaugali sa Dios ara na sa iya. Amo na gali makutulan kung ang karakter ni Jesus Christ ara na sa aton, hindi na ta maghimo sing sala. Ano pagid? Kag tungod nga ang Dios amo ang iya amay, hindi na siya makapadayon sa pagpakasala. Ang aton gali makauturan kung si Kristo ara na gali sa aton kabuhi, di na ta makahimo sala gali makauturan. Oo. Amo na nga pangamuyo naton ang fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23. Kay ara na sa conclusion, kung ara na siyang bunga sang balaan nga Espiritu, wala na sing kasuguan nga maghukom sa imo. Nga man, ano paano pa kahukman sa kasuguan? It because kay ano ka na, no, nang hiluway ka na. Nga man, kay ang karakter ni Jesus Christ ara na sa imo. So yun ang Galatians 5:22-23, amo nang sang resulta sa kinaugali sa tao nga iya sa Ginoo. Amo na gali makapinan, basahan niyo lang dire sa inyo nga Bible. Ano pa gid? 1 John 1 verse 8. Ko nagasiling kita nga wala kita sing sala. Amo ning budlay ha, basi mo siling tanga nga maay ko suri sa iya kay way man ko sala. Ano sa niya dire? Ha? Kon magasiling kita nga wala kita sing sala. Ano sa niya? Ginadayaan lang ang aton kagalingon. Kag wala kita kay balo sang kamaturan. Kung magpakuan gali sa kagalingon nga wala ta sing sala, ginadayaan tagali at kagalingon. Mga kaabyanan, tanan kita na dagtaan sing sala. Gusto sa Ginoo nga kita mag-accept sa atong sala at the same time aton ina i-confess sa Ginoo agud nga madula ina sala, mapanas inang aton mga sala. Suno sa 1 John 1 verse 9, no? Ituad na lang aton mga sala kay nga ang Ginoo saranggid nga maka panas aton mga sala. Now, last mga kaabyanan. Suno diri sa Galacia 6:1-2. Karon mga utod, kun may ara sa inyo nga nahulog sa sala, kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, dapat magbulig sa iya agud mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Oh. Anong butsing nga nung din makatulong? Once nga ikaw gali matured na sa pag-alagad sa Ginoo, kung nakita ni mo nga imo utod, butang tabi, ara siya nakahimo sing sala, nahulog sa sala, anong imuhimuon nga ikaw, ara sa insakto? Ha? Dapat imo siya i-encourage, dapat imo siya luwason sa sina nga sala, mga kaabyanan. Hindi kay itumukta, ha? Mga kaabyanan, labi na sa ato niya nga tanan aplikasyon ni sa panimalay, sa sulod sa iglesia, sa aton mga ginaobrahan, no, normal lang ang makasala ta, mga kaabyanan. Okay? Pero kung ikaw guided sang Holy Spirit, dapat gali naton sila buligan nga mapabalik dira kay Kristo. Padayon. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulo nga paagi. No, amo nang usahay ni dalag-unta ning malulo. K
kay inbis kay maghambal ta sing malulo, usahay sing alanta, usahay dako tingong ta. Di amo ni makautoran aton dalag-on subong. Okay? At least kabaluta nga amo na rin dapat buhaton kon kita naga pakita sang matuon nga gugma, no? Dapat malulo gali. Ano pagid? Kag magandaman kamo sa inyo kagalingon kay base kon kamo makasala man. Usahay makautoran kung may taong makasala daw i-judge ta dayon. No daw feeling naton daw kita walay sala. Pero ano siling sabalan kasulatan? Dapat magandam, no? Di kung ikaw subong ara sa wala hiluway, wala kasang malain ginahimo, pero dapat always andam. Kasi Satanas wala ga tulog subong, gapangita siya we kung paano ikaw nga masiud niya. So dapat always kita careful so, sa aton nga pagkabuhi. Verse 2. Magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Okay? Ano pagid? Tungod nga kung ano, kung amo ina ang inyo himuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Wow, mga kauturan. Ano daw himuon na naton? Magbinuligay. Ti isa-isa sa aton may kanya-kanya nga problema. Problema pinansyal, problema sa panimalay, problema sa kabataan, problema sa ano pagid? Trabaho. Problema sa kalanon, damo mga problema sa aton makabinan. Oo. Pero nang balira, magbinuligay, no? Magbinuligay sa isa kag isa makauturan. Di kun may ara ka dira kung wala to siya sa kalanon, hatagan mo eh. Oo. Sister, may ari isa ka kilo diriya yang bugas o. Di salamatan mo eh nga may ginmulig sa imo kay wala kaya mo. Okay? Amo na mga kauturan, as a Christian, bilang katauhan sa Diyos sa sininga kalibutan, mga kaabyanan. Kung wala ning gugma makauturan, suno sa 1 Corinthians 13. Kung wala ning gugma, wala gid data kita. Amo ni makauturan, ang gugma importante. Una, gugma para sa Ginoo o kon sa Diyos. Okay? Amo ang pagtuman sang iya mga sugo. Ano niya sugo? Dili magsimba sang maris Dios, dili magluhod, kagani ka tatlo, dili gamiton ang ngalan sa Dios. Ikapat, remember the Sabbath.

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium

0: Ang triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health, pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
5: kinang. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa Nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
5: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintag tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabaran ng Bakhao Binabista Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, 5,000 pa premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Diet na kubuhas ah.
17: XFM. Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa bilang malapit butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
0: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The secret is secret of health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko.
12: XFM.
13: Exciting!
14: Mga katrupa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Santone Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Santone Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang trini.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: College na ko!
5: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Mag-duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zenton Coffee Mix. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zenton Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Moses Dupain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na pagbiyahe ang Ses Dupain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Ses Dupain.
0: Ses Dupain, tanggalang pain. Fast and safe. Ses Dupain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santol kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsantol Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. Woo!

0: isa ka malipayon nga Domingo biskan masinolobon. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone pa.
0: Makaupod nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Kag nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Excited.
0: Hey, Domingo, Domingo, Domingo.
1: Yes, today is the first Sunday of July.
0: Oy, buwas, masugod na ang ano, ang impeachment trial.
1: Kuno man.
0: Ambot, hindi man ko interesado.
1: Ako hindi man.
0: Ako hindi na ko gusto mag-istorya regarding sa mga muna-muna. Ang gusto ko ya, arang kong programa tayo, lipay-lipay lang gid yan.
1: Ay, correct ya.
0: Okay, mas stress ka lang na yan sa ila.
1: Oo, ah, tapos makauli. Mambal mo lang sila yung, wala man i-evidence.
0: Diba, nagambal ko nga hindi na lang pag-istoryahan nga i-open up.
1: Ikaw na ba?
0: Giyatag na sa mga taga, ano, sa mga taga AM.
1: Oo, ah.
0: Pero no, nga ano, nauna pa ang impeachment trial kaysa sa sino ang pasabton sa mga involbado sa flood control project.
1: Abi ko na hindi pag-istorya.
0: Kabalo sa mga. Welcome tanan-tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region kag Panay Island. Nakatune in ang mga taga Bacolod pinaagi sa XFM 103.9 upod ta broadcast technician katropang
1: Chris.
0: Grabe ya. Digit pagbuyan ngalan niya Chris ba? Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct! Sa Kanlaon, 101.7 with katropang
1: Shooty Boy
0: Bibiron. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct.
1: KKK
0: Samurai. Ganyan nga, adlan tatang siya Samurai yaman. Paano gani nga nag-come up sa mind ang samurai na saya man? Si Supremo lang na saya. Nga may, may samurai dala ako. Eh, si Iotek sa akin ko na ba?
1: Do ako mo lang ito nag-come. Pagambal mo ba lang nagasugod sa letter S?
0: Ambal mo samurai na yun. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5 sa radyo, kag sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City, Negros Occidental. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: January. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Kuya Jay, lasala mo?
1: Pila tuman.
0: Pila sala mo.
1: Langkit bala.
0: We?
1: Si Antike.
0: Oo. Pero pila gid man ang sala mo.
1: Damo-damo.
0: Damo-damo? Kay ano gani?
1: Kay agi ko mo.
0: Wala labot. Kay ano gani? Ha? Sa akon sala.
1: Dako-dako gani. Kaya nga ikatatlo mo niyo.
0: Sa akon sala.
1: Oo, una-una. Sa akon sala. Sa akong sala, sa akong matuntood yung dako nga sala.
0: Live man kita makitaan subong sa TikTok. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy Official, kay gwapo ng among na video card. Wala naga, ano, wala naga splat-splat, kag naga blurry-blurry ang among graphics. Sa Facebook mo man, Troy Tisoy 2.0, liwag na lang ko da like kay follow. Ang sa TikTok, mabatian nyo tanan ang mga sunata kag commercials nga amon na gina-air. Kag makitaan nyo man ang amon guwapo kag guwapa nga itsura.
1: Correct.
0: Ngitaan nyo lang da, Troy Tisoy Official, guys. Kay subong nagapamati na ang nagapashout out. Si Tito Alan Cordoba sa Bulubulo. Dira sa Cadiz. Always gina siya nagapamati sa XFM. Tara na. kay Kaito. Kung wala gani na munitsura, but silingon, nag-music kami na, mabatihan nyo muna sa TikTok, hindi na bala mag-demand, bala ka kadugay, magsugod. Kaya may programming kami yung ginasunod dia. Hindi na dia radyo walwal nga. Paga, sugod mo palang intro, puro sa lang tanang walwal. May music kami dia. Ang oras, 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: XFM Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Kaporma ka ba, ha? Habi mo ka-concentrate ka, ha?
1: Ano, alam lang, Indian man.
0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog, tindog pa. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Babas kugang inyo immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Yak na, lecha na si Jomarie. Kag si Lupin nga naglantaw sa aton nga
1: Gabi ba Lupin?
0: Sa aton nga TikTok kag the rest of the gang dira nga nagasubaybay kag si Migo ko Modi Andalina shout out Troy, may time visit kuda sa imo. Maayo, basta may kwarta ka lang adala.
1: Correct. Lupin pala na subong, basi Naruto na datson.
0: Lain mo ni si Migo, kumudi, andali na, taga-Cadiz ni saya. Si Apple Santiago, mayong gabi, John Mark Barbo, hello! Mga taga-Cadiz, Cadiz Farm, nga mga upod sila, ni Tagray, si Burnok, si Omar, si Gorjon, si Peter Ludi, kag si Inday from John Mark Ascenda, ay may barangay Tinampaan, Cadiz City!
1: Wow!
0: Damo mga taga-Cadiz, siya mati sa ito, no? Lamat yun ah. Ang imo daya FB Live, may hara ka da?
2: Wala pa sa minaglanta.
0: Luloy ba? May gabi man, Dolphy kag Troy, bisan ka sakit ang tiyan ko, gapamati ikuya Japon sa inyo para makaharak-hak.
1: Oo, ano lang ba?
0: Guest who, kung sino naman ni siya. Guest who.
1: Si Amor?
0: Ano yung first name?
1: Sino ga ini?
0: Si Manananggal.
1: Si Manananggal.
0: Si Amor. Gasakit imo tiyan, pamanyo, Santon Plus Herbal Oil.
1: Correct.
0: Wala ka ng bakal mo.
1: Ihapa lang dahil yun, akay magwa lang na.
0: Oo. Ihapa kay igwan imo buli. Para magpuswak ang...
1: Ah, basta!
0: Panuhot ah!
1: Oo ah!
0: Pwede na ka mo ulikatawag guys, para masadyan, makami subong gabi. Most especially, kung ma-participate ka mo sa amon program.
1: Panawag ka mo din sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Katropang Troy, kag Dolphy, gina-shout out ko gali ang duwa ko ka best friends nga si May de la Cruz, kag si Arjin Sarua. Nailang gina kay natabunan. Sa Rua, kag request ko dayon nang dumating ka para si para sa Ila Troy watching from mga puros na mga taga Cadiz ha. Si Lee Fardigno bisan taga Rua siya, mga ayo sa kono sang radyo nga iya ka XFM sa guy.
1: Hindi ba sa Japon ka? No? Kabalo ka mo, ang ini nga mga radyo na to, station by station, di ba?
0: Ba? Sa din ka na nakuha sang station by station man?
1: Ay, gimemorize ko ah.
0: hindi pwede nga naka-personalize lang.
1: Pwede.
0: May caller to sa line number one. Good evening, caller!
3: Good evening.
0: Mayang gabi. Pangalan? Hello, hello, may gabi.
1: Hello?
0: Doon nag-hello ka naman.
1: Oo, good evening, pag-anito sa...
0: Leo ko na mute, Leo ko mute sa radyo, mute ang radyo.
3: Hello?
0: Oo, mute ang radyo, anay sir. Sa cellphone lang rikta pamati. Okay na?
3: Hello? Oo, good evening, Troy.
0: Batian mo na kami?
3: Oo, oh, bati yun na, bati yun.
0: Very good. Napatay na radyo mo?
3: Patay na, namin sa
0: radyo. Ikaw san o? Ngalan, anay ngalan?
3: Si Joel.
0: Taga din si Joel?
3: Mursia, Mursia.
0: Baka layo.
1: Wow.
0: Bation kami na sa Mursia.
3: Bation lang, bation.
0: Bation. Hindi lang pag sulit-sulita. Bala kayo batian manamon. Pila na edad ni Joel, ni Joel?
3: 25.
0: Nakakita mo. Anong obra? Anong obra? Yan, bala lang bala. Anong obra? Anong obra?
3: Mangingsala.
0: Ha?
3: Manginasal.
0: Ano to? Manginasal. Balikro kasang manginasal?
3: Oo.
0: Sa di na nga branch?
3: Dari na mo lang sa Bacolod.
0: Ah, sa Bacolod. So wala ka na sumong sa Mursyari ka sa Bacolod?
3: Dari ko na Bacolod. Pakailaki ko ng Bacolod.
0: Oo, katultol man kami. Ah. Tuduhi ba lang yung mga tingog, bla? Hindi pang ilaw speaker mo cellphone, be? Para klaro sulod mo. 25 years old, empleyado sa Mang Inasal. Pila ka na katuig ko work sa Mang Inasal? Ako.
3: O pala, mga 2 tuig.
0: Mga
3: 2 tuig.
0: Mga 2 tuig. Oo. Nga, magambal ka nga, gasulit-sulit ka dyan. Hindi pwede nga straight lang isa.
3: Para pala nga maklaro pa din ako.
0: Klaro naman nga daan. Klaro naman nga daan. Oy,
1: hindi na namon. Kailan na pa mag-echo, ah?
0: Pila na kabilong nubya mo sa edad nga 25?
3: Wala pa. Troy, kay... Bisikit o bisikit sa ano, eh.
0: Wala mo madala sa Anle Rice?
3: Ah, basi, dito pa lang ang ano natin na kumigan na hinga, pero hindi ko pa mati mo kung sa inyo ko lang ang program. Ito ang video na enjoyment na kahit doon kasadya rin sa inyo program sa kada nabi.
0: Aba, do galapad man nga, munti na isa yung balan na pero na-appreciate na mo, kayo na-appreciate mo man kami.
1: Gani.
0: Mamala na mo.
1: Imitara man si Jewel Torre, mamati isa mo.
0: Di mo na sa tagiya sa mga nasala, yun na iyaya. Chicken nasala, iyaya.
1: Sila na.
0: Chicken nasala ka, Jewel Torre, iya. Lagpagay mo, iyaya. Mambal ka pa nga sila na. Chicken, gani.
1: Oo na lang, gani.
0: Dinda dapit branch sang mga inasal na brand mo sa Bacolod.
3: Pero nagsama yun, sa may pakanto, alam yung downtown.
0: Pakanto downtown? Sa downtown na lang, guro? Downtown na lang, hindi kayo pakanto sa downtown? Duwa ka na nakatuig, di ba pa sa ulo? Pero may gin... Pero may gin pangaluyagan ka sa upod mo, wala?
3: Wala pa dito.
0: Pigaw.
3: Siyempre,
0: ano?
3: Ay, wala. Pag-ibman kay... Kung ara ka na sa sunod, o busy ka di abi, hindi wala ka na hon sa silinga mag...
1: Hindi ko yung pati.
0: Hindi ko yung pati. Ka busy, ah.
1: Kadamo na babae, da nga ano sa inyo.
0: Huya lang siguro, nga luyag. Maluyon ka? Maluyon?
3: Ah, medyo may gamay.
0: Joel, torpe ka, in short? Ate na utod, kaya may medyo gamay gaman sa tod. May gamay sa ngalitik. Sa iyo itong ipusoon, kaya nga ha. Daw hindi pa siya maka move on guro. Latakabalo ni siyang iyang inagyan. Pero dugay-dugay ni sa atong isoryana ay mamuad gini siya.
1: Amogid!
0: Pamuaron na gini siya.
1: Oo ah.
0: Ang problema, kaya na utod siya. Ang muna pinakadako ang problema. Pero itry ko nga i-dial ang iyang number kay para makonekta siya. Or, base ko nalubat, sorry na lang yun siya. Hindi tani matigayon. Pero may pantawag tadi, ya. No gani? Mangaranon ta, wala tang pantawag.
1: Correct.
0: Oh, di ba?
1: Oh, 0912-0076-793.
0: Are agreeing? Are may nagtawag man di sa piyak? Hello, may gabi.
3: Hello, good evening.
0: Ay,
3: good evening.
0: Yes, sino ni? Okay, okay, wala ka sabat. Oh, Joel, kau ni Joel?
3: Oh, ako ni, ako ni.
0: Okay. Si Joel, kagid man?
3: Siyempre, ini bawa.
0: Daw naglain ng tihog mo, aw.
1: Gani man.
0: Tagadiin ka, be? Tagadiin ka, be? Away ka sa bat?
3: Oo, oo, oo.
0: Taka diin ka be?
3: Dari sa Mursa gani.
1: Oo, siya. Correct.
0: Sa diin ka be, kobra be? Sa diin ka kobra?
1: Sa diin ka kobra?
3: Sa doi, sa dongtan, sa manginasal.
0: Naglaing yung tingog, no?
1: Na nga, doon naglaing tingog mo?
0: Pasakay naman to, odla! Si Joel ka, hindi!
3: Ah, naman, bago lang ito nagtagwala yun, utod lang ko sa kadali.
1: Naglaing na tingog mo! Doon naglaing tingog mo?
0: Basta, ha? Save ko na yung number mo. Gia!
3: Eh, ano eh?
0: Pila na?
3: I-flag lang na, i-flag.
0: Pila na gani edad mo?
3: 25.
0: Saan din ka ganito sa Mursya?
3: Sa ano? Saan ganito?
0: Sa?
3: Di sa ano? Sa di bala sa Mursya sa may ano?
1: Sa diin gani? Sa gani? Sa diin?
0: Maako sa hindi.
3: Ano lang di ba?
0: Ako
1: sa
0: na!
1: Sa diin gani?
3: Sa ano, sa may
1: kansilayan. Ha? Doon kalayo mo na sa kansilayan sa Mursya?
0: Hindi, ito pala kansilayan. Ginambalya sa akong gina.
1: Oo bala.
0: Paktangadaan ko ng ambalya.
3: Ang Mursya, kansilayan sa lapit-lapit.
1: Abaw, sino sila yung simo man? Doon, ikaw pa bala ang gapuyo sa Mursya ba?
0: Sino nga lang mga iliwat?
3: Ang Mursya, ang kansilayan, baniwala na sa kansilayan sa Mursya.
1: Hindi, na ibalaya sakop mo.
0: Hala. Ngalan mo ganun, sige, okay, ngalan maliwat, nalipat ko.
3: Kansilayan, Mursya.
0: Oo, oh, ganun, sino kayo ngalan, malipat ko?
3: Joel.
0: Purok ano ka sa kansilayan?
1: Oo. Oh.
3: Purok one.
1: Wala mo lang marakwat. Natilingan ka daw.
0: Hindi si Joel. Hindi si Joel. It's okay na yung matutuon ka pangalan. Tapos higa na. Ngalan mo?
3: Ang mga gali.
1: Hindi ka sa mga gali. Hindi ang ikaw pa sa kopa.
0: Nga wala ka nubya. Nga wala ka nubya.
3: Magkukulan to na ata.
0: Nga wala ka nubya gani.
3: Ha?
0: Nga wala ka nubya sa edad nga 25. Akadugay magsabat ah, mulang ginapamangkot ko simple-simple eh. Karunta lang kay Suryahon ah. Dire ko ay sa piyak, Menggab eh.
3: Hello sir, Troy, good evening.
0: Menggab eh, pangalan Migo, itaga diin kao.
3: Si Rodel from Iloilo.
0: Oh, nag-intra naman liwat si Rodel.
1: Oh, alika naman Rodel. Oh.
0: Tika, musta Rodel sa kadugayon sa panahon, nga katawag kaliwat.
3: Sir Troy, why may panawag sa akot?
0: Ara na naman. Damon-damon, ato gani ka pinanawag sa mga kalima, katatlo nag-intra sa amon.
3: Why, pinag-text mo isa ba?
0: Ha?
3: Isa, why nag-text?
0: Ngalan mo, ngalan niya kay iliwat doon?
1: Si Rodel.
0: Rodel, o. Din si Luilo, gani Rodel?
3: Sa, ano, sa Sara.
0: Sara ka naman
1: sa Subong. Sara ka naman Subong. Din ka mo yun na yun sa Sara?
3: Sa poblasyon.
0: Ara ka sa Subong Sara o kunari ka sa Iloilo?
3: Ari ko Subong Sara.
0: Kalayo ba? Ano na napangita mo ganit sa isa kababayi?
3: Ang ano lang, Troy, masaligan, matandos.
0: Kay amo nang imo
1: ipangita. Tingala, kung man niya wala sa may nag-text mo kay amo nang ginapangita mo.
0: Lain na Subong ang mga babayi. Hindi na na pwede ang mga masaligan, mapinalanggaon. Liwatabi.
3: Ang matandos, matandos, responsible.
0: Hindi gani, amun na, mga responsible. Ay, ambot ang mga responsible. Amun na eh. Lain, ibaha.
3: Ang ano, sige Troy, parehas kami may work?
0: Hindi gani, amun na. Ano man ay aman. Ano work mo da sa Sara, ho?
3: Janitor lang, Sir Troy.
0: Okay na siya. Pero hindi amun na ang dapat mo pangitaon sa mga babae, Subong. Dapat lain. Ano gani, Dolph, ang dapat pangitaon sa mong Dolph?
1: Mga maldita.
0: Na.
1: Mga traidura.
0: Na.
1: Mga tamaran.
0: Na.
1: At ang pinaka-importante, mga bighalan.
0: Tinakwa mo, Rudel?
3: Oo, oh, Tetwell, oo. Oh.
0: Oo, oh, lang tawa ba lang may matext na dahil sa imo. Mga pilang edad?
3: 25 to 28, sa Troy.
0: Oh, sige, hinahina. Iya lang ha, maglawag isang number ha, go.
3: 0-9-6-7-2-3-6-6-3-4-4
0: O, isa pa. 0-9-6-7-2-3-6-6-3-4-4 O, sana may matex na ha. May matex na ha. Thank you, Rudel. Bye-bye. Itigal siya mga taga-Sara. Okay, balik taliwat sa line number 2. Good evening.
1: Joel?
0: Hindi na ni si Joel. Ah.
1: Gani?
0: Hello?
3: Hello?
0: Oh, sino ni?
3: Hello? Si Apple ah. Mainga Betroya.
0: Oh, si Apple di si app naman ni. Ay naganda bebat bebat bebat bebat bebat. Taga diin ka Paul. Taga diin ka.
3: Taga ano Troya, Ruas.
0: Kapis din sa Ruas.
3: Sa Lipunan.
0: Sa
3: Lipunan Troy, Lipunan.
0: Ah, Lipunan. Pilan na edad ni Migo Apple?
3: 29, Troy, ah.
0: Naga-work?
3: Waiter.
0: Wow!
1: Wow, sa diin?
0: Anong ngalan sa restaurant?
1: Oo.
3: Troy?
0: Ngalan sa restaurant or ginaubrahan mo bilang isa ka-waiter?
3: Ah, bar, Troy, bar.
0: Anong ngalan na lang sa bar?
3: Ah, ano
0: yan? Wala ka gobra, wala ka balo. Nanon.
1: Kamang misteryo. So blang subong sa aton caller.
0: Taga dingi di ka wao. Taga dingi ka wao lipat kay ao.
3: Bago pa man lang ko diha Detroit sa ano, Ruas.
0: Gani taga dingi gani ikaw?
3: Taga ano ko Troy, Manila.
0: Manila.
1: Manila prong iya nga pagkabisaya. Paano no?
0: Nga do taga Ruas gid ni siya. Ang imo na lang nga pra.
3: Ano,
0: ang imo na lang. Ang imo na lang nga province wala labot sa Rojas diin gid ikaw ga Pulian.
3: Sa ano Troy? Bisaya sa Binyo Kiton.
0: Ang imo bala probinsya diri sa Bisayas, ah, hindi lang tong sa Manila ah.
1: Oo. Diin ka gid ka Puli. Diin ka gid ka Puli sa Bisayas.
3: At Balasan Troy. Ah.
0: At taga Balasan kagali. Pila ka na da kasi man, nasa Ruas, salin sa Balasan?
3: Troy?
0: Pila ka na da kasi man, na kung ka binulan, dira sa Ruas, salin sa Balasan?
3: Mga ano pa lang, Guru Troy? Sobra pa lang isa kasi man,
0: ha? Amo nang hindi, ya pa masa ulo, ya ginaubra.
1: Wow.
0: Ano oras duty mo?
3: Adlaw, Troy, so adlaw.
0: Ihambal man bala oras ang akong pamangkot sa bat mo, adlaw? Ano oras sa adlaw? Bao Ginoo ko.
3: 7
0: to
3: 7 Troy.
1: Sa san o?
3: 7
0: to 5 PM, 7 AM to 5.
3: Oo. Oh.
0: Bu grabe man ang barbala city sa aga open ha.
1: Kasi waiter ka sa aga, macho dancers gabi.
0: Ano to, yo mo sa amon mi guapol? Daw hindi kita yung mag-iintindihan, nai. Daw puro sana ng mga misteryoso.
1: O gani. Ang
0: mga caller. Daw hindi sila mapanakop buhi, no?
1: Pimirong, ano ha, pimirong Domingo pa niya.
0: Ano na ito pamangkot ko sa imo, man? Dahil lang ginalipat na lang ako. Apple!
3: Ano, Troy?
0: O, ano na? Kapangita sing Nubya, pilang edad?
3: Ah, 29, Troy. Kapangita ko, 29 lang dami.
0: Wala ka pa nobya, bisan nalinto sa Manila. Pagpapuli mo, wala ka itong magimbiyaan?
3: Ah, tamaran ko ka ang manobinto.
0: Pero nakanobya ka, o?
3: Oh? Ah, may araman eh.
0: Pila bilog?
3: Ah, siguro mga 12 na, Troy.
1: Bawa!
0: Kapugwa, puli sa guro ay.
1: Ba?
0: Daw dumapatin ako nga macho dancer ni Gio Obra pa ng gabi mo. Macho dancer ka, hindi?
3: Ah, dati, Dati, Troy.
0: Eh, ambal.
1: Sinin ko kita.
0: Ano mo pa? Ano mo na panimawan nga macho dancer sa Dolpao?
1: Kati, o. Oh, 7 to 5 lang sa.
0: Saga.
1: Saga. Ti pag gabi, maan mo saya.
0: Ba, balaan mo gid yan, o.
1: Oh. Oo,
0: eh. Yan tawag na Facebook. Yan ko na kong gwapo, be. Be, kaya kami Facebook mo, be.
1: May Facebook ka, wala.
3: Wala, Troy.
0: Macho dancer. Wala Facebook.
1: Oo. Oh.
0: Oh, gaya kami na sa oblast mo nga sa picture.
3: Private
1: man.
0: Oh, describe yourself na lang, Bea.
1: Oo.
0: Bea, sa imo nga, ano ah, sa imo nga makitaan sa spiho. Hindi magkadlaw, wala kaladlawan.
3: Medyo malaltroy ah.
0: Eh, describe mo ko galingon.
3: Medyo malamay pagka, ano ah.
1: May pagkano?
3: May piolo ah.
1: Wow! Papapi ka ha?
0: Piolo, ano apelido? Pascual o con piolo, askal?
3: Piolo pa. Piolo, askal ah.
0: Good.
1: Wow!
0: ang height, mga pilang height?
3: 5'4", Troy ah.
0: Hmm? Sa height pa lang, balda ka na kay papapi.
1: Gani man.
0: Oh, ang ano?
3: Joke.
0: Ang...
3: Joke lang, Troy ah. 5'6".
0: Ara naman, ipasakaan naman doon. Ano, kid ba lang, tuod oh, na na?
3: 5'6".
0: Amo na nga, wala ka magnaseryoso sa mga uyab, kaya wala ka mag-istorya, tarong.
1: Gani man.
0: Na. 5'6", height mo. Ang nauyab, ang nauyab mo, 12 na kabilog?
3: Troy?
0: Mga 12 na nauyab mo?
3: Ha?
0: Mga 12 na kabilog, nauyab mo?
3: Oo, oh, dati, Troy.
0: Mga tawo gina. Na. Mga tawo gina, na, Apple.
3: Troy?
0: Mga tawo na nauyab mo ang 12 na abilog.
3: Grabe naman si Troy. Troy tawo.
1: Kasi sa 12 nga ina, pilang agi.
3: Ay, bawal allergic
1: ko na. Ano kaya ako na iya?
0: No, guys, no, si Piolo, Pascual ko no, guys. Pero ito, pila ito kayo, edad, pangita mo?
1: 28.
3: 28, 27, 29, Troy.
0: 27 to 29. Sige, plug that number mo kay Galantaw sa buong akong friend nga si Ma'am Kix Gonzales Malundo. Ang friend naton nga...
3: 5'6 lang, Troy. Height, Troy.
0: Wala po kayo katapos, sambal. Karoon lang bala. Nag-greet ko pa ganing, amon manggarano nga friend. Si, yes, si Ma'am Kix Gonzales Malundo.
1: Malundo.
0: Happy viewing. O, sige na. Ano tambal mo?
3: Height. Ang height lang tayo, Troy.
0: Ay, i-plug na tayo number mo. Tapos na tada. 09?
3: 09-91-868-7130.
0: O, isa pa?
3: 0991-868-7130.
0: Tiga-tiga ba? Liwata
3: ba? 09?
0: 0991-868-7130. Damaras man sa kilala ko.
1: Sa rason gani? Basta Pimiro Domingo, panoob ka man sang kamangyan, be?
0: Liwat ba? 0991?
3: 868-7130.
0: Liwat isa na lang. 0991.
1: Hello?

0: Philippines Armored Operation.
1: Wow, to on.
0: Watching from Quezon City, alin kay Haan Perales II.
1: Wow, thank you so much.
0: Mayong gabi ko ng bal ni Ma'am Kix Gonzales Malundo. Siguro ba si Buas, di ba may office na ta? Monday?
1: Yes.
0: O, daw padulungan tanaguro ni Ma'am Kix ang ano.
1: Kabay pa.
0: Sang pala niya gahon sudan lang.
1: Oo, correct.
0: Madala na ta kanon, niya lang sudan. No?
1: Kasi, ma'am, maluto lang kami sa ang kanon.
0: Oo, oh, matigang lang ta.
1: Matigang lang kami.
0: O, padalaya ta di sang, ano, sang lechon.
1: Kabay pa.
0: O, lechon nga.
1: Faksyo?
0: Hindi, dragon.
1: At least makasilaw ta dragon.
0: Ya pamati pag Kuya Troy sa radyo kagilanto sa TikTok. Salamat Bongbong. Ano i-request yung kanta man? Gusto namon kamo naman ma-request wala. Oo, oh, okay para malipay man kami pero sa subong ako la anay ma-play. Dali lang gid ha. Wala ko pa na preparar ba ang oras. It is now 3 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen nga para gusto magguwapo kagwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pang phone, pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Dali lang, gidla. Ay, nangakon nga. Nabutang nga jingle lang. Gasala, say!

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God.
0: Thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Sentin Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentin Plus Herbal Oil.
5: XFM. Iba ka sa lahat.
6: Sentin Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Sansom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 18 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Oh, patasan!
0: Ah, patasan! Meron po! Oh. Ikaw na untat!
2: Hindi, hindi mo mapaperde ya.
0: Si Jeron na ang bahala sa inyo, Troy, sa Lunes.
2: Sino?
0: Si Jeron, hambal ni ano?
2: Ni ma'am?
0: Oo. Si Jeron ako nung bahala sa aton pangsudan sa ano, sa Lunes. Ma'am, hindi lang ni bala hambal nga sa Lunes lang. Dapat Lunes, Martes, Merkoles. Uy,
2: Amo ni bala mama ang ginatawag nga isang linggong pag-ibig.
0: Isang linggong pang-sudan-sudan ni ma'am. Ang phone pa na programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
3: Hello. Good evening, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan?
3: It's back me. What?
0: It's back me? Back to you?
2: Back to where you belong.
0: Who's this?
3: Si
0: Rose. Huh?
3: Si Olan.
0: Si Olan. Idol. Oh, Olan. Nang ano, Mandurriao. Kamusta na?
3: Kahit wala.
0: Anong kahit wala na sabi? Sabi mo, may nag-text sa sayo nung nakaraan.
2: Diba?
0: Meron na.
3: Kaso yung mga sincere kasi ng mga nila, masyado sila ano eh.
0: Masyado?
3: Wala natin ko.
0: Ano? Masyadong ano?
3: Yung mga sincere makausap, kaso maniloko, hindi maayos.
0: Hindi maayos? O baka, baka ikaw yung hindi maayos kausap?
3: Hindi naman kasi, puro mga iba ba nag-text sa akin, hindi ko alam.
0: Ilang taon ba? Ilang taon yung mga nag-text?
3: Mga 40 pataas eh.
0: Okay na yan! Na, ano na yan? Pensioner na yan, hindi ka na magugutom. O diba, ayaw mo pa nun. 40 years old.
3: Ano, gusto mo sana mga babae. Gusto na yung mga ano lang, mga kalog na lang para masaya.
0: Alam mo yung mga 40 years old, tingnan mo muna kung maganda pa ba at
2: yes,
0: sexy. Kasi
2: course.
0: Yung 40 years old, magkalapit lang yan sa 39 years old.
2: At saka, ang mga ganong edad, mga hot mama yan.
0: Oo, kahit buka na yan, pero sarap-sarapan yan. Hindi ka pa ba nakatikim ng 40?
3: Hindi pa, Idol.
0: Pwes, tikman mo si Dolphy.
2: ano gusto mo?
0: Ayaw mo ng 40, bigay kita sa 60.
2: Oh.
0: Oh, yun.
2: Deal
0: or no deal?
3: Deal, Idol.
2: Deal. Okay lang.
3: So, mali mo lang, Idol, bago sila ako malipat sana sa, ano, makapasyal sana ako din sa Negros ba yan, sa Negros?
0: Ang tanong kung kailan ka papasyal ang Negros?
2: Yes!
3: Kasi kung kailan may schedule ng Negros namin, kasi may bagong project kami sa, ano, sa Tarangana, yung Nalindol ba, Idol?
0: Oo, dito sa Negros, meron kayong, ano, meron kayong upcoming project?
2: Mm-hmm.
3: Wala pa naman, kung pala ko sana, kung bago kami lilipat, makapasyal sana ako din.
0: Saan kayo lilipat?
3: Baka sa Mindanao daw?
0: Sa Mindanao.
2: Oh, ang layo.
0: Layo, oo.
3: Yung Nalindol ba yun?
0: Oo nga, Sarangani Province, sa probinsya.
3: Sarangani Province. So.
0: Sa probinsya ni Manny Pacquiao, sa Gensan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, doon ka naman maa-assign sa Gensan.
3: Oo, naanusin po sa akin na ano, ng log, doon ka muna sa ano, pwede ba? Sige, boss, okay lang, sabi ko.
0: Oh, pag ayaw mo, edi mag-resign ka.
2: Ang layo.
0: Mm-hmm. Gusto mo ba, Dolphy, sa mama ng Sarangani?
2: Ha?
0: Doon ka na lang, parang maninggiti ka naman kasi.
2: Ano? ito ang tawag na, ano, pitoy langoy.
0: Hindi, ganito gawin mo. Kasi meron na namang may nagtitext dyan sa'yo, di ba? I-meet up mo muna. Baka, baka yung forever mo nasa 40 plus.
2: Mm-mm.
0: O magpo 40. Yun. Di ba?
2: Saka baka nagsisinungaling lang sila ng mga edad nila.
0: Oo. Nakita mo na, nakita mo na ba yung ka-text mo? Yung ka-text mo, nakita mo na sa Facebook?
3: Oo, nakita ko na personal. Sabi niya, nasa 35 siya. Ganyan. Tapos pagkita namin, ang laki. Hindi lang sana ako na, ano, hindi mo na akong marang, ano, yung, tao dito, yung pinupulaan ba, yung katangian ng isang tao. Hindi lang sana, pero ayaw ko na sana. Gusto ko sana maging honest lang.
0: Ah, oo nga, eh. 35 nga yung sinabi niya, eh, hindi naman natin yung ginusto na naging chubby yan, kaya nagiging 40 yung
2: nga,
0: edad eh.
3: Hindi, sobra na sa 40 idol eh.
0: Nakita talaga kayo, nag-meet kayo in person.
3: Oo.
0: Taga-Iloilo din? Taga-Iloilo din yung babae?
3: Oo.
0: Wow.
3: Yung isang sabi ko, ano ba to?
0: Medyo mataba, maputi ba? Maputi?
3: Maputi din, pero... Talagang hindi ko mabubuhat yun pag ganun.
0: Hindi naman yan buhatan, yung sukatan ng pag-ibig. Dapat, gusto mo talaga, nabubuhatin talaga.
3: Oo, mabubuhat.
0: Huwag. Huwag mong buhatin, pasukan mo lang.
2: Correct.
0: Pasukan mo lang, kasi alam mo ba na yung chubby siya, chubby?
3: Hindi siya chubby, talaga malaki.
0: Malaki talaga, obese. Alam mo ba na ang obese is the newest sexy sa ngayong panahon?
2: Yeah, sila tinatawag na tamsi.
0: Yun. Ano, anong ibig sabihin ng tamsi?
2: Tambok na sexy.
0: Masarap yung mga matataba kasi ang lalaki. Nakatry ka na ba?
3: Okay naman sana kung ma-okay na sana idol kung ano eh. Pero... Hirap naman. Anong salita idol? Kasi mayroon na yung mga sakrindom namin.
0: Ah, in short, hindi mo talaga type yung mga malalaking babae. Yung gusto mo yung katamtaman lang yung ano, yung katawan, yun. Okay na sana kasi maputi.
3: Yung...
0: Oo.
3: Okay na sana yung mga kalog na lang, mga masayahin ba? Kasi ako masayahin din ako eh.
0: Hindi,
3: kasi mga sinitir masyado.
0: Hindi mo pa naman yan makilala yung mga kalog at saka masiyahin kung hindi mo pa ma-familiarize yung ano.
2: Correct.
0: Yung ugali ng isang babae. Kasi hindi naman yan makikita agad-agad ng unang pag-meet up. Ganun na kaagad ipapakita sa'yo. Hindi yun. Siyempre pa virgin-virgin pa yan kasi nagkakahiyaan pa yan. Pag matatagalan na yan within 1 month to 2 months, okay na yan. Diyan mo na makilala yung totoong pag-uugali ng isang tao. Hindi mo yan makikita sa isang meet-up lang. Oh, yung kay Dolphy nga eh, umabot pa ng 3 buwan bago niya maano, Dolph? Bago masop-sop?
2: Bago kumakupang.
0: Oh, ganun yun. Dapat mag-ano ka talaga. Maglalaan ka ng time para kilalanin mo yung babae.
2: Correct.
0: Na matutuluyan mo o di naman kaya makakarelasyon mo. Ganun yun.
2: Kailangan maging patient
3: pero,
2: ka.
3: Pero idol, gusto ko sana yung ano, malalaki na. Dito talaga ano, yung tipo, yung magandang malalaki.
0: Oo nga. Wala na yung problema. Basta, pag meron kang makilala ulit dito sa program namin, laanan mo talaga ng time para makilala at saka doon lilitaw yung hinahanap mo kung kalog ba siya o seryoso sa buhay.
2: Yun, okay. Yun.
0: O number, 09?
3: Hello, Sunday.
0: 09?
3: 0966-1925-964.
0: O, ulitin mo pa ng isa.
3: 0966-1925-964. O, pwede dyan sa mga kalog dyan.
0: Kailan yung meet up?
3: O kahit ano, hindi na ako pasok ng Sunday. Kasi pumapasok lagi ako, Sunday, walang kaya nga
0: eh. Yung ano, yung ka-meetup mo pala nung last time, saan kayo nagkita?
3: Diyan lang sa ano, sa Haro.
0: Ah, sa Haro? Doon sa katedral mismo?
3: Gusto ko magkita kasi sa simbahan eh. Ganun ako eh, makapagkita.
0: Oo, saan ba kayo banda sa Haro nagkita? Sa plaza lang?
3: Sa plaza,
0: oo. Oy, sa harapan nun, katedral naman yun, simbahan na yun.
2: Oo.
0: Diba? Pero 'di ba, meron din palang tumatawag sa kanya na taga Iloilo din, no? Mm. Kaso nga lang hindi niya lang type kasi medyo
2: chubby,
0: oh. Alam mo ba, 'yung pag matikman mo 'yung mga taga Iloilo, masasarap 'yan.
3: Di nga.
0: Oh, 'di ba, Dol? Di ba, Dol?
2: Yes, lasang batsoy yan.
3: Hindi.
0: What I mean, masasarap yan kaibiganin.
2: Yes.
0: Masarap silang kabanding kasi mga mababait yan silang
2: saka
0: lahat.
2: Saka masarap ang mahal.
0: Oo, oh, ang sweet-sweet pa nun.
3: Sige, Idol, yung linggo, ibigay ka ng araw ko na linggo. Yung
0: pagkatikim mo talaga, kahit napupunta ka na ng Sarangani province, mapapasabi ka talaga na gusto ko nang bumalik ulit sa Iloilo. Gusto kong Iloilohin liwat yung na-meet up ko. Iloilohin. Oh, sige na, okay na, Ulan. Tingnan mo nga yung inbox mo kung may nag-text. May nag-text na sa inbox mo?
3: Wala, Idol.
0: Oh, so, ulitin mo.
3: Oh, sa mga willing dyan, yung willing mga kalog, kahit ano.
0: Kahit ano na. Dali. Kahit ano naman yung sinabi mo pagkatapos.
2: Oh, tapos, oh,
0: may magte-text na 40
3: sorry,
0: years
3: sorry,
0: old. Ayaw mo
3: sorry,
0: na naman.
3: Sorry.
0: O, ilang taon?
3: No, mga ano lang. Mga Luis Angas. Mga 39 po ba? Ganun, 30.
0: Okay na yun yung 40 sana, no?
2: Bakit ayaw mo sa 40?
0: Hindi, gusto niya yun. Kaso nga lang medyo malaki daw. Mm. O, yung mga ano lang. Parang katamtaman lang yung katawan. O, sige, ulitin mo plug yung number mo.
3: Oh, sige. 0966-1925-964.
0: Oh, isa pa.
3: Oh, 0966-1925-964.
0: Oh, sige. Anong request mo?
3: Lady in Red.
0: Lady in Red?
2: Lady in Red.
0: Sana all. Hmm.
2: Kaya nga.
0: Lady in Red. Chris. Si Chris yung kakanta. Yung technician namin,
3: yes,
0: si Chris.
2: Lady in Red, ang tawag doon sa my main station.
0: Salamat, Olan. Magandang gabi. Regards sa mga taga-Mandurriao.
3: Magandang mga Idol. Salamat, Idol.
0: Salamat po. Bye-bye. It's 10:31. Ito ng Lady in Red. Kayo nakikinig sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
0: You're with Troy Tisoy.
2: And Dolphy Langka.
0: Guwapo na... LL pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
1: Troy Tisoy.

0: to pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: We've got 13 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting! Hindi ko talaga kaya.
0: Huwag naman alam yan kung ano mabugtuan ka sa ginawag. Lipay ko yung mabugtuan ka sa ginawag mo. Ano yung tsura ni Agi Omugtuan ginawan? Lalapsi ako rogi, no?
1: Sobra pa eh.
0: Gina-arthritis ka na kuno subong?
1: Yes.
0: Na, kaya wala ka pa man yung Santon Plus Herbal Oil.
1: Nakasas na pain ko bala.
0: Kaya para hindi magsakit.
1: Yes.
0: Naman yung kapag yung Santon Plus Herbal Oil. Tapos, di ba nabatian mo to ang nag-testimony? Para magkalakas ang kuto mo, ihiso uman ng Santon Plus Herbal
1: Correct.
0: Oil. Oo. Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo?
1: Ha?
0: Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo?
1: Ang tsura ko nila. Natakan ko ng tsura ko.
0: Natakan ka ng tsura mo? Bisan ako, natakan man. Takan ka gani ako pa? Langka ka ba?
1: Kureng mundo. Kag-ara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi kay Mary Grace Ortega Nunez, kay Jean Nimenio. Good evening. Ba, mga kadlaw man ta sa inyo ba? Siyempre, kaya mo niya mong trabaho, pakadlawon ka mo, ilabi na gin. Kung nag-problema ka mo, dira. Kung may problema ka mo, tawag lang diri kay dugangan ta. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Pwede na ka mong katawag, 0915-8311-431. Jonard Namnam, good evening. Hi sa family Espanyola, kag Tiebes sang Cabancalan City. Mga taga-supermarket, gali mayong gabi sa mga taga-super kay may nag-message sa akin, Dolpo. Gapamati ko na sila sa Sulod Supermarket sa Iloilo. Ni SM. Nailang kita? Si Binayaan. Naman ang ngalan niya sa iyang
1: grabe
0: Facebook.
1: Pa.
0: Binayaan. Kayong ngita sa kuno nobya. Sambalya. Buwas na lang ko ma-join, Troy. Kaya natuyo na gid ko. Isa ilo na lang naman amon slot nga. Hindi ka mo matuyo. Ah. Ano oras maayo, Dolpman? Ano oras?
1: Alauna sa last rest naman.
0: Hindi tada pwede alauna sa last rest.
1: Wala mo ko nagamba nga, ano, sa kagahon niya. Ito nakatulog naman sa labilabilog ng gabi, di ba?
0: Gusto ko ma-duty, last 12 sa tungang gabi, hasta alas 4 sa aga.
1: Yan.
0: Ano, no?
1: Oo.
0: Okay na, no?
1: Bala, kaya nakatulog, nakatulog naman sila.
0: Tiyan pa mangkot kung buhi pa tana.
1: Oo,
0: Wala tulog-tulog ba? Kag mayong gabi sa kay Lazy Man and Bongbong kag si Yang Yang nagasubaybay. Bong, dapit mo damo aton viewers sa TikTok. Ang sa TikTok bala subong daw nagatrend na siya, i-compare mo sa FB doll.
1: Oo, kung sa bagay.
0: Ang mga short clip videos na nabalang ilang ginapagwa. Oh. Iti, mayo na daya sa TikTok kay mga video lang makita mo. Makaobra ka man sa mga posting mo pero i-convert mo sa video kag mayara background. Pero mas manami kay malingaw kaya sa TikTok kay manami kay man basta mabitin ka, di ba?
1: Correct.
0: Oh, di ba? Unlike sa Facebook, ambot ah, damo-damo toxic na sa Facebook ya.
1: Kasi damo lagi na bawal siya, no?
0: Ha?
1: Cement.
0: Ama, yung mangyari yung magkaladula ng mga animal, ah. Pagkatapos, may ara iban nga mga apps, wala dol. Nga part man Japon sang Facebook para sabi example ko lang example ha, ang Telegram bala bago ka mag sign up subong may bayad na nga 72 pesos
1: oh
0: para magamit mong ilang apps ginakwarta na gin nila subong sumumani so, dapat ang sa Facebook kwarta ho naman nila para wala na may maka ano may maka sign up nga bago
1: ako gusto mo
0: tapos ang imo na bala nga account bala dol madelete na siya.
1: Nga aman.
0: Kaya ba naman yung Facebook wala kayong bayad?
1: Bagay. Ibayad ko siya. Huwag ibayad sa akin. Hindi bala? O malipay pa ko.
0: So, saan nung kayo nagsugod ang Facebook man? So, asa sa kadugayon, bala, doon ang takaan ka na natutunan mo sa ilan sa Facebook, no?
1: Sa bagay, sa una, kontento naman ako gani sa, ano, sa telepon, no?
0: Tuon.
1: Oo, ng pildating.
0: Ah, hindi na napag-ibalik, kay mabalik naman to sa siya ng una pagkatapos. Ara na kita subong sa future, dapat atubangon na lang ni.
1: Amo na gani kasi link ko sa una, kontento na kuya sa telepono lang.
0: May caller, tas sa line number 2, good evening.
1: Hello?
2: Hello.
0: Hi.
1: Ano? Ano?
0: Hostess.
2: Good evening, mga bisyo.
0: May gabi si Noni.
2: Si Inday.
0: Taga din si Inday.
2: Taga mga si Inday.
0: Ay, dahil lang. Amo nga Inday nga istorya before nga wala nagapangita sing nobyo o kung mangita ka subong. Ay, ambot. Ay, hindi mo naklaro yung signal man. Daya lang, Daya. Balikan ka naman, Daya. May gab ilay number one.
1: Hello? Hello na...
0: Hello?
1: Namati lang sa'yo.
0: Namati lang sa... Day?
2: Pa?
0: Ipangita si Mayo nga signal. Hindi pa yung speaker yung cellphone. Ah, makakaintindi ka lang ng Ilonggo o magtatagalog kami?
2: Ilonggo na ako, Diding. Hindi ko mga Ilonggo.
0: Oo, i-recap tayo gani.
2: 37.
0: 37. Balubuhi, balupatay.
2: Oo. Single, Diding.
0: Single. Ikaw itong ga-work na or ga-school pa?
2: Wala. Ginambang ko na sa inyo ng wigan.
0: Oh, gani. Ikaw itong ga-work sa din ka ito gani ga-work gani? Ah, nadula ng imong audio. Liwat, balik. Sa din ka ga-work?
2: Dito sa Iloilo this day.
0: Ah, sa Iloilo ka subong?
2: Opo.
0: Anong work mo da?
2: Sa mall.
0: Anong nga lang sang mall na ubrahan mo sa Iloilo? Uy!
1: Napinataya man to.
0: Dula sa yan. Hello, line number one, good evening.
3: Hello, good evening, Roy.
0: Kadugay si mo magsabat, kay Paisuri. Kung manatani si Inday, si mo na utod na lang kay. Ngalan?
3: Ari ka pa matikot, Roy. Namasayang ko siya.
1: Ang ngalan mo gani.
3: Si Romel tayo, Romel.
0: Taga diin si Romel.
3: Siyempre lang ako, Troy, sa may Alihis.
0: Alihis Bacolod. I-mute lang, anay, radyo mo, Migo Romel. Oo. Pila na edad ni Migo Romel?
3: Ayun. Okay na, Troy, okay na.
0: Oo, pila na edad?
3: Okay na.
0: Batian mo kami cellphone? Sa cellphone?
3: Oo, sa cellphone. Pinatay ko ang radyo.
0: Oo. Pila na edad mo, Romel?
3: 43.
0: Ano status mo? Balubuhi, balupatay?
3: Single gid alinsang pangalitro, single gid single.
0: Alinsang gimbunag ka, single ka until now?
3: Oo.
0: Nga ano natabuaw?
3: Medyo mahuloy-on man tabi sa tawag niya, ano, abitroy mo.
0: Mahuloy-on? Nga mahuloy-on kao?
3: Siyempre naman, dahil mga taga sabi nga mag-discarte.
0: Nga aman, hindi ka kabalo mga discarte ha? O kung nahuya ka lang gid?
3: Medyo mo huya lang ka kung paano mag-discarte. Bala ako na nung munta nga makwal man sa
0: okay, para hindi ka para hindi ka mahuya sa uya mag-discarte, pamati ka sa amon ng mga tips nga imo ubrahon, okay? Ready ka na mamati?
3: Okay.
0: Okay, una, manut brush ka. Lista mo, wala?
3: Okay.
0: Manut brush ka, tapos mapaligo. Naubra mo na, sang bago ka magdiskarte?
3: Naubra.
0: Perme, o kung basi kong talagsa mo lang na ginaubra.
3: Pero may man.
0: Base kung kaisa lang ka beses manot brushes sa kadlaw.
3: Ay, hindi man kay kalahin mo na kaman niya mag-isa kalakamis. Sa kadlaw lang
0: kayo. Oo. Dapat kapila gani ka beses sa isa kadlaw manot brush?
3: Siyempre, 3 times eh.
0: Baka balugid siya. Ti ara mo lang nagali, amo lang ang pinaka basic nga hindi ta mapahuya or mahuyan sa mga babae ang diskartiyan. Ta tinahimo mo naman nagali kag tinga nga wala pagid.
3: Oo. Wala pagid durang tiyo niya nag-abot
0: ha.
3: Wala pagid ang tiyo niya nag-abot.
1: 40 pila ka na wala pagid jiga pa mag-abot.
0: Dali lang gid kung basihan ta ang kung basihan ta ang tiyon. Mabuhi ka pa, Ayhan.
1: Ginano mo lang tong chimpo sa ngubin-ubin ka pa?
0: Gani kanugon sa mga panahon nga wala mo naging birabirahan kay, di ba, ang ginahambal gani sa mga nauna sa aton regarding sina sa mga paghigugma. As long nga hubin ka pa, lubos-lubuson mo na.
1: Oo.
0: Kay mga 40 ng edad mo, ahay, isa na lang ginakasumpit, pahuway ka na dayon. Unless kung mainom ikaw turbo dietary food supplement for men.
1: Amugin.
3: Yun, tama. Na, o diba? Turbuhan tayo.
0: Di kung hindi mo napagturbuhan, kaisa 5 minutes tapos na dulp, no?
1: Correct.
0: Ano gani kalawig, gani dulp, kung normal lang gidya ya? Ano kalawig antes magsumpit gani?
3: Mga
1: pulo?
0: Pulo
3: mga,
0: ka?
3: Mga,
1: pulo
3: mga,
1: ka minuto?
3: 15 to 10.
1: Han. Oh. Sakto.
0: 10 minutes.
1: Oo, ti kapoy na na iya.
3: Kapoy lalig ka.
0: Ti imo subong.
3: Lalig na biya ang tip.
0: Imo subong
3: ya. Lalig na biya 15.
0: Imo subong ya kay 43 na edad mo, pila na lang ka minutes makaya mo?
3: Sa akong lang gid makaya ko paguro ang 15 to 20.
0: Uwe! Di ko mati ha. Dol, tisingin ko no, Dol. Ay, pagwa ko no, kay tisingin ko, Dol po eh.
1: Tip, ipagwa ba kay ako ang mapadako.
3: May ano na kabay, may kasumungan pa. Yung mga relax-relax na ba? Yung pansa mo ko na medyo matyagas ang hapo, relax naman na ba? Kag magpabulog lang ang ginatawag.
1: Amo na gani nga magturbo ka kay para magbalik ang
0: circulation
1: sa imo dugo.
0: Dali lang. Makuha mo ang 15 minutes. Sigurado,
1: oo, sigurado ka
0: sa edad na 43?
3: Makuha yun. Makuha yun.
0: Tuwad ko na, Dolph.
1: Ano mga nga na lang ko?
0: Pati ka na.
3: Maliba lang ko kung ano eh, ang tawag na ng ang hala kang hala. Siyempre, pagkabanta mo nga daw medyo wala malang lawas mo, relax naman, kuwabulo.
0: Ba? Do ka balo ka gidambal mo, wala ka panubya, pero nga daw ka eksperensyado si Imo, ako.
1: Ano gitin?
3: Kasi may ano ba, may itawag man tablang Inday Lima.
0: Ano?
3: Lima, kamot.
0: Inday Lima, gali yan.
1: Si Inday Lima, kilala ko na.
0: Gagi ang Inday Lima na iya. Pamati, bala ang Inday Lima na iya. Hindi mo na iya magamit basihan sa actual.
1: Correct.
0: Kagangin mo nga lima. Kailain niya yung actual, kaya yung tutuot isa sa kamot iya.
1: Kwa na iya. Si Inday Lima, iya pala bukoy. Palabugoy na saya.
0: Ang kamot nga na iya, amigo, Romelia, pwede mo na bisan malabot mo na, bisan 1 hour pa?
3: Ay, hindi mo, Romelia.
1: Makapoy mo na, Troy.
0: Makapoy, gali.
1: Hindi,
0: grabe ba?
3: Kaya balong ka kung wala ka na diskarte, abi, Troy. Hindi mo madabot ang bisan sa 10 minutes, hindi mo madabot kung wala ka madabot.
0: Hindi, mapati ko sa ginapanghambal mo kung may nakaagi ka. Ako man imuya tudluan nga daan nga.

0: Pag-indoro
1: kong personal. Pero nga, pag-indoro kong personal, eh. Oo, oh, amuman doon. Yung mapuli ka man pala sa Bernes.
2: Tingko ni kantuan mo ko, di?
1: Oh, ikaw pa di ba pa? Ikaw to yung mapuli sa bakulod dya.
2: Sali, ikaw ganyan sa alihes?
0: Oo, diin ka di sa bakulod, okay?
2: Diin ka na yun sa may... Dahil, ang gitbala, diin ka na yun sa may Memorial Park.
1: Bow Park.
0: Ano lang ito na? Ano lang ito? Ano lang ito? May pag-asa? Ano ba?
1: Basta nota na gani, ang park na park na.
2: Te, ano si Mola? Tano ko?
0: Oh, ito. Ano mo lang? Itawagan mo lang ko.
1: Ba? Pati ka na. Abi mo si
0: Dave.
1: May Romel?
0: May ano, diba? May... May ano, di ba? May gift card.
2: Oo, ah, katol ko na da.
1: Habi mo, Migo Romel, si Dolphy, yeah. sa radyo lang na siya nagaminanyak, pero sa personal, mahuloy o nisa. Pero do, ikaw, giguro, ang makabuka siya kung matigayon, tani.
2: De?
0: Abo, pilawan to siyang 15 minutes or 20
2: minutes. Tapila subong sukot sa jet core tao.
1: Puti-puti pa niya balaya buli bala Migo Romel.
0: Kung gusto bro brahatwar at
1: natutubang sa pisalan. Sa to, sa mga piho ka mo, no?
2: Sa totoo lang, handa ka magbimbang sa ako na.
0: Arat sa tibig. Diba naman tayo mo ang tibig sa pisalan ay may arat lang at sa pisalan pero brahat doon na lang.
2: Sa kilid din?
0: Kilid katedral.
2: Ano nga lang yan na?
0: No, sa pulis yata.
1: Oo, sa ano na, carcel lang tawag siya sa ngalan. Carcel.
0: Oo.
1: Oh, kakilala ko nung carcel.
2: Ha? Kila? Sa pisuhan?
0: ano yata? Na, marami sa kilid lang pagkakagalit.
1: Carcel sa prisuhan. Te, ano, willing ka na nga mangita, Nobya, sa buong gabi, kahit tigayunan ka namon.
0: Oo, pwede man true eh. Munigani nga pantatay para nga...
1: Amo niyo, kung hindi kayo mag-work out, back up lang niya si Dolphy. Pero make it sure man namon nga subong agabi...
2: May madagit kagit.
1: May madagit kagit ng mga taga-bakulod. Gida mo, magpamati ang mga taga-bakulod mo. Pila edad ang pangita mo, babae yaw?
0: Pwede man sa 30 or 40.
1: Dali ilang bala? 43 na edad mo? Mangita ka pa 30? Paras-paras na sa imo, guro.
0: Oo, pwede.
1: Oo. Pero hindi ka mag-expect nga wala pa ni mga dala, tanan? May mga dala, ginitanan, ha?
0: Okay.
1: Sige. Ang number mo, ano ni ganyan number mo? 09, ano ni? 70? Muni?
0: 0-4-8. Oo.
1: 0-9-7-0-4-8-1-8-0-9-1. Single man, pwede na di ha? 0-9-7-0-4-8-1-8-0-9-1. Do what? 0-9-7-0-4-8-1-8-0-9-1. Migo Romel, salamat. May gabi, lipay kami sa imo ha. Thank you again. Halong da sa alihis ha. Bye-bye. Dali lang gid. Si Jao, pila nakabulan hulat kung san o ka mapuli halin sa Amerika, Troy?
2: Oh?
1: Hindi kay hambalya di, hambalya di.
2: Oo.
1: Troy, abi ko nagpa-Amerika kagid man bala kay amo na hambal mo bag-o ka nadula sa piyak.
2: Oh, bala na basan. Kumana.
1: Ako mapa-Amerika, gimang ko tani, wala lang ako nagdayon kay may ara ko posting sa akong nga account bala, nga again sa US. So, hindi na pwede.
2: Ay, okay.
1: Okay, wala. Gilan taw ni Daddy Trump ang akon nga mga news feed bala. Oo, may ara ko posting again sa US bala.
2: Basi kontrapartido ka.
1: Oo, isa man lang to kabilog, tapos deny na ako na visa. Wala ko madayon sa US.
2: Sige na lang.
1: Pero nagpuli ki Kuya Japon sa US.
2: Ba?
1: Oo, unhan sa guy. Uy, set. Ang oras, it's 7 minutes after 11 o'clock. Padayon sa giyapon ng programa nga.
2: Phone pal.
1: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Nagkatropang Golfi lang ka.
1: Nagkapamati ka mo sa X.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap. XFM.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yun pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: Sun Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Eggs.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-attack isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Daddy, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Eggs.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugaran ko, kinasulang nga ng Santol Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga.
4: Natutulog ka.
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
4: Magkape ka.
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

insulin po. Mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested,

0: Plus Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: 7 Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
6: Sister Pain!
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 13 minutos na ang nakaligad sa atak na ang alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, nagkapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pitsa sa is na kita sa bulan sang Hulyo, mga abyan, adlaw kita ng Lunes, unang adlaw sang trabaho kag klase. Gani, bugtaw kag magbangon na, preparar para sa pagbuto sang mga kabataan, kag preparar para sa aton kalatuan. It's a Monday, July 6, mga abyan, 2026. Ini ang Exciting Pilipinas, ang paghatag naton sa inyo sa mga balita lokal kag nasyonal. Wala ang mga balita sa luwasang pungsod, mga balita nga inyo mabatian o kung nabasahan sa mga pamantalaan. Karon nga adlaw apang mabatian na ninyo diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo on FM band. Makita ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages sa XFM Iloilo 100.7. Kag XFM Radio Patrol Iloilo sa inyo sininga mga comments, opinion, pananawan sa mga issues nga aton paggatalakayon. Lakip na ang pagpa-shoutout ninyo sa inyo nga mga kabarkada, katrupa, kapamilya, kapuso, kagiban pa sa kunan naman nga mga okasyon. Sa aton nga mga motorista, halongid ka mo. Medyo madulom pa ang dalan. Nangaga sa aton nga mga riders. Sa mga street sweepers na tundiri sa siyudad sang Iloilo. Temprano pa gabulog tao. Dayon dakop sang silhig kag dustpan. Kaglimpyuhan ang dalan. Palakpakan ta ang mga street sweepers ta. Muning nagahatag sang maayong impresyon sa mga bisita naton balang. Both foreign and local tourist naton nga makapamasa diri sila sa siyudad sang Iloilo, nagaka-impress sila sang kalimpyo sang aton nga siyudad. Tipit sa sais kita subong labian sa atong kapagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Upod ko sa technical side si Katrupang John Riberti, sa patrol dugay-dugay si Katrupang Romel Paclevar. Naghatag man siya sininga situation report from the Northern Iloilo pagkanto diri mabian sa siyudad sang Iloilo. Subong adlaw na eksperyensyahan sa mga taga Northern Iloilo ang maulanon nga kaagahon. Sa mga coastal municipalities, no? So halong sa mga motorista nato dira sa northern nga bahin sang Iloilo pagkanto diri sa siyudad kay basa ang dalan. Aga pa, nag-experience sila sang ulan. Ini nga bahin kita, dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ma, yan man pinakanamit nga kapeng higupo natin sa aga. May moringa kag mangustin, may soya powder. Ang Santon Plus Coffee Mix, ma, yan, ang soya powder nga yara sa Santon Plus Coffee Mix. Amo ang nagapadugang pananam sang sabor sang aton nga kape.
1: Exciting.
0: Amoy na mga abyan nga sa kada aga pagbugtaw ninyo, bangon ka mo, init ka mo sang tubig kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Inang aga pa nakasagamsam ka na sang manamit nga kape, nakabulong ka pa. May proteksyon ng lawas ta. Ang mga may diabetes, pwede gid maka inom sang Santon Plus Coffee Mix, wala ini sang kalamay. National sweetener o kung natural sweetener ang gamit diri nga stevia. Ang mga may taas nga acid level, bangod nga madamo na nga caffeine ang ila sinin na intake sa aton nga regular nga kape. Kaya man ang regular nga kape, may caffeine ina eh. Kung nga muna ang iba nga nagareklamo, nga damo na ang nainom nila nga kape, nagahilhulab na. O kung sulab na ang ilang sulok-sulok, kay damo nagli na tumar o kung nainom nila nga caffeine. Nga ara sa regular nga kape bla. So, nagataas ang acid level nila, naghapdi ang ila sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Amo na ang bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong game nun. Wala problema sa sulok-sulok naton. Di 17 minutos na nakaligid sa takna alas 4 pasiplata naton, mga abyan, ang aton sining kasaysayan diri sa Pilipinas. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, na hindi makakarating sa kanyang paruroonan, suno sa kay Dr. Jose Rizal. Among ina, mga abyan nga ginadumdum naton gid ang aton nga kasaysayan kay diri makakuha kita sang maayo nga mga pagtulunan. Sang 1892, ginarestar mabyan ang aton nga national hero nga si Dr. Jose Rizal sang mga otoridad sang Espanyol. Amo man ini nga fitsa sa tung 1986 ang Manila Hotel incident nga sa diin si Anay Pangulong Arturo Tolentino nagpatigayon sang isa ka na pastoran nga kudita. Sang siniman nga adlaw sa tung 2005 ginagdaan ang bilateral relationship agreement upod naton ang Poland. Okay. Asan di siniman nga adlaw gali July 26? Birthday ni Noli Di Castro 1949 July 6 man. Damo kita di Mayo nga mapagtulon ano. Sang siniman nga fitsa July 6 subong nga 2026 ang atin ito coalition. Amo ini mabian ang simbolik ng mga aksyon sa Sambales. Agudtong panumdumo naton ang ika na pulo ka tuig nga anibersaryo sang pagtanda pagmarka sang Pilipinas. Pagbutang sang landmark mga kaabyanan sang arbitral ruling sang United Nations sa West Philippine Sea. At ibasi may mga activities mong adlaw. Kaya mo ning adlaw mabian nga July 26 man nga gina dumdum nato ng kinapulo ka tuig na nga pag deklara sa United Nations sa on rule on si mga byan sang pagpanag-iya sang Pilipinas sang West Philippine Sea. Basi may mga activities kitas na, no? July 6, mga byan, subong the first working day of the week sa ato nga pagpangalagad. Pila ka mga nagapunan ng mga balita lokal kag mga balita nasyonal. Mabatihan ninyo dili sa ato nga palatuntunan sa exciting Pilipinas sa 100.7 XFM. Mga byan, doon masubo ining natabo, mga byan, sa mag-asawa. No? Sa mga nakabugtaw na subong, masubo ning natabo sa mag-asawa dito, mga byan, sa siyudad sang Pasig. Pero ante sila, gintayog naman sang magnitude 3 mabyan nga linog ang isa ka banwa sa probinsya sang Antique nga amo ang aninii. Do pirmi lang niya ginauyog, no? Ang aninii nga banwa sakop sang Antique nakabatyag mabyan sang pagtayog kagabi mga pasado lasa isa. Gintayog sang magnitude 3 nga linog ang aninii Antique. May kadalumon nga 7 ka kilometros ang linog nga tectonic mga byan in origin. Sako tayo ganay, no? Amo na mga byan sa mga eskwelahan, ilabi na sa mga pampubliko nga mga blutuan, dapat i-remind ta ang mga administrators, mga principals ang mga eskwelahan naton nga kada adlaw kung tani i-remind ang kabataan ta sang earthquake drill, no? Para hindi magpalanik kag para blanga makhebalo sila sang ilas ning himuon the moment mabil nga may mga pagtayog dito sa Venezuela. Pilato 100,000 ko na to nagka pilato ang kalamate ka tropa ng dyan basta linibo mo nagkalamate sige pang retrieval operation nila, no? Ang lino gabi wala gid isang patimaan bla kun san o siya maano ma hanot bla. Mga balita lokal mga byan nga inyo mabatian nga ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C. Ang Santone Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C mahimo naton tumaron sa aga bisan wala pa kita makapamahaw kayo wala ini isang tsansa nga makapa hapdi sang sulok-sulok nyo. Sa mga kabataan nga mag-eskwela subong, proteksyon na naton sila batok sa mga pamalatian katulad sang ubos, sip, untrang kaso nga uso subong. Paimnan nyo na sang Santone Vitamin C bisan wala pa kita kapamahaw. Kay man nato na pakta nagalain ng panahon, nagaulan. Iprepara lang ilasin nga mga raincoats, mga payong, kag-jacket. Pero dapat, antes sila magalin sa inyo nga puluyan, nakatumar na sila sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Oras mga katropa, 22 minutos, nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ano ning nagakalanabo di sa aton yaman? Nga bisan mga senior citizens bala? nagakabiktima sa mga violente nga mga aksyon sang iban nga mga may criminal instinct, no? Ano nagatulod ni si Ilaman? Druga o kapigaduhon o nano? Kay kahibalo kamo mga katrupa dito sa siyudad sang Pasig. Mag-asawa mga senior citizens ahay. Ang ila sinipuloyan do hayob-hayob. Pero natripan pa sang mga wala pa makilalang suspitsado nga pamatyunin ng mga mag-asawa. Mag-asawa puro senior citizens? Ginaligar mga abyan ginpatay pinaagi sa paglutang sang wala pa makilalaan nga mga suspitsado. Kay nasapuan na lamang ini sila nga duha ka individual nga mag-asawa nga gahurayad na, patay na. Sagwa sang ila puloyan. No, mga senior citizens ini sila nga ginaligar mga abyan suno sa aton informasyon nga nakuha nga gintiro patay sang wala pa makilala kagkaramuon nga mga suspitsado sa among lugar. Ang insidente na tabo sa Barangay Salngan, siyudad sang Pasi, mga pasado na alas 7 sang aga kahapon Hulyo 5 na sa puan ang ining mag-asawa. Sa report nga nakuha naton sa aton nga mga otoridad, sa isa ka paryente nila, no, pakaisa sang mag-asawa, ginpahayag niya nga ang mag-asawa mga abyan, nakita pa niya ini mag-asawa pila kadlaw antes na tabo nga daw okay-okay man lang, no? Pero siya sining nakakita nga naguhurayad na ang duha ka mga individual. Ang panaysayon sang himata sang mga biktima nga ang iya bala asawa nagsugid sa iya nga suno sa paryente Manila nga ang ining mga napatay mga abyan dulungan kuntani sang iya nga paryente sang kwarta bala nga ginpadala sang iya sini anak halin sa abroad nagkatrabaho galing na sa abroad isagur sa mga anak sang biktima. Apang nakibot na lang ini nga nasapuan nila ang duha ka mga senior citizens nga patay na. So sa sininga kang tanan, ginauso isang mga otoridad ang motibo. Kung bala pagpang-hold up, bangot sang kipegyaduhon o kung pagpang-hold up, bangot sang tripping lamang sang pila kami individual. Di mga senior citizens, ang ila bala yung mga binduhayob-hayob mo lang ni, makita sa aton sininga mga clippings bala, no? Kaya ganit ni mapakayong bala nila. So ang nakakita nga asawa sang ila paryente na ngayo din bulig sa mga otoridad agudto ma-respondihan makantuan sa mga otoridad ang aton sininga mga biktima. Ahay nakita nila to ang balay mga abyan human sa light materials, no? Ining elevated bala nga balay nga daw siguro 1 foot ang elevation niya, butang 2 feet tigid elevation niya halin sa duta nga ang ilahagdan kawayan ang ilang atubang sang puluyan mga abyan daw typical gid na bala nga dugubaon bala nga bahay kubo isa yung may puerta sa atubang tapos dito sa kilid niya daw box lang na bala daw box lang sa kilid niya abito may bintana nga human man sa plywood nga daw gubaon naman gani nang square lang daw rectangle lang bala nga structure nga porma sang balay. Siguro may kwarto ni kilid tapos sa kilid niya kalan-an kag balatunan sang ring bisita, no? May hagdan nga nakasandig sa ilang pirtahan daw tatlo guro kahalintang ni. Ining ako na lang alang lang tikang mo makabulasot kabla ining wala gid ja makayo. Wala ta masiguro kung may kuryente ni wala. Ining kunsodlon mo pirsahon mo sa pagsulod, masulod mo gid suspek abi kun may plano ka. Masulod mo kay ti wala man sang ano eh. Wala sang kudal, ini typical gid lang daw sa tunga sang may talamnan sa likod nila tapos may mga kahoy-kahoy sa palibot nila. Nga wala sila sang kaingod gid lang tamaan bidig di bala kaingod. In other words, wala sang balay sa tupad sang ila balay, no? Base ang distansya sang ilang mga neighbors, base mga taga 100 meters pa o 200 meters pa, no? Ining typical gid lang balay sa umanga daw gabok nga daw hana na bla. Ining kita mo nang takilid nga slakyan ka tropang dyan rebla. Daw naga hindi man sa pagpanghikay gina-describe ta lang bla. Ining balay bla do nakaagi na no, do nakaagi stroke bla nga klase balay, no? Para lang bala nga ma-picture out ninyo kung daw ano ang economic status ang sininga mag-asawa, tapos interesant pa nga pat yun, anong motibo nila? Amo lang tunay baloan nila nga may nagapadala nga bata sang mag-asawa ngayon nga abroad? O tapagani, kaya balok kung anong trabaho sang anak nila to sa abroad? Basi dumiskon man eh. Ha? So sa sininga kang tanan ng pangabay taman sa sining otoridad naton sa siyudad sang Pasay, nga tutukan nila ni baka luluoy ning mga mag-asawa nga niway paningidaan di way man gin report nga ara may maipod sila no nga abo ang sitwasyon sa ila puluyan no nga hayob-hayob elevated mga 2 feet ang kataason from the ground may nakasandig nga hagdanan nga pwede sa kaan do tatlo lang ni kalintang tatlo katapak tatlo ka steps la no nga laka-laka pa kag kun alang-alang ang imutikang makabulasot kagid. Ang atop niya sin man pero daw ano na daw mga daan-daan na bla daw kung sa masalakyan pa dilapidated na bla no? So ang aton sininga pangabay sa aton sininga motoridad nga kung sin umanining mga suspitsado mga biyan nga wala gid sang tagipusoon no? Kabrutal bala walang kalaban-laban ning duha senior citizen. Justisya ang ginapanawagan sang pamilya sang sining duha ka mga individual nga napatay mabiyan pinagi sa pagluthang. Wala pa may baloan ang motibo. Follow up ni guro naton sa aton sining mga patrol kag mabatian ang mga development reports ni mabiyan sa aton sini. Iban nga mga public affairs program diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ang oras 29 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Sa atong nga pagpanumbalik mabiyan mga balita nasyonal, nagpanulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada bangod sa maayong relasyon sa duha ka mga pungsod, mga diplomatic and economic ties bala sa duha ka mga pungsod. So may mga schedule ina sa pagbisita, either ang atong nga presidente mabisita dito o kung ang prime minister sa Canada magabisita diri. Kung may ara nga economic ties, diplomatic ties ang duha ka mga pungsod. Kung ni nagpanulong to si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada, manami man ang pagbaton sa iya dito sa Canadian government, pati ang Prime Minister, kag ang Filipino community. Damo-damo man ito nga mga nag-attend, kag nagpakikita sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ikaw ang presidente, hindi madula sa listahan sa inyong activities for the day ang pagbisita sa mga Filipino communities, ang mga OFWs naton, no? Sus Mariusip, may pilatuya ka mga bastos. Ha? Nga ginasinggita nila si Bongbong Marcos magnanakaw, ibalik ang pera. Hasta nga ginakuyog, hasta nga daw ginabuli nila bla si Undersecretary, Press Undersecretary Claire Castro. Ining binastos gid bla. Actually dito sa Canada, may freedom of speech dito, mahimo ka makapautwas ang imo balatyagon kontra sa gobyerno kung sinuman ng opisyal sa gobyerno. Pwede mo ipautwas ang imo pagpakamalaot kung diskontento, pero not to the extent nga buyayawon mo, no? Kag ibuli mo bla, kag ikuyog mo na daw, sundon mo sa bla nga daw, harason mo sa bla. Amo ning experience ni Claire Castro, Attorney Claire Castro, ang Press Undersecretary sang magupod siya dito sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ti ang problema mga byan kay ti minilyon man o kon hundreds of thousand man ang mga OFWs kag miyembro sang Filipino community sa Canada. Exactly. Pero wala sila nagbinastos, do pila man lang ni kabilong nagbinastos, apat o lima guro kapin paning duha ka mga Pinay. Abi nila kay ginbastos nilang presidente, daw kanami isang pamatyag nila blam ko balo ka mo dito sa Canada. Ang prime minister nila dito, no? Kung may bisita, may mga diplomatic figures, may diplomatic guests siya, sa idalom sang kasuguan sang Canada, pwede kagali mapriso. Ang Pinay nga ini, mga Pinay nga nagbinastos, nga nagbuli kay Claire Castro, kay ti membro sang diplomatic guest si Claire Castro mo, kag ikaw ang prime minister sa Canada, bastusun mong bisita ko? Ha? Dito may ara sila imprisonment up to 10 years kung mapamatud-an nga ginbastos mo ang bisita sa ilang prime minister.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Ginapanawagan sa ibang mga netizens, sa ibang mga Filipino community members sa Canada, nga i-review ang status ang sining duha ka mga Pinay kag kung mahimo ipa-deport. Diri sa Pilipinas, kay nagbinastos to si sila Ilayas, Canada. Pwede ka dito makarali mo. Pero up to the extent nga sundun mo yung mo yung Clear Castro, gamit ka pa sa megaphone kagbuyayawon, that's too much, no? Di ba? Te, ginapareview sang iban nga mga Filipino Canadian immigrant dito sa Canada, ipareview na yung status ang doon eh. Kung immigrant sila o kung mga working employees o kung mga working ang status nila sinika, ipadeport nila. Kung hindi pa ipadeport, ipapriso nila dito kahit violation ina mga byan sa immigration protocol sang ilang gobyerno dito. Kag isipon mo, bisita mga byan sang ilang prime minister si Bongbong Marcos kag iban pa ang Philippine delegation, bastusun mo imuya. Kung ikaw man biyang prime minister, ikaw biyang prime minister sa Canada, may bisita ka nga prime minister man sa mga pungso ng iya sining mga diplomatic corps, maupod to tapos bastusun to sang mga tawo nga nag-obra dito sa Canada nga kung sa diin masal nagaling nga pungsod. Ining sobra-sobra na blang nga binastos, no? Bisan ano na lang himuon nila. Kahuluya. Nga singgita nila to si Atty. Clear Castro na pangit. Na pangit. Tiway sila ane magpang espiho kung ano ang itsura nila bago nila ang balance si Atty. Clear Castro nga pangit. Why? Wala ginaduminian sa Canadian government ang kung sino man nga mga pumuloy dito. Ha? Anytime, pwede ka mo makapautwa sa inyong sentimento, sa inyong sininga pagkadiskontento, sa kung sino man da nga tao, basta public official lang. Kahit kung private lang inanaya, no? Mga public official nga gaya hindi inyo gusto, pwede ka mo makatipon-tipon to kagipautwa sa inyong sininga mga kalain sang buot. Pero wala lang bullying, wala lang sundanay, wala lang singgitanay. Gamitan nila to megaphone kag singgitan si Clear Castro sa likod. Kunigin palapitan sa mga kapulisan si Clear Castro sa Atty. Clear Castro. Gagambal to sa mga kapulisan na kinchindi maslin niya, hindi na pwede nga obra nyo. Kamu ha, ng mga nag-rally, kamu ikaw ha, ikaw nga kurapa, irong ka, ambal sa pulis to. Nga daw maputok gid ang imo nga ugat da sa imo nga liog sa pagsinggitan sang kontra gobyerno sang Pilipinas ha. Pwede ka mo makapotwas pero hindi no pagsundon kundi in magkanto si Atty. Clear Castro bitbitan nyo sa megaphone kag singgitan sa likod niya. Kay harassment na iya. Ang induhable ka pinay gid nga kitaon gid sa ano mga sila pa rin nagsinggit kay Clear Castro nga pangit ka. Ining duha ka mga pinay to nga lang tabla ilong nila daw paklang man sang lubi. Antes bala ka mo manghikay ana isang isa ka tawo tan-aw nyo ana espiho atubang ka mo ana sa espiho kun ano tsura nyo kay gabalik na sinyo eh no gabalik ina sa ila. So amo ini pila ka mga netizens mabyan na kig hinun-anon sa pila ka mga immigration officials dito sa Canada nga ipa-deport ining mga wala huya nga nagasinggitan to sa presensya ni Pangulong Bongbong Marcos kag sa iban pa nga mga diplomatikor nga upod sa biyahe blas ang presidente para nga ma-istoryahan ang mga economic developments, no, mga bayluhanay sa negosyo, employment, no, tapos bastuson mo imuya. Tiyan ni pagbastos man ni sa presidente. Kaila ka mga netizens dito nagpanawagan nga tagaan sang leksyon ang mga overseas Filipino workers ngayon nga iban ang wala labot pahigad lang nga nagdawhana nga iharas bla si Palace Press Officer Attorney Clear Castro sa pila ka mga post mga pinasang social media nila dito sa mga OFWs nga mga matarong, no? Makita nila ang pagharas sang pila ka mga netizens pila ka mga protesters sa kay Attorney Clear Castro, no? Iling nila kaw kabastos man ng mga Pilipino nga niman. Ipa-check tab lang ila status di kung anong status nila sila di, no? Di gani ipa-deport ni, no? Bangod sang kabastusan nga ginhimo, ladaw hindi nagkakadapat, ladaw ka inappropriate balaw, no? Unethical, no? Nga pagpakita sang binatasan, no? Ining daw halos palang sa rusuhon niya bla, no? Siling sa ibang to ipreparar nyo ng malita nyo bangod i-report namon kamo sa employer ninyo bangod sang pagpangharas ninyo kay Yusek Clear Castro sa Canada, no? Amo ni panawagan sa ibang nitong mga OFWs nga malinong man. Actually pila man lang to sila nga dalas ang bit-bit sang placards nila, bit-bit sang ila sining mga propaganda, kag bit-bit sila sing ilang megaphone. Ginpagustuhan man sila sang Canadian government, pero na to the extent nga abusuhan mo imo ya. Do pareho man di blas ang iglesia ni Cristo ga rally-rally, bisan wala permit marally gid. Ang perwisyo, mga abyan, trabaho sang mga ordinaryong empleyado, hindi makasulod, no work, no pay, kaya balabagan nilang karsada. Ti amo mani dito sa Canada, pila man lang kapinoy ni. Nga nagasinggitan, ibang to, damo man mga OFWs, damo man ang Pinoy itong nagatento sang hinunanon to kay Pangulong Bongbong Marcos sa isa ka dinner. Nagkanta pa to gani to si singer-composer Joey Albert. Kilala mo siya katropang dyan, Ray? Singer ni Joey De Leon Albert Martinez. Joey Albert, ah, singer-composer. Nag-a-blog-blog man a-blog. Saan na nagkanta sang Tell Me? Tapos ano pa ganing kantay naman? Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino pa ang aking nakasiping, iisa pa lamang ang aking nadarama. Duplag pa tao. Iisa pa lamang. Iisa pa lamang. Iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Wow, wow, wow, wow. 39 minutos na ang nakaligad sa atak na ang alas 4 sa aga. May aga sa kay punong barangay Noel Groy sa barangay Palagon Pabia, Iloilo. Sa kay Baka Baka Vlog, nag-vlog na, nag-baka baka pa. Baka magkamali ka blaw. Baka Baka Vlog sa barangay Palagon Pabia. Sa kay Mary Crispo, sa kay Tito Sen, ang aga. Sakay sa mga barangay tanod sa diriya sa siyudad sa Iloilo, ang mga riders da nga suki ni paring Juven Caballero sang Lunok Itiri. Kag mga amigo tara sa Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga nagabaligat apare sa Roscaldo Hardboiled Egg Noodles sa kilid sang Injap Tower. Kag sa mga amigo tadi sa Batuda ho. Sa Bakhao Tricycle Owners and Drivers Association. Sa kay Boy Alahas, Boy Loto, Joel Oro, Boy Alahas, Michael Lardinyo, Tutong Uga, kag Tutong Guardian. Sa kay paring Ray Tanyo, ang Panday, kag sa kay Mormor Jupinis, anak ng Panday. Sa kay Toto, dugo ng Panday. Kag sa kay Bitoy, ang alalay ng Panday. Sa kay Elmo Castañeda, alias Nano or Yao Ming or Shaquille O'Neal. May nga galang. Amo niya mga tao nga aga pa, nagabugtaw na, kag nagabangon pa. Nagbugtaw na, bangon pa. Kaya wala man pulos bugtaw ka, katapos nagi ka pa imuda, ligid-ligid blah, no? Gabugtaw man gani, pero ligid-ligid. Eh, o ito pa. 41 minutes after 4 o'clock sa aga sa palatuntunan, exciting Pilipinas, mga biyandugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal sa ato nga pagpangalagad. Pero dali lang gid, nakabukal na ininita katropang dyan rin, no? Bukal na? Nakabukal na? Tirahon tayo na na yun. Matira na kami ni katropang dyan rin sang, ano, sang isa lang kakapa nga Santon Plus Coffee. May saktuli hindi man maubos kag magbalik kita dyan sa programa ta, no? Dugang ang mga balita kag exciting nga mga informasyon sa exciting Pilipinas, mabiyan Lunes nga edisyon, July 6, 2026. Pagkaligat lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyong. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Padayat ako buwas ah.
4: XFM.
12: Patroba mo.
13: Exciting!
14: Mga katrupa, exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras, mga abyan, mga katrupa, sa panatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: 49 minutos na ang nakaligal sa takna ng alas 4 sa aga. Balikan tayo ng makasiligni nga krimen nga natabo mabiyan dito sa siyudad sang Pasi sa isa ka barangay nga sa diin duha ka mga senior citizens ang biktima sang pagpangtiro patay. Sang wala pa makilala nga mga sospitsado sa sining nga mga tanion nga ang motibo ang dapat natun hibaloon kaysa pagkatigulang na lang nila bla sa pagka senior citizen na lang nila ano ay hankadalom ha? Ang agrabyo o kun ang motibo sang sining nga masuspects nga bisan walang kalaban-laban ha? Ang ining duha ka mga biktima mabyan gintiro pinaagi mabyan sa wala pa mahibaloan nga kalibre sang arma sa tiro patay ga pangasubo ang mga paryente sang sining mag-asawa. Isa sa mga paryente ang himata nila no ang pakaisa sang isa sa mga biktima na follow up ni katrupang Mario Hilonggo na interview niya no ang isa sa mga himata o kung pakaisa sang isa sa mga biktima no nga na-interview ni katrupang Mario kay gin follow up dayon ni sang aton nga mga reporters eh dasig ni aton mga reporters subject niya pag follow up mo nakatumar nga daan mga katrupa sang premium D3 tikon kay balo ka makatumar ka sang premium D3 nga amo ning bala nagapamatay sa mga viruses sa aton lawas mga bakterya kag nagapapagsik sang hulag ta kay ti may vitamin D3 mo no naputos pa ini sa mahumok nga kapsula ining magtumar ka sang premium D3 nagadugay ka magtigulang kay nagapugong ini sang ginatawag nga skin aging nagapugong blas ang pagyukot-yukot kolorinot sang panita di ko nakatumar ka sang premium D3 bastante ang imo nga resistensya kag wala viruses kag mga bakterya lawas mo amo man ni nagatugas ang balatian sa lawas ta eh. Ining viruses kag bakterya bla nga makasulod sa lawas ta titirahon niya ng mga spare parts mo kundi matap na ining mga viruses kag mga bakterya sa lawas nato ng mga spare parts ta nagakatuktukon maglakat kag baglagan ka nagalinagatok na di ko na ugali o ninyo pag tumaras ang premium D3 daw nagatanlas lang no kung sa mga makinabla tanlas bla no gaano kadulas gaano kadulas ang minsan i-check tabla katropang dyan Ray ara na i-preparabe ang interview maluoy kita no pero maganda sa aton nga mga otoridad ano yan ang background man sa sinay mag-asawa kaya gina-follow up sa mga reporters tayo ano ang motibo inaway sa duta utang hold up tripping ano ang mga suspitsado drug addicts o kung pigado nga bisan ang mga biktima ho nila mga senior citizens kaya ti may anak kuno ini sa abroad ang ining mag-asawa pero kung lang taon mo assuming no bisan pa may anak sa abroad pero ti wala makapakayusang balay nila gani hayo ba hayo bang balay nga bisan sino nga suspitsado guro nga may malain nga tuyo ah bisan wala ka na gani guro gamit itiklod mo lang ning balay itiklod mo lang ning balay nila mat ay sus matumba oo kuhaan mo lang sa isa kaligi na yung balay nila matumba siya kung sa mga salakyan balakag sungkong sa mga tao kung maglakat lang nagatakilid na gahilay mo isa mo lang ka tikwang mahay matumba ning balay check tabla si katropang Mario blang siya in interview sa isa sa mga pakaisa mga abyan sang mag-asawa sang isa sa mga pakaisa sang isa sa mga biktima ng mag-asawa na ini katropang Mario abe sa interview
2: subong po naton si Alberto Sobredo sir ano mo ang mga biktima
3: pamilya
2: paano mo nga nanging pamilya
3: sang kapilido lang kami
2: magano
3: magpakaisa
2: sa babae kung sa lalaki
3: okay.
2: Bali ang nanay nyo magutod
3: ang tatay
2: okay. Anong natabo gid kay ina sir
3: te adlaw lumataka na agtod kay ina kun way kag tuwa kang asawa di way gani man inga amor da sanda na patay
2: ano oras na sa kuan kay ina
3: mga alas 7
2: sinong upod nila di sa sininga balay
3: darwala sanda
2: ang mag-asawa
3: nga. Mag-asawa lang.
2: Anong ngalan nila gan isin eh?
3: Si Arcili, ang baye. Ang laki, si Ropo.
2: Sobredo.
3: Okay.
2: Dugay na ni sila nag-i-study sa Sinica Lugar?
3: Dugay na.
2: Mga pila na katuig?
3: Sobrado 20.
2: Ang duta nga niya ginatindugan sang ilabalay kay sinon?
3: Lutida.
2: Ilagin niya?
3: Oo. Dobi lang humlat nanda.
2: Ining luti lang.
3: Oh.
2: Pero ining mga katubuhan niya sa palibot.
3: Naka-prince?
2: Hindi nila.
3: Hindi.
2: So bali, agsa ano sila? Agsa door nandi?
3: Hindi, tramnan landa.
2: Talamnan na ang ila.
3: Humayan lang.
2: Okay. Ano ang pagkabalo mo sa natabo ni sa ila kay Inasang Aga? Nga nasakuan na sila?
3: Tinagagto yung asawa ko di. Ay madulong kakwarta. Ay ginpadaraan kabata na nga ipahilot na. Di karoon pag-abot na di. Nakita na ibayi gahapa. Di wala ka diritso. Nagbalik ta na. Kagmanugidok na kan. Tinagagto tamon.
2: Ang bata, na-mention mong bata, ya may ginpadala ng kwarta, nga din yung mga kabataan nyo.
3: Saniway.
2: Why did you get tinere?
3: Why?
2: Ilan na kabilang bata nila?
3: Tatlo.
2: So ang tatlo na kabata, why di sa poder nila?
3: Why?
2: Okay. So ginpadalaan sila sa kwarta para kung tani
3: ipahilot.
2: Ipahilot.
3: Kag ibakal ka bulong na.
2: Ano may mga, may balatian sila? Oh?
3: Di may ang laki, kinahapo na.
2: Kasan?
3: Ang baye, nahulog da sagdan.
2: Okay.
3: Te ipahilot dad bata na.
2: Mm.
3: Te karon pag abot ka asawa ko. Kita na ya bayi ga hapa den. Patay den.
2: Diin ang babae naga hapa
3: sa kuan ka hagdan, tapad hagdan.
2: Sa tangan kinsa ang hagdan. Ang lalaki.
3: Sa lupa.
2: Ang lalaki.
3: Sa unahan na lang.
2: Mga ano kalayoon ang distansya halin sa
3: mga isa ka dupa.
2: Sa lang kadupa.
3: Oh.
2: Ang lalaki ya hambal ang babae ya hambal mo gahapa no.
3: Oh.
2: Ang lalaki
3: gakaya
2: siya.
3: Oh.
2: Okay. Pero kasan o katapusan yung nagkita nay o nagkadto di sa ila?
3: Si asawa her nagkadto di kang naligad ng adlaw.
2: Anong adlaw to?
3: Wala ko kumaan kung anong adlaw.
2: Okay.
3: Pe ako ta ke buhay do nga wa ko kanto di. Kay ti masakit ta ke sobra.
2: Layo di inyo balay.
3: May kuyan.
2: So, ikaw ya, bihira ka lang, di talagsa ka lang ng kakato. Pero si misis mo, permedia kakato. Okay, tapos?
3: Tapos, nag-abot mo lang umagad na katong Bernis ti hapon.
2: Umagad ni?
3: Ropo.
2: Sang?
3: Itong nakayelo.
2: Oo, okay.
3: Kaya mo mladakang naman an.
2: Pero bilang pakaisa, ano ang pagkakilala mo ni sa mga napatay, sa mag-asawangan niyo?
3: Why that contra? Mabuot na sandang dua.
2: May nasugid sila abing problema sa inyo no kay daw misis mo permi ang nagakadto di
3: kag ang asawa na permi kagto sa balay ay gatawag sa lang mga bata na
2: oh may nasugid abi sa inyo si ang asawa
3: why man
2: may problema
3: ti why mati problema nga gin why mati istorya nga gin sugid sa balay
2: Why
3: kay daw why kamat buluan ka nang dagid ah
2: Kasi way man kontra?
3: Way man.
2: Mga pilas yan nakita nyo kayo na?
3: Ang pilas?
2: Oo, ang pilas.
3: Sa ulo, ang bayi?
2: Ang babayi.
3: Oo. Oo.
2: Ang pilas niya, anong klase ng pilas to?
3: Bala ka pusil?
2: Oo. Pila ka bilog pilas niya?
3: Isa.
2: Isa lang, ulo?
3: Ulo, pay lapos.
2: Sa diin ang lapos?
3: Sa piyakman eh. Diya ni Igo.
2: Diin ang entrance sa...
3: Diya. Ang lapos diya
2: sa dungan-dungan.
3: Oh.
2: Sa walang dungan-dungan lapos sa too. Isa lang pilas ang lalaki
3: sa likod.
2: Sa
3: lomo.
2: Sa lomo. May lapos.
3: Wala man eh iti may pilas diya ho.
2: Sa
3: base kung lapos man to.
2: Sa iya ding
3: kiray.
2: Isa lang wala na. iti lapit malanding balay nyo Choy. May nabatian ka mong
3: nabatian ka agot ko kagabi duha ka lupok. Kaya wala maman ikon diin dapit. Ay ti, permim lang may lupok mo.
2: Mga ano oras to?
3: Mga alas 9.
2: Alas 9 kagabi?
3: Oo.
2: Pagkabati nyo sang lupok, pagkabati sang bata mo nga may lupok.
3: Wala matanaman ugid nga amod dyan may nabatian ng lupok. Ti akan wala makukabati, ay ti gainam tamo sa balay.
2: So bata mo lang nakabati ya?
3: Oo.
2: Pero ano oras na siya nagpanugid sa imo?
3: Kainang aga lang.
2: Kainang lang sa aga. Nga may nabatian.
3: May nabatian ng lupok.
2: Ano nga klase sang lupok ang nabatian nyo? Sa bata mo, ginsugid yung simo?
3: Ang pormiro nga lupok, mahinay.
2: Okay.
3: Ang ikaduha, matunog.
2: Pero may ano siya, may interval ang pagkabati isang lupok. Interval ba? May langat? Hindi.
3: May langat.
2: May langat.
3: Oo.
2: Okay. So sa inyo paglantaw kaina abi no nakasusulod man kamo sa sulod sang balay wala kamo sang may nakita na pati maanabing mayara sang pag-inukay o anong plastada?
3: Hindi, pagsaka na makina ko magad na ang banig na plastar kag ang lunan, kag ang habol.
2: Sa balatangan?
3: Sa balatangan.
2: Okay,
3: tapos? Na plastar doon yung lunan.
2: Oh. Pero nakatulog sila?
3: Sa akin nga pag-isip, nakabatang desanda.
2: Hmm.
3: Tapos may nabatian siguro si Dalom, ay galahay ayam na.
2: Hmm.
3: Tiyamutong nanaog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos ga uyat ka press light. Tupanaog na sa lupa. Basi pagpasiga na ka press light na, na sintruhan ang tawo.
2: Mm-hmm. Amo tong gintiro.
3: Amo tong nagliso kag makwan siguro mabalik siguro si babaw.
2: Mm-hmm.
3: Ti gintiro.
2: Mm-hmm.
3: Likod igo na mo.
2: Sinong paglantaw nyo base sa sitwasyon kay ina, sino ang una gintiro?
3: Ang laki.
2: Ang lalaki. Kay nakapanaog na siya.
3: Oo.
2: Tapos
3: ang babae siguro basi ga gakwan nga manaog.
2: Manaog.
3: So tapos gintirod lang.
2: Mm.
4: Okay. May na-recover nga pa siya.
2: May na-recover kay ina
3: 45.
2: Mm-hmm. Ano kalayo ang distansya sang basiyo sang kalibre 45 sa bangkay sang
3: maratit?
2: Ano mga pila ka dupa?
3: Way ani ti isang metros.
2: Mm. So lapit lang.
3: No.
2: Okay. Sa imo bitoy nga paglantaw no. Kitikilala mo ni pakaisa mo.
3: Oh.
2: Kag masami na mention mo man kay ina nga wala man sang kontra. Sa imo abi nga paglantaw, ano ang rason or ano ang motibo nga gidalantaw mo sa imo lang nga agintiro ni sila nga duwa?
3: Daw na tripan lang.
2: Na tripan
3: sang adik
2: nga aman.
3: Ti may intindin siya nga may adik mo.
2: Hmm. Nga diri sa inyo lugar na mo adik
3: eh? May adik eh.
2: Okay. So tripping lang ang mga paglantaw. Okay. Kung nagapamati subong ang suspect nga nagtiro. And sa imo paglantaw pila kabilog ang nagtiro?
3: Hindi lang maman ano iti way matakak maalgit
2: mo. Basi sa sitwasyon sa mga recovery.
3: Sa isip ko basi mga tatlo sanda.
2: Tatlo?
3: Oo.
2: Okay. Isa gid ang nagpangamot sa bag tiro tapos
3: o kung duha man eh.
2: Duha. Paano paglantaw mo nang duha? Isa lang ka basiyo, isa ka klase lang sa basiyo no?
3: Isa lang ka bala. Isa lang ka klase ka bala.
2: Ang ginagamit.
3: Oo. Oh.
2: Pero sa iyo ya paglantaw hindi magnubo sa tatlo.
3: Oo. Oh.
2: Okay. Kag posible ba si duha ang nagtiro?
3: O kung duha man.
2: Duha. Basta di magsubra sa tatlo.
3: Oh.
2: Kung nagpamati subong ang suspect Choy, ano ang gusto mo ipalabot sa mga suspect nga naghimo sang krimen sa imo nga pakaisa?
3: Hindi ipamangkot ko lang ano gid sala kaduha. Insat nga ginhimo nanda dya. Insat ginhimo ninyo. Ay mabuot dyang duha ka tawo di. Insat nga ginpatay gid ninyo. Eh, mula da akong mahambal. Ay, nabisto ko'y batasan kanyang duwak malam.
2: Maluan sa palibot.
3: Maluan da. Kung sino magtodi, kung gusto mo makaan ka manok, ihawan. Kung gusto mo makaan ka isda, pamunitan. Ay, may pispan.
2: Hmm.
3: Okay. Duro kaluan niyang tao.
2: Open man? Open
3: kung sino magto. Duro kaluan pa dyan. Ya no rason nga insat gin patay gid.
2: May kwarta, may kantidad sila nga ara
3: sa. Uay mat kwarta. Sarig na dyan sa mga bata na.
2: So hindi man dumot paglantaw mo?
3: Hindi man.
2: So say mo ya tripping lang gid.
3: Tripping lang.
2: Okay, thank you.
0: Mga biyan na batian ang interview ni katropang Mario Hilongo sa isa sa mga himata. In other words, pakaisa sang isa sa mga biktima. So, masubuin ni mga biyan nga kung balikunta ang nagkalanabo, mga pasado alas 7 kagabi, sa nagligad nga Domingo sang gabi, may nabatian nga lupok. Daw sa wala man lang sa ila, kaya ti sunok pa sa himata nga every now and then may lupok mo, no? So, duha ka lupok ang nabatian kagabi sang himata kag kasang hapon na o kung kahapon na sang aga na sapuan nga patay, no? kung basihan tang interview ni Katropang Mario Ilonggo sa himata sang mga biktima mabyan, wala gid sang rason, no? Tripping ang rason sang mga suspetsado. Pero kalibre 45 ang gindamit. Duha kalupok ang nabatian, isa ang umigo sa ulo sa asawa nga si Araceli. Isa man ang umigo sa lalaki kay Rufus. Bali lusot ang bala sa ulo sang babae. Lusot man ang bala sa lalaki, no? Gintiro patalikod kay igo sa duga sa likod mo kag lusot sa kilay niya. So ginapatihan sang mga himata nga close range, no? Ang distansya kay ti ang basiyo mga abyan nakita sa scene of the incident sa bangkay abi nga naga hurayad na mawala gani kuno isa ka metro ang distansya. So both silingon very close range, no? Ang suspect sang gintiro niya ang isa una nga biktima ang lalaki. Siguro nagahurigda tong babae sa sulod kag doon nahana namang magwa ginpasundan nila, no? Basihan ta ang interview. Actually ginpadala sang kwarta, hindi gali sa abroad niya. May tatlo ka mga kabataan na ini mag-asawa nga may ara naman sila kanya-kanyang pamilya nga nag-a-star sa Haniway Iloilo. Ahay ginpadalaan kwarta sang mga anak niya halin sa Haniway, ginpadala sa asawa sang sing ning gin-interview ni Katropang Mario kay ti parente nila mo. Mapahilot kag ibakal man bulong eh ti mga senior citizen abla, no? Wala kasing reklamo sang pagbinatasan sang duha ka mga biktima nga ini. Mga agsador sila ang rice field amuning ginatalauma nila, no? 20 anyos na sila nga nag-i-star sa mga lugar. Kung basihan ta ang interview ni Katropang Mario sa himata, maayong batasan sang duha ka mag-asawa nga ini. Maalwan, magbisita ka na sila kag kun luyag mo kaon manok nga Bisaya, ihawan ka man nila. Kung alangan ka nga gusto mo mag-chibugda sa ila balay, patsibugon ka man nila. So wala sa may nakita nga rason ang himata

Kaka-suspects, no? Ang pagpatis ang himata. Kag nga ang naginhimu gid nila yad to. Kung tripping-tripping lang abi, no? Why sila sa may nakita ang madalam ng motibo, eh? Hilugot anon, land dispute, wala, no? Hisa, daw wala man. No? Manggad daw, hindi man. Kaya ito, hayub-hayub ang balay kag ginapadala na ganit sa kwarta sa mga kabataan niya nga nag-istar dito sa Niway. Mapahilot, kag mapabulong. Kaya ito, ginahapo ang lalaki. Kag ang babae, mga biyan na dalinas, nakibitan guro. Tingnan mo na nga ginpadalaan sang kabataan ni Lalin sa Niway para ibakal sang bulong sa hapo kag ipahilot, no? Sa ilang atatay kag nanay, ti masubo ini mabyan. Atong sinipanawagan, kung amuning pananawan sang himata sang mga biktima nga may mga adik dira at laban-laban, sa mga adiktos da, mga upod yun da, basi blastopad lang balay, kung medyo may record at subject for investigation na, no? Mahimo na sila mga biyan nga ipatawag sa isa ka invitation for an investigation. No? Parang makakuha sang tuliid ng informasyon, no? Sa mga kaingod nila guro da, kung sino daw ginasuspitsahan sa mga otoridad, tanga daw kuging ba? Kuging? Ning gagamit ba, no? Subject for invitation, na. Sang investigation, no? Kaya doon mo nang ginalantaw nga motibo, eh. Sang biktima, asang pamilya sang biktima, as of now, no? Amo ina ginalantaw ka ginapatihan sang himata sa mga biktima nga tripping, no? Bangod sang mga adik sa ila nga lugar. Siguro, sa pagpati sang himata, mga bianbasi, ibla na apike, ibla katulupang dyan, Riau. Ang ila to pulo pangawat, but ano kawaton man nila to sa balay, nga nagatakilid na tuwan, nga nagatakingking na tong balay. Bala mo ang adik, mga abyan, daw wala ni sila yan sa mga patugsiling, eh, no? Daw may nagahutik ni bala sa ilang daw demonyo sa dalunga nila nga maghimo sang krimen, no? Daw basta magamit ka sa isang illegal nga drugs, kag mag-high ka, daw kung nanano na lang nagasulod spinsar mo, no? Either sakaan ka sang tanga o talimbabaga ang imo nga utok agi sa dalunggan mo. Kag maglingin na gani ulo mo, bisan ano lang imuon mo nga daw hindi ka nakibalos ang dapat mo imuon. Ting malain sinay kung may mga armas, kag kung may mga tripping-tripping, may mga trupa-trupa sila, may mga grupo-grupo, no? Mga challenge-challenge bla, no? Di amo ni, makaluoy lang mga biktima nga, sus Maria kagusip. Panawagan lang sa mga otoridad ta sa Pasing kung may imo, no? Dasig-dasigo nila kag medyo pasangkaroon nila ang ila sini nga mga intelligence information gathering para mahatagan na tunustisan ng mag-asawa. Makaluoy ni mga senior citizens nag-i-star sa isa ka hayub-hayub nga puluyan. Maayo man ang pagbinatasan, mga maalwan man kag wala man inis sila sang kontra sa ila sini nga lugar for 20 years already. 20 anyos nga pag-istar nila sa mga lugar, waay gid sang mga kontra. Di ini mga byan, bisan ano mo kaayo nga tawo, no? Maayo kabatasan, maalwan ka man, gapang hatag ka man, pero hindi ka gidyagli makaluwas sa mga tawo nga wala batasan, ha? Mambal kita mga byan nga do pauna-unan lang bla, no? Bisan mabuot ka, maayo bitabatasan mo, hindi ka man gali hilway sa katalagman, pinagi sa mga katuntuhan sang iban. Ayun na blang, hungiton mo na bla. Hungiton mo sang palad mo, patiksiko mo, kagtunya pa. 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Medyo maulanon dito ang panahon sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Kay aga panis katrupang Romel nagano eh nag follow up bala. Nag check sang mga ano sang mga reports bala nga mahimo natin palayag sa kanginan. Sa piyak kabahin sa balita lokal antes kita magsaylo sa mga balita ni katrupang Romel Paklibar sa patrol. Ang kompleto kon reklamo batok kanday Congressman Juju Ang ka Congressman Noel Rivera angon sa ginaligar nga ba nang nga report nga conflict of interest na pila ka mga infrastructure projects sa ila sini nga distrito.
Yara na ginpaedalam na sa preliminary investigation. Si Jojo ang sang uswag Ilunggo. Tidri ginapamatud-an ini mga biyansang gobyerno nasyonal.

0: Mawala sa ginatawag nga selective justice. Kaya ining duhang ini ka mga representative ni Duk Aliado man isang Pangulong Bongbong Marcos. Oh, baliskad sa gina, singgitan sa iban nga mga kontrapartido, nga mga kontra-administrasyon, nga ang gobyerno nasyonal natong subong nagapanglagas sa mga kontrapartido pasakaan kaso nga ginaaligar na selective justice. Naglabot na sa preliminary investigation o kung preliminary investigation stage mga abyan, mga katrupa, ang reklamo o panumbungon Bato Kanday Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, ang hinablos-blas ng IBC, ah, International Builders Corporation. Congressman siya pero may construction firm sila nga mo ng IBC, no? Iban sinin sa aton guno, masiling alam na this. Kag ining isa ka party list representative man, congressman niya gali, regular niya nga congressman. Kaya sa 3rd district ini siya nga congressman sang Tarlac nga si Congressman Noel Bong Rivera. Kontratista man, contractor man. No? Paamo kung congressman ka, may tendency nga maging contractor ka. Para ang imo nga CDF, ang imo nga project sa inyo sini nga distrito, ikaw ang maka ikaw ang maka sakam, no? Te ang mga kontratista, luyag man niya maging congressman. Kay para nga sila naman niya maubra sang mga projects nga nakalaan sa ilang distrito. Te amo di sila ginatawag nga kontraktor, congressman na kontraktor pa. Amo na ang ambisyon sa iban, hindi man tanan. Congressman na mangin kontraktor pagid. Ang iban nga kontraktor na mangin congressman pagid. Ti dira nagatuhaw ang ginatawag mga abyan nga conflict of interest. Ti ining duha mga abyan, mga kalyado ni isang administrasyon. Kalyado ni sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ti ini nga mga balita ang gin-confirm na sang Office of the Ombudsman. May kang tanan ang nasambit nga reklamo sa ginaligar nga conflict of interest sa pila ka mga infrastructure projects kung sa diin sila mismo ang nagahawid sang mga proyekto bilang mga kontraktor. Suno mga abyan sa pagpayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Kasunod ini sang mga informasyon mga abyan nga ginapanagiyahan ni Rivera ang Tarlac 3G Construction and Development Corporation samtang ginaligar man nga may kang tanan si Ang sa Iloilo Based International Builders Corporation and Alincon Development Corporation. You see, alam na this. Kontraktor ka, congressman ka. Congressman ka, kontraktor ka para may project, may kickbacks. Ang ini nga magkumpanya mga abyan ang nakadaog sang madamo nga mga project bidding sa ila sininatungdan nga mga lugar o distrito nga ang nakabenepisyo ang ila pamilya nga nagauyat sang ila nga negosyo nga construction firm, mga kontraktor. Probinsya sang Iloilo mga abyan. Sa Iloquita, sa iban pa nga balita lokal, wala pa makadeklarar. O kung ang probinsya sa Iloilo, wala pa madeklarar nga ang African Swine Fever. Hilway na kita, mababoy ta. No? May mga ginapatuman yung mga security measures ni ang aton nga provincial veterinary office. Kahit isang nagligad itong mga sinimana, may mga gin-report lang nga apektado ang pila ka mga baboy sang ASF or African Swine Fever. So pamatian tang report ni katrupang Febby Bulls Morales kung ano kahugot na ang ginapatuman ng mga pagsulundan agud tong malikawan ining pamalatian sa mga baboy. Katrupang board sa report, please come in.
1: Probinsya sang Iloilo wala pa madeklarar ng African Swine Fever o kon ASF free. Padayon ang pagpanagtag sang disinfectant sa provincial veterinary office sa mga kabanuanan agud mapaganhagan ang paglapta sang African Swine Fever sa mga baboy. Ginpayag ni Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada, wala pa madeklarar na ASF-free ang probinsya sa Iloilo. Suno kay Tabuada, isa sa mga ginakonsideral sa iya opisina amo ang pagpractice sa biosecurity, pareho sa pagbawal sa pagpakaon sa baboy sa mga damog. pabantang sa nga footbat sa gwa sa nga tangkal kag magpaligo antes magsulod sa tangkal. Naibilawaan nga may baboy nga nagpositibo sa ESF sa Barotac Biho.
2: Ang support nato lang sa LGU, kung ano ang kulang sa LGU, gabulit kita. Kag last week, nag-meeting kita sa aton mga meat inspectors. Sila ni ang nag-check dito sa mga slaughter houses. Kag sa aton yung mga livestock inspectors, sila ni ang mga technicians sa kabanuhanan dito sa kabanuhanan. Kag i-discuss man nato yung aton mga protocols liwat. Kag naghatag kita sa mga disinfectant sa mga kabanuhanan in preparation ina. Kay gusto gid naton nga i-strengthen sa probinsya ang farm biosecurity. Kabalo man kita nga since gid-igo kita dako gid ang damage sa aton probinsya. Kag nakita namon nga kun focus lang kami sa border control na medyo mabugat, dako ang maintenance, kag hindi siya masyado ka-effective. Ang nami nga border control ang border sa Puerto, kay ang movement nila kontrolado, pero sa Karsada nga border control hindi siya mo naka-effective. So ang ato niya nga focus sa probinsya sa Iloilo is to strengthen ang farm biosecurity. Sa kada backyard farms dito dapat ang away naton sa ESF. So dito kita yamamantay sa mga tangkal. Practice na naton ang biosecurity nga dapat may pundal, dapat ang tangkal nga hindi masudlan sa tawo, ido, kuring, manok, inindira. May ara siya nga putbat nga tapakan mo kung mapadisinfect ka. Ang tawo dapat to practice din sa biosecurity man nga before siya magsulod sa tangkal, dapat nakapaligo siya, naka-change siya clothing. Kag lastly, discourage na ito ng papakaon sa damog. Especially kung may kitchen waste siya nga may mga tagas ang karne man. For example, na may baboy at gagin luto, may dilin, papakaon siya. So, ang focus natin dira sa farm biosecurity. Kay wala pa natin ma-totally eliminate ang ASF diri sa probinsya. So, hindi kita ya ASF free.
1: Si Dr. Daryl Tabuada sa Iloilo Provincial Veterinary Office. Ang ka balita, gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang, Phoebe Boyles, Tibor Morales, XFM News.
3: Exciting Philip. Nagdala sa aton oras 20 minutos na nakaligad sa takna alas 5 saga. Muna si Linko Katropang Janre ang pagsagot sa baboy, nigid basta-basta. Eti, subong mahal ang feeds. Hindi na pwede gina-discourage ang pagpakaon sang damog eh, no? Maying aga lang sa kay Katropang Rodolfo Jr. Onasin Dilapos. Dakpan ang scammer, Katropang Dennis, kaso subong makagwa ka kay budget. May budget sa piyansa, pero sa utang, wala budget. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, maying aga. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, maying aga. Nagapamati sa aton subong. Sa kay Mark Joy Rebalo Alayon, nagapamati man sa aton subong. From Cadiz City. I-check ta si Katropang Romel Paclibar sa patrol mga katropa halin sa norte nga bahin sang Iloilo nga medyo naulanan sila dito. Naka-experience sila sang maulanon nga kagahon ang mga kabanuhanan sa coastal area padulong sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Report situation, report Katropang Romel sa report maing aga.
4: Good morning Katropang Alvin, maaliwanas diya sa siyudad sang Iloilo Katropang Alvin. Unlike sa probinsya sa Iloilo, pagkanto dito sa northern Iloilo nga nagtupa ang mabunog nga ulan kainas ang kagahon mga 2:30 Katropang Alvin. Tisubong medyo nagkulaw-kulaw na, pero diriya sa siyudad sa Iloilo, mala ang siminto, kitaon ang silak sang adlaw.
3: Budlay ko mala.
4: Oh, abot tayo. Mala. So may mga time ang isa nga dapat kinahanglan malaman ka Katropang Alvin.
3: Sa bagay, pero dapat gid may ano eh, may pamaagi gid.
4: Oo.
3: Para mga was out man bla ang mga higko-igko sa dalan. Nga amo nang nagapadanlog eh. Gapadulas bla.
4: Hindi abi masarangan sa street sweepers kung kaysa kung damo lagi man ang yabo katra pang albin.
3: Oo. So, ibalot ka ang abdon ng mga street sweeper, di manumano ni mo.
4: Oo.
3: Iban niya ng mga nasyon, developed countries, Amerika, Canada, Japan, may vacuum cleaner tong ila dump truck.
4: Oo.
3: Oo, nag-aagi lang da sa kalye, ibrasan niya ang kalye, dala suyop.
4: Oo. Tidari sa aton may vacuum cleaner, makita di nga truck. Galing ti...
3: Limited?
4: Doon talaga sa lang ko kita kung saan noon na ginapa-operate.
3: Oh, kay manami gidman tani ni mo kun oh. Tagaan budget na mga banwa may ara man sila actually nga mga street sweeper nga mga ano
4: oh.
3: Nga mga dump truck kina sunod lang galing.
4: Oh, siya sang pase may ara sila katrapang Albin.
3: Oo. Oh.
4: May ara sila nga
3: do ginabrasan balang kasada.
4: Oh, gatiyog oh. Nga brass oh. Tapos do may tubi siya. Tapos kinabakyum ang yabok. Magang higko.
3: Ti manami gidi pinaka-effective gini nga klase panglimpyo sang dalan.
4: Oo.
3: Galing kaluluoy lang ni mga street sweeper. Tamad lo, aslo
4: na. Sa aton sa siyudad sa Iloilo, street sweepers, may isa ganit kong ipamangkot. Singko, nung pila naka walis tingting ang naupod mo, sugod sa nag-ubra ka ni street sweepers.
3: Mm-hmm.
4: Yes, yung todo, hindi na maisip to.
3: Okay, balo ka, ti dasig maubos ng silig tingting sa oo, bagid mo sa simento mo.
4: Oo. Sa simento. Ti, wala sila nagabakal sang walis tingting lubi.
3: Oo.
4: Ang pinapakal nila, iyas ang buri katapang oh,
3: medyo,
4: para mas madugay.
3: Medyo laba, tapos medyo tambok.
4: Oo, tapos kung doon lagko, gawa ang, kung may mga lagko nga, kagmadambol nga duta.
3: Madulog
4: siya? Masarangan, o, madalangan pa sang silhig.
3: Kapin pa kung nagkudol-kudol nga simento, dasig, maupod, imo silhig.
4: Oo.
3: Tiyan mo niyang kakulang pa natin kung mintinaron, tagid niyang maging super clean gid ang syudad ta, siguro mga vacuum cleaner, no?
4: O, oh, vacuum cleaner.
3: Tingaling kiti, gisinggita naman yung master
4: may vacuum cleaner, kita pa daw isa lang kabilo, wala ka tayo pangalbin. 30, while takabalo kung sa day nag-operate. Kasi nakita ko sa nagligad, sa after sa dinagyang, dugin gamit to siya ang vacuum cleaner mo.
3: Oo.
4: Dira sa syudad sa Iloilo, sa gin pahamtangan sa mga tiyusko, kag mga, ano bala, mga...
3: During dinagyang.
4: Festival, blang, food festival.
3: Oo.
4: Oh, so mo to siya ginagamit siya. Do subong doon ako nakita nga ginagamit di sa kasada.
3: Kay ma ano na ma effective ka tama na.
4: Oo.
3: Dasig bla.
4: Kasi limpyo gid ang agi katong pangalbin.
3: Eh. Bisa di daan mong dalan mo.
4: Oo.
3: Sa no bla dan mo ba ni? Limpyo limpyo.
4: Di subong diri sa syudad ya katong pangalbin na medyo sako nagawa. Ang mga di pampasahero ang salakyan, ang traditional jeep kag may nakita naman ako nga modernized jeep nga nagabiyahe subong nga aga katrapang Albin.
3: Minibus ah?
4: Minibus dress student sa Iloilo kiti. Oh, may klase naman. Iba niya nga mga private school katrapang Albin subong pa nagumpisa mo July. Ang klase diri sa syudad sang Iloilo. May mga private school sabi nga
3: uli. Dili sila nagbukas.
4: Pagbukas ang klase.
3: Ti medyo lauman taso nga medyo matraffic nga sitwasyon.
4: Oo. Dari sa syudad sang Iloilo. So, direct kita sa presyo sa mga nagpangunang kabalaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda, ang tamudyos, 180 pesos ang kilo. Alimusan, 320 pesos ang kilo. Mataan, 180 pesos ang kilo. Ang lubulupo, 160 pesos ang kilo. Bulaw, 180 pesos ang kilo. Ang alatan, 280 pesos ang kilo. Ang pagi, 150 to 180 pesos ang kilo. Locos, 350 pesos ang kilo. Bansa, 240 pesos ang kilo. Pasayan, 320 to 350 pesos ang kilo. Ang kasag, 350 pesos ang kilo. Salmoniti, 180 pesos ang kilo. Tulingan, 160 pesos ang kilo. Bisugo, 220 pesos ang kilo. Ang lison, 250 to 300 pesos ang kilo. Ang bangros, depende sa kalagoon sa bangros, may 180 to 210 pesos ang kilo. Ang panakot, ang ahos sa gihapon, 120 pesos ang kilo. Kamatis, 80 pesos ang kilo. Bumbay, may 80, may 90 pesos ang kilo. Ang luya, tag 120 pesos ang kilo. Ang utanon, ang talong, tag 45 pesos ang kilo. Rabanos, 30 o kung 70 pesos ang kilo. Margoso, 80 pesos ang kilo. Kalabasa, may 40 pesos ang may panit. Ang wala na panit, tag 60 pesos ang kilo. Ang balatong, tag 100 pesos ang bugkos. Ang patula, 60 pesos ang kilo. Tubtub, 80 pesos ang kilo. Ang okra, tag 80 pesos. Tubtub 120 pesos ang gatos. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
3: Oras mga byan, 27 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Exciting! Di una sa pagpaalam sa mga nagupod sa ato na salamat, Gid. Salamat katropang Febby Birds Morales sa report. Thank you sa kay katropang Ramil Paclibar sa report sa patrol. Exciting Pilipinas! Upod ko diri sa technical side si katropang John Ray Bertis. Magabalik ako mabiyan sa Express Balita sa aga. Upod ko si katropang Era Espinosa. Standby sa masunod nga programa, The Secret of Health. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ini si katropang Alvin Dennis Araba. XFM News.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: FM. Yes to health!
1: Laban sa mga sakit, gawing malabato ang ating katawan. Laban sa sakit, kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanaw po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatin sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? So mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa programa po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Mius Rhee in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, na lymphoma, o basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So, maaaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So, meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
1: Ang pare-pareho lang sila ng nature, ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma nito sa ating katawan, Dok?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mag-develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So, pag meron kang cancer cell, automatically, haharangin ng lymph nodes yon. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Pag nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc, ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Ako. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chichil. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Kalimba, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kaagad, ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yun pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapagpa-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dalhirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mampibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Nika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
11: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At dumarami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference mga kaibigan. No? So mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic mga kaibigan. No? At talagang si Nanay tuwan-tuwa mga kaibigan na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Nagwaliches, Quezon City po.
12: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
13: Opo, matagal na.
12: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
13: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
12: Tapos, may bukol din kayo?
13: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, pinait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, yeah, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
12: So ibig sabihin ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
13: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
12: Yeah.
13: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po, oh, parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
12: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
13: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
12: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
13: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
12: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Po.
12: Taga saan po?
13: Nubaliches, Quezon City po.
12: Thank you so much, ma'am.
14: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa alip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talaga inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. O, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Eh, nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum ano analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So, sa mga kababayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh, pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig niyo yung broadcast namin, you can try. Hindi niyo kailangan ng prescription.
0: Yes, o.
1: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita lang din sa atin pong mga Yastral Clinic, kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, maraming mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Doc. Wala na po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Ngayon po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
15: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
16: The Secret of Health.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.

0: Antonan XFM 5,000 pa premyo. Intra na. Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo.
4: Exciting.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: On a SXFM Philippines, SXFM 100.7, ang Ketropo Mo Station, Lesa East, Nueve.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong, diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ring Express Balita sa aga, Lunes, Hulyo 6, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal. Mag-asawa na sapuan patay sa gwa sang inapuloy-an sa Barangay Salngan, Pasay City kahapon sang aga.
1: Mag-asawa ng senior citizen sa sapuan patay sa Barangay Salang kun Salngan, Pasay City, mga biktima. May mga pilas inisang pagtiro sang kalibre 45 nga pistola.
0: Dismiss police nga tuyo serbihan sang PNP IMEG sang warrant of arrest nagsungka sa kay o kung nagsungka kay Police Brigadier General Tuanio.
1: Grade 11 student ginpulihan sang 15 ka mga estudyante sa gwa sang eskwelahan sa Dumangas, Iloilo.
0: Balay sa Barangay Lawigan San Joaquin na upos sa sunog.
1: Board member JP Piñol malipayon nga ginpakigbahin ang pagpasar sang Provincial Ordinance 2026-356 banwa sang pabiyag intabag ng Sorbete Capital of Iloilo.
0: Pavia may 46 ka mga sorbetero 38-3 nagaling sa Barangay Anilao, Pavia, sunod kaya board member Piñol.
1: Nagkalain-lain nga flavor sang ice cream gina-explore sa banwa sang Pavia.
0: Kilala nga scammer sa Iloilo nga may pending warrant of arrest arestado sa mga operatiba sang Pavia Municipal Police Station. Headlines, balita in national impeachment trial ni Vice President Sara Duterte opisana karon sa

0: kahapon.
1: Senado handa inkaso magtambong sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
0: House prosecution ginpakigbahin ang mga nagka-line up ng witnesses para sa unang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
1: Greenbacks nga may tax records ni Vice President Duterte ginpabalik ni Senator Lacson sa House prosecution.
0: PBBM nagapating mas madasig ang proseso sa impeachment trial kung direkta nga magatubang kag magsabat si Vice President Duterte.
1: Pagparehistro sa mga luyag magtambong sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte nagsugod na.
0: Senator Mark Coleta mahimo nga makapartisipar sa impeachment trial sa samtang wala pa sa warrant of arrest batok sa iya.
1: Pangulong Bongbong Marcos ginpangiwala ang mga akusasyon nga siya ang mastermind sa likod sang manumali nga flood control projects.
0: Former Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska gin-dismiss sa serbisyo.
1: Kaso nga plunder bato kay Marcolita, posible nga mag-reverse trial sunod sa kay Senator Lacson.
0: PBBM ginakabig nga successful ang state visit sa Canada.
1: GCash ginpanubuan ang ilang sining transfer fee sa 10 ka pesos.
0: Balita international, mga napatay sa rinog sa Venezuela naglabot sa 2,645.
1: US nagtanyag sang bulig sa Russia agud nga masolusyonan ang kinagamo sa tunga nila sang Ukraine.
0: Kag sa entertainment news, Sash Nalaparan kag Mark Pascual nagbulaganay.
1: Sa aton balita sa hinampang, Alex Yala sulod na sa round of 16 sa Wimbledon matapos nga ginlutos ang defending champion nga si Swiatek Serena Williams hindi na magpasako pa sa Wimbledon doubles bangod sa injury.
0: At sa aton extra world balita, bank manager sa South Korea arestado matapos nangawat sang kwarta sa vault. Suspect dinislan ang mga genuine banknotes sang cartoonish nga playing money. Sa 6:14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based ng Vitamin C. Sunthone Vitamin C, produkto sa Yes to Health Incorporated, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yuro Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yuro Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at dubang sa Midtown Hotel. Lasa is 15 mga katropa sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local News.
0: Patay ang mag-asawa matapos ginapatihan gintiro sa guwasang Inapulian sa Barangay Salngan, Pasay City, kahapon sang aga, Hunyo 5. Na-recover sa crime scene ang basiyo sang caliber 45, compatible sa caliber 45 ang bala. Sa impormasyon nga nakuha sang XFM News Team, 62 years old ang babae samtang 82 years old naman ang lalaki. Padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sa insidente kag sa likod sang pagpatay.
1: Angot sa nasambit nga balita, patay mag-asawa ang senior citizens matapos nga natirohan sa wala pa makilala ng mga suspitsado sa Barangay Salngan, Pasay City, nagligad nga adlaw. Pasado na alas 7 sang aga, Hulyo 5 sang nasapuan ang asawa ni Alberto Sobredo, ang mag-asawa nga nagahigdaon sa tubang sang ila sininga Puloy-an malapit sa hagdanan. May pila sa ulo, tugas ang pagkatiro ang asawa nga ginkilala sa kay Arcelia Sobredo, 63 anyo sa edad, samtang sa likod naman ang pilas ang pana gagin kilala kay Rufo Sobredo, 83 anyos ang edad. Sa interview sa XFM News Team kay Alberto, pasado las 9 sang gabi, Hulyo 4 sang may nabatian ang iya sining anak na duha ka mga sunod-sunod nga paglupok sang armas luthang malapit sa Puloy-an sang mag-asawa. Na-recover naman sa crime scene ang duha ka mga basiyo nga ginapatihan 45 kalibre nga pusil o kun nga pistola kag tatlo ka mga wala nakalupok nga mga bala. Nagapati naman ang pamilya nga posible na tripingan lang ang mag-asawa bangod sila ang maihibalo o kun wala sila sang nahibaloan nga mga kontra sang mga ini kag wala man sang mga hiligut-anon, wala man sang may nadula nga kagamitan sa sulod sang puluyan sunod sa ilang himata. Padayon pa ang ginahimong imbestigasyon sa mga otoridad sang among banwa o kun among syudad sang Pasi.
3: Tinagagpo yung asawa ko di ay madulong kakwarta. Hmm. Ay gintadaraan ka bata na nga ipahilot na. Hmm. Karoon pag abot na di, nakita na ibayi gahapa. Hmm. Di wada ka diritso, nagbalik ta na, kagmanugid tok na. Hmm. Nabatian ka agot ko kagabi, duha ka lupok. Hmm. Pero ay maman ikon di indapit. Ay ti termim lang may lupok mo.
4: Mga oras to?
3: Mga alas 9.
4: Alas 9 kagabi?
3: Oo. Oh.
4: Pagkabati nyo sa lupok, pagkabati sa bata mo nga may lupok?
3: Why matanaman ugid nga mo dyan may nabatian ng lupok? Kaya akan why mo kukabati, ay tigay nam tamo sa balay.
1: Kabahin sang papayag ni Alberto Subredo ang himata sa mag-asawa nga nasapuan patay.
0: Alas 6:18 mga katropa sa dugang balita lokal, nagsungka kahapon o kung sa naligid ng adlaw si Dasmis Police Officer Jerry Villanueva kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. Si Villanueva ang tuyo kunta ng serbihan sa PNPI Meg sa warrant of arrest sa naligid ng simana sa Molo Police Station. Iniya ang may kasong murder. Dala ni Villanueva sa pag-surrender ang iya issued firearm ng Taurus TS-9. Sa custody na sa Iloilo City Police Office ang among individual.
1: Alas 6:19 na ang atong oras, nagpanawagan sa ngustisya ang pamilya sang grade 11 student matapos nga ginpulihan sang 15 ka mga estudyante sa guwa sang isa ka eskwelahan sa Dumangas, Iloilo. Base sa inisyal nga informasyon sang XFM News Team, natabo ang insidente sang Hunyo 15 kung sa diin tulukay lang ang ginhalinan. Nagapangayo sang bulig ang pamilya sang grade 11 nga estudyante para sa pagpabulong kag pagpa-CT scan sang bata tungod nagasuka pagkatapos nga ginpulihan sang kapareho maniya nga mga estudyante. Ginatinguan sang news team nga makuhaan sang dugang pangadetalye ang pamilya sang biktima, malakip na ang principal sang eskwelahan may kang tanan sa among insidente.
0: Sa piyaka bahin, totally damaged sa sunog ang puloy-an nga ginapanag-iyahan ni Adela Failana sa Zone 7, Barangay Lawigan, San Joaquin, Hulyo 4 sang aga. Sunog kay Fire Officer Juan Simon Abastillas, investigador sa BFP Tiola Substation sa San Joaquin, nga human sa light materials ang puloy-an kag wala sang tawo sang natabo ang sunog. Nagkabaton sa impormasyon ang BFP Tiola Substation sa San Joaquin nga may sunog sa lugar pinaagi kay Franklin Sikatin ng isa kahabal-habal driver. Nagkatotal sang 10,850 pesos ang kalitan sang sunog base sa operation manuals ng BFP. Padayon pang nagahimo sang investigasyon ang Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang sunog.
1: Malipayon nga ginpabugal ni Board Member JP Piñol ang pagpasa sang Provincial Ordinance 2026-356 kun ang ordinansa nga nagdeklarar sa banwa sang pamilya partikular na ang Barangay Anilaw bilang Sorbete Capital ub Iloilo. Sunod sa kay Piñol nga iya ginaduso ang ordinansa sa sanggunian panlalawigan bangod nakita sini ang pagpanikasog sang mga sorbetero sa ila sini nga pagpangabuhi kag kun paano nila ang ila sini nga makabataan ginpaeskwelas paagi lamang sa pagbaligya kag paghimo sang sorbete. Antes ginduso ang provincial ordinance, gintipon sang nasambit ng opisyal ang tanan nga ensa sa pabiya, lakip na diri ang tourism office kag subungman ang mga sorbetero agud nga mahibaloan kung kasan ugid nagsugod ang paghimo sang sorbete sa pabiya. Pahayag padugang ni Piñol nga samtang nagataas ang sales ng commercial ice cream, dapat man nga balik doon ang mga ordinary nga vendors katulad sang mga sorbetero sa among banwa bilang suporta halin sa Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Tuto Defensor may mabaton nga 500,000 pesos nga financial assistance ang among banwa halin sa Provincial Culture and Arts kag Subumansang Tourism Office gamiton ng 150,000 para sa Sorbete Day di Pabia sa Mayo 2. 150,000 naman para sa Sorbete Day sang Barangay Pabia kun sa diin wala pa sang eksaktong fitsa kung sa diin ni pagahiwaton kag 200,000 naman ang paggagamiton para sa product development.
5: Bali, ang ining ordinansa is Provincial Ordinance Number 2026-356, which officially declares the Municipality of Pavia, specifically Barangay Anilao, as the Sorbete Capital in the province of Iloilo. Katropang Mario, ginhimuan ini naton sa pamaagi nga madeklarar ang Banwasang Pavia kay nakita naton ang pagpanikasog sang aton nga mga sorbete vendors nga for the past 70 years has been struggling while at the same time thriving at some point. Kaya tinga, ang ininga negosyo nila, nakapa-eskwela, nakapatapos sang ila kabataan, and ultimately nangin professional. While at the same time preserving the legacy and the ingenuity of Pavian Hons when it comes to the sorbete industry.
1: Ang kabahin sang kutpag ni Board Member JP Piñol.
0: Las 6:23 mga katropa sa kaangat ng balita lokal, may 46 tanan ka mga sorbetero ang Banwasang Pavia sa din 38 diri ang nagaling mismo sa Barangay Anilao. Sunod kay Board Member JB Piñol, samta nagatigulang na mga manog ice cream, dapat nga mainganyo ang mga kabataan nga padayunan ng legasiya sa inang mga ginikanan para nga hindi madula ang sorbete sa Pavia. Una nga naghimo o kung una nga naghimo sang ice cream sa mga banwa mo si Late Angel Guadania Senior sa din iya pa ini nga gindala sa unang Sariin, iya pa inigindala sang una sa Sibalom kag Negros 1970s sa nagsugod ini sa pag-alsada kag nangin main supplier sang ice cream sa bilog na probinsya sang Iloilo kag tubtub sa subong ini ang ginpadayon sa mga taga-Anilao Pavia. Ginpagigbahin man ni Piñol ang plano sang banwang ang magpatigayon sang contest kag seminar para sa mga kabataan nga nagaedad 15 tubtub 20 anyos para manginganyo ang ilang interes sa pag-ubra sang ice cream kag mangin-judge diri ang mga tagarap Barangay Anilao. Dugang pa sa board member nga sa nagligid ng tuig, naghatag sang ice cream carts, kag tools ang LGU Pavia sa mga sorbetero bilang kabahin sang ila pagsuporta.
5: Base sa aton nga datos, sa bilog nga Banwasang Pavia, may ara kita nga 46 ka sorbeteros.
4: Okay.
5: Pero from that number nga 46, 38 gid ina dirahalin sa may Barangay Anilao alone. Mm-hmm. So in other words, tama kadako gid ang percentage sang ato mga sorbeteros halin sa Barangay Anilao. Kagti ang mga sorbeteros nga nihalin sa iban nga mga kabaranggayan, mga parinti man ni sila sa mga taga Anilao. No? So ang ining industry nila sang una sa atin ini
0: dapat yan ang kabahin sang pagpahayag ni Board Member JP Piñol.
1: Gina-explore sa karon sa Sorbete Capital o Iloilo kung sa Banwasang Pavia ang nagkalain-lain nga flavors ng ice cream. Sunod sa kay Board Member JP Piñol kung basihan ng history o kung kasaysayan, gatas ang karabaw o kung sang baka ang ginahimo nga sorbete. Apang sa karon, laka na lang ang mga nagasagod sang among kasapatan sa Banwasang Pavia gani kung ano ang readily available nga mga ingredients. Amo na lang ini ang gina-explore nga flavor. Sunod sa kay Piñol, manggaranon man ang Pavia sa sandi. Yeah. Gani isama nini sa mga flavors sang ice cream nga ila sini nga paghimuon sa palaaboton. Ginpakigbahin pa sang opisyal nga antes ginpasar ang ordinansa ini ang gin-open sa publiko agud wala sang mamalabag nga mga Pavia o kun nga ang Pavia ang sorbete capital sa probinsya. Ginpasalamatan man ni Board Member Piñol ang tanan nga mga nangin kabahin sang history kag ang mga nagasuporta agud mapasar ang mga provincial ordinance.
5: Subong sang honey bacon kag lechon flavored ice cream.
4: Lechon? Lechon board?
5: Yes.
4: Really?
5: Tingnan ina namon sa nagligad ang guaya, lechon siya nga gin air dry. Dason gin grind siya lay into powderized form. Insamo siya sa ice cream kag ang skin nga crispy gin butang toppings.
1: Dumduman nga iban nga mga ice cream maker may ara nga flavor nga talaba kag arman malunggay flavor.
0: Sa Katapusan ng balita lokal, kilalang scammer sa Iloilo may pending warrant of arrest. Arestado sa mga operatiba sa Pavia Municipal Police Station. May dugang detalye si Katropang Mario Hilongo.
6: Arestado sa mga operatiba sa Pavia Municipal Police Station ang kilalang scammer sa Iloilo sang ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Balabaguharo, Sabado sang aga, Hulyo 4. Ginkilala ang arestado nga scammer kay alias Angel, 44 anyos, residente sang Barangay Pandak, Pavia, apang temporaryo nga naga-star sa Barangay Balabaguharo. Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pavia MPS, gindakop si alias Angel bangod sa pending warrant of arrest sa kaso nga estafa nga gin-issue sang Municipal Circuit Trial Court Santa Barbara, Pavia kag may 18,000 pesos nga bail bond. Indi magnubo sa napulo ka mga individual ang nagkadto sa police station agod magreklamo umpisa kahapon sang madakpan si alias Angel.
7: Sir, di pag takop na ito ni taka-baton pagkita sang Sibirang Complex nga damo nagali kuha niyang kwarta sa iya sumiara kita kapon ng interview nga nakuhaan niya naging alits nga sa business. Kasi yan ay kuhaan na delibera niya kasang pera kapon ito nga sa kakumplinan niya na delibera niya sang kulugan niya sang bugas pagkagat na wala sang ano sang down and then right up lang ng mga weekly ang kolekta niya kasang payment and then later on siya na nag-advance bayad kuha bayad sa ginahulugan niya nga negosyante and then until such time nga wala sa ka-deliver sang bugas.
6: Ginakabig ni Police Major Alabe nga alarming ang ginahimo nga modus sang subject. Rason nga ginahingyo sini ang mga nabiktima ni alias Angel nga magreklamo sa Pavia MPS.
7: So sa mga biktima sang ni alias Angel nga ari sa aton sa Pavia Police Station no? Ang gin-encourage naton nga magkadto diri sa aton sa Pavia Police Station o diri sa iba niya police station kung magpa-blaster kung mag-file sang case eh do ka be realarming kito nga nakita naton ng numbers sa complainant nga nagalat pa diri sa Pavia Police Station nga sige-sige, gadamo. So, ginaingat niya pinatun siya ng mag-file siyang kaso.
6: Si Police Major Bonifacio Alabe, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. La 6.9 mga katropay nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ngayon yung nabatian. Ganadarong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, better carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated nga makabulig sa aton mga problema sa mata. Kangay sa cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, and non-FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasais Media oras sa XFM sa karon sa detalye sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Umpisahan las 3 karon sa hapon ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ni matapos ang masobra isa ka tuig matapos na gin-impeach sa House of Representatives ang Vice Presidente. Panibaloan nga si Duterte ang labing unang Philippine official na gin-impeach sa makaduha ka beses. Apat ka mga articles of impeachment ang ginatubang sinikag amo ang mga masunod. Article 1, alleged misuse of 612.5 million pesos na confidential funds gikan sa Office of the Vice President o 500 million and the Department of Education or DepEd amounting to 112.5 million pesos. Article 2, okon ang gina-alleged unexplained wealth, failure to truthfully disclose assets in statement of assets, liabilities and net worth or SALENS from 2022 to 2024, kag failure to divest and willful continued business interests. Article 3, alleged bribery and procurement irregularities involving DepEd officials. Article 4, alleged assassination threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalom sang konstitusyon ang conviction na nag-require sang boto ang at least 2/3 sang tanan nga mga senator judges kung convicted nagapangatubang si Duterte sang posible nga removal from from office kag perpetual disqualification from holding any public office. Para sa dugang detalye karon at para sa mga latest update kag special coverage, mga katropa mag-tune in sa 100.7 yung frequency sa inyo FM bands. O kung mga katropa mag-update lang o kung inyo masaming i-check ang ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7.
1: Handa naman ang Senado in kaso nga magtambog si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial karon nga adlaw. Inagin pakigbahin ni Senate President Sherwin Gatchalian samtang wala pa naka-issue sang advisory ang kampo ni Duterte kun bala ini ang nagaplano sa pagtambong sa unang adlaw sang trial. Apang handa na ang Senado sa kunanan uman nga mangin senaryo kag kun mayara sang last minute nga mga pagbag-o. Ginpayag ni Gatchalian nga sidalom sang kasuguan mahimo ang vice presidente nga magpadala sang iyang abogado o kun representante kag ang imbitar sa iya ang kabahin lamang sang proseso. Ginpakigbahin man dugang ni Gatchalian nga hindi unusual nga ang koordinasyon sa ila ang nagakatabo sa adlaw mismo o kung inuras antes ang proceedings kag kun kisa mayara sang last minute nga pagbago apang anuman ang matabo sila ang preparado kag nakakoordinate na sa mga kapulisan. Madumduman nga sa interview sang Damlaglang kay Attorney Michael Pua, ang abogado ni Duterte nga handa ang vice presidente nga magtambong kung kinahanglan.
0: Samtang gin pakigbahin sa House Prosecution Panel ang line-up sa witnesses sa unang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa manifestation sa Prosecution Panel na ka-line-up para sa presentation gikan Hulyo 6, tubtub Hulyo 8 ang nagalakip kanay Attorney Jeremy Lotok, NBI BARM Regional Director John Mark Kalilong, Senior Agent sang NBI Cyber Investigation and Assessment Center kag Captain Linda Bello, Executive Director sang House Legislative Security Bureau. Ang mga individual ang gina-expectar nga mag-witness sa Article 1 nga amo ang ginaligar grave threat kag assassination plot bato kay Vice President bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag House kag former House Speaker Martin Romualdez, sino kay Representative Joel Chuang apos simple pag-authenticate sa video ang matabo samtang pinakamabaskog ebidensya naman nila sa pagpamahog amo ang mismo video ni Duterte. Ginpahin ni Chuang gina-expectar man nga resolvahon sa impeachment court ang apat ka mga pending motion sa unang adlaw sang hearing. Lakip na ang pag-unseal sang box nga nagaunod sang tax records ni Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Man Scarpio. Matandaan nga nagpasugot ang depensa sa pagbukas ni apang sa tion lamang sa executive session sa rin ini ang gin akon sa rin nga inyang nga kondisyon ang ginpamatukan sa prosecution.
1: Nagapati si Senator Panfilo Lacson nga dapat ibalik ang greenback sa House Prosecution Panel bangod hindi trabaho sa Senate bilang impeachment court ang pagtago sa mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Lacson nga lakip sa mga ginkasugtan sa ginpatigan nga caucus sang mga senador sang Biyernes amo ang pagbalik sang silyado nga box. Dugang pa sang senador nga ang dapat lang nga magpresentar sang ebidensya amo ang prosecution o kun ang depensa. Payag dugang ni Lacson nga kun basihan ang National Internal Revenue Code bisan pa nga makabing nga public record ang tax records, ini ang mahimo lamang nga ma-disclose kun may written authority halin sa presidente o kun pinaagi man sa waiver gikan mismo sang respondent. Nabuloan nga ang box ang pila sa mga ebidensya nga ginpangabay sang prosecution nga ipakita. May kang tanan sa Article 2 of the Articles of Impeachment nga nagaakusar kay Vice President Sara Duterte sa iya nga mga unexplained wealth. Natala na ang impeachment hearing sang Vice Presidente karon nga adlaw Hulyo 6.
0: Samtang nagapati si President Ferdinand Marcos Jr. nga mangin maayo ang impeachment trial batok kay Vice President Duterte kon direkta ini nga magatubang kag magsabat sa mga akusasyon sa baylong ipaagi sini sa iya abogado kon spokesperson sa kay President Marcos kun masiyan ang eksperyensya sang ini ang nangin senator judge sa impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona yara sa gihapon o kun yara gihapon ang sa akusadong desisyon kung magtambong ini sa hearing na ibaluan nga subong adlaw kun karon sa hapon magakonvene ang Senate impeachment impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Mr. President, the Senate Impeachment Court will begin po the impeachment trial of Vice President Sara. As a former senator judge, do you think po the accused should attend the trial?
9: Do I?
8: Do you think po dapat mag-attend po yung accused sa impeachment trial po? As a former po, senator judge.
9: Well, I did, my only experience with an impeachment trial was with the when I was senator with Corona, the Corona impeachment trial. And it's really up to the accused whether or not they should they feel they need to appear. I guess the lawyers from on the defense side will give their advice. It's not for me to say one way or the other. But of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di ko sige, sagutin natin.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa iban pang mga balita nasyonal, nagsugod Hulyo 5 ang pagparehistro sa mga luyag magtambong sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Alas 2 sa kahapon sang hapon sang nagsugod ang online registration sunod kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Nebuloan nga ang mga bisita. Ang pagapahanugutan nga makasulod sa Senate sa idalom sang Office of the Senate Sergeant at Arms Visitors Management System, inisiyatibo nga ginbutang sa pagpasiguro sang safety sang mga senador kag ang ila sining personnel, mga katapos sang media, bisita kag ang publiko. May link kag QR code nga ginpagwa ang Senado sa mga luyag nga magparehistro kag personal nga makasaksi sang mga trial. Dugang pa ni Bantog nga sila ang handa man sa pagbukas sang impeachment trial kag kumpiyansa man ini sa ila sini nga ginpahamtang nga mga seguridad.
0: Alas 6:39 mahimo nga magkapartisipar si Senator Rodante Marcoleta sa trial sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte samtang wala pa sang warrant of arrest nga gin-issue batok sa iya. Kunay baluan nga si Marcoleta nagapangatubang sang kaso nga plunder bawat sa 75 million pesos nga nabaton nga campaign donations apang ginpahayag nga ini ang wala nakasaad sa iya sosay kag salen. Sir kay Senator Erwin Tulfo nga si Marcoleta ang sa gihapon nga senador kag samtang wala pa sang warrant mahimo ini nga magtambong magluwas lang kun suspend dito pareho kay Senator Jinkoy Estrada. Samtang wala naman nagsaba sa Senate President Sherwin Gatchalian, awas ako na nupa ang Senado mag-akto in kaso nga magwa na warrant of arrest batok sa senador. Sunod kay Gatchalian nga si Marcoleta ang mayaras ang oportunidad sa paghatag sa iya depensa kag mag-explicar sa korte sa diin ini ang pamatian sa Sandigan Bayan antes maghimo sa desisyon. Nagpabutyag naman ang Malacañang nga hindi sila mamilit sa kung anuman nga desisyon bangod ilagin ng respeto ang judiciary bilang co-branch sang gobyerno. Nagapanindugan si Palace Press Officer Claire Castro nga wala sa impluensya pag pressure kag kun anuman nga kun ano pa nga himuon ang presidente bangod iya ginarespeto ang korte. Sa dugang balita ginaexpektar sa mga kapulisan nga kadamaan sang hublag protesta ang patigayunon sa subong adlaw sa gwa sang Senate building ini ang kadungan sa labing unang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte sa rin base sa impormasyon nga may grupo nga nagaplano sa pagmarsya halin sa kaiping nga lugar pa kadto sa Senado. Sunod kay PNP NCRPO spokesperson please Major Hazel Asilo, masobra sa 6,000 ka mga kapulisan ang i-deploy sa palibot sa Senado sa pag-secure sa lugar sa Tion sa trial. Pagigbay ni Asilo nga wala pa sang permit sa pag-rally ang ginapurbahan as of July 5 apang bukas ang PNP and CRPO sa mga grupo nga luyag magpatigayon sa protesta. Iyaman yung ginahinyo ang mga magapartisipar sa pagsunod sa insakto nga legal procedures. In kaso nga may man og protesta nga magpamilit sa pagpalapit sa premises sang Senado, mag-implementar ang otoridad sa maximum tolerance pag-prioritize sang dialogue kag negotiation.
1: Isla 6:42 na nga itong oras. Sinigabahin kita dulong sa inyo sang Turbo Retail Supplement for Men para sa mabakod nga panindugan kag malawig nga standing ovation mag Turbo Retail Supplement for Men. Hugot naman nga ginpangihawala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga aligasyon nga siya ang sa likod sang mga maanomaly nga flood control project sa pungsod. Sunod sa kay Marcos nga ang mga akusasyon batok sa iya ang wala sang kamaturan bangod siya mismo ang nagsugod sang investigasyon sang mga irregularidad. Dugang pasang presidente nga hindi man matuod ang ginasiling selective justice o kung ginapili lang ang makasuhan sa nga mga isyu. Pahayag dugang sang presidente nga sugod sang gintukod ang Independent Commission for Infrastructure, klaro ang direktiba sang pagpasaka sang kaso base sa investigasyon, informasyon kag ebidensya.
10: Sir, yes. Ginabalik mo nila sa init from critics.
11: Yo! Ayan doon. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finis na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
1: Ang kabahin sang pagpahayag sang Pangulong Bongbong Marcos.
0: Less 6:43 mga katropang oras ginadulong sa inyo isang Something Plus Gold. Something Plus Gold yung si Mangosteen, ang palayaman lunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga makabulig sa aton ika yung lawas, ilabi na sa mga katropa naton nga may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas, epektibo, safe imnon, FDA approved, kag halal certified. Mga katropa, mabakalang Something Plus Gold sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Sea Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Sa piyak na bahin, again dismissed sa government service si former Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Sunog kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, again permahan ng dismissal orders ng Lunes, Hunyo 29. Wala man gindisclose sa Ombudsman ang rason sa dismissal apang mapagwainis ang pahayag sa mga masunod nga inadlaw. Tubtub subong wala pa man o kung wala pa man sa komento angot diri si Aplaska. Madumduman nga ang anay Senate official ang ginpaidalom sa anong kabulan nga preventive suspension without pay. Halin sa Mayo 15, samtang inaimbestigaran sa Ombudsman ang natabong assuring incident sa Senado sa Mayo 13. Si Aplaska ang inatudlo nga unang nagpalupok sa armas nga nagresulta sa pagminailuhan ng isang lupok sa sulod sa Senate building.
1: Mahimo nga magresulta sang reverse trial ang plunder case nga ginpasaka batok kay Senador Dante Marcoleta sunod sa kay Senador Ping Lacson. Kaangay sa karon nga nagahimo si Marcoleta sang admission against interest sang nag-ako ini nga nakabaton siya sang cash donations para sa 2025 senatorial campaign apang wala sini gindeclare sa sini nga statement of contributions and expenditures o konsorse. Pahayag pa sang senador nga hindi harassment ang pagpasaka sang kaso kay Marcoleta bangod siya mismo ang naglatag sang ebidensya nga gingamit batok sa iya.
0: Samtang ginakabig ni President Ferdinand Marcos Jr. nga successful ang iya state visit sa Vancouver, Canada. Sunod sa presidente nga iya nakasecure sa malabot sa $2.5 billion kung 154 billion pesos nga balor sa investments, commitments matapos ang iya nga pagbisita sa mga pungsod. Ang mga agreements upod ang Canadian partners ang nahanood sa mining, energy, services kag ITBPM. Dugang ni Marcos kaya ginpabaskog sa iya pagsugilanan kay Canadian Prime Minister Mark Carney, government officials kag business leaders ang kooperasyon sa duha ka pungsod pag-abot sa security, trade, energy, technology, kag investment.
1: Ginpadubuan sang fintech company nga GCash ang ilang sining transfer fee sa 10 ka pesos salin sa 15 pesos nga transfer fee para sa InstaPay transactions. Basis sa transfers guidelines ang kumpanya nga 10 ka pesos ang fee nga gina-apply sa tanan nga InstaPay transactions. Wala sang minimum account nga required sa kada transfer, apang ang individual transaction naman ang limited lamang sa maximum nga 50,000 pesos. Samtang ang regulations naman ang nagagovern sang fund transfer sa tunga sang GCash accounts ang wala gin islan.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Las 6:47 sa Ilocita, Sir Italies ang ato nagapanguna nga Balita International. Naglabot sa 2,645 ang death toll sa naglundad ng double quake sa Venezuela, samtang 12,600 naman ang nagapabilin ng injured base sa pinakabagong data nga ginpagwas ang among gobyerno. Linibo pa ang reported nga missing matapos nga ang madamo nga mga buildings ang nag-collapse sa Caracas. Hunyo 24 sa hintay og sa magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog ang nasambit nga lugar. Padayon sa subong nga pangita ang mga nagkaladula.
1: Sa iban pa nga mga balita sa luwasang pungso, nagtanyag naman sang bulik si US President Donald Trump kay Russian leader Vladimir Putin pinaagi sa telepono agud nga solusyonan ang giyera sa Ukraine. Ginakusara ni Kremlin aide Yuri Yushakov ang Kiev kag ang ila sining mga kalyado sa Europe sa pagpadala sang pilapaka mga mensahe kag nagapalala sang kinagamo kag terorismo batok sa mga civilian. Gintumod sini ang madugay na nga pagpangatake sang Ukraine sa ila sining target sa Russia. Lakit na diri ang mga oil industry nga amo naman ang nagaresulta sang kakulang sang supply sang gatong sa Russian regions. Bangod sini nagpahayag si Trump nga preparado na ang invoice sang Washington nga magabisita sa Moscow agud nga kayuhon kag solusyonan ang kinagamo sa tunga sang duha ka mga nasambit nga pungsod. Nagalao man si Vladimir Putin sa positibo nga resulta sang ginatanyag nga bulig ni US President Donald Trump.
0: Las 6:49 sa Ilocita, Sir Italia sa ating balita entertainment. Sasha Laparan kag Mark Pascual nagbulaganay. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
12: Bulaganay na si Sasha Laparan kag ang nobyo sining si Mark Pascual, makaligad ang tatlo katuig nila nga relasyon. Sa Facebook dungan nga nagpost ang duha sang ila tag sa kapahayag angot sa ila breakup. Sa post ni Sasha ginbalikan sini ang mga masadyang adlaw nga nagaupdanay sila ni Mark. Sa pagbulaganay sang duha na mention sang content creator ang 50 million pesos nga utang ni Mark sa iya, apang ginklaro man sini nga ang pagtraidor gihapon ang nanginrason sang ilang nga breakup. Nagpaatag man sang iya parte si Mark sa diinsuno pa diri nga nagastruggle siya financially halin pa sang 2024 matapos nga napyerdi ini sang 150 million pesos sa crypto futures trading. Aminado man si Mark nga madamo siya sa mga promisa nga wala natuman kag naulamid lang diri si Sasha. Nangayo man ini sang pasaylo sa iya anay nobya sa piyak sa madamo nga chance nga ginhatag sa iya apang nauyang lang sa sulit-sulit sini nga pagpagkasala. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Sports News.
1: Balita sa sports, sulod na sa round of 16 sang Wimbledon tournament si Filipino tennis ace Alex Iyala. Inimatapos ang iya sininga makasaysayan nga kadalagaan kontra sa world number 3 sa Wimbledon defending champion nga si Iga Świątek. Gindominar ni Iyala si Świątek sa sulod sang duha ka rounds sa score nga 7-6 kag 6-2. Ini ang ikatatlo na nga tion nga nakahampang ni Iyala si Świątek kung sa diin kaduha na ini nakadaog kontra sa Polish tennis star na ibaloan nga si Iyala ang labing unang Filipino nga nakalabot sa fourth round sang Grand Slam competition samtang wala naman nagapadayon pa kung samtang wala na nagpadayon pa ang 44 anyos nga si Serena Williams sa doubles match sang Wimbledon inibangod sa naagom niya nga mga injury sa iya sini natuo nga tuhod natala na kuntani nga makaupod ni Serena ang iya sini nga utod nga si Venus sa doubles tournament. Ginakasubo naman sang American tennis star ang iya sini nga sitwasyon apang nagpasali kini nga liwat nga magapasakop sa masunod pa nga mga kompetisyon pananglitan nga mag-ayo na ang iya nga injury indi man matumod sa karon kun magapasakop si Serena Williams sa natalana nga US Open sa masunod nga bulan.
0: Lasay 52 mga katropa balita sa inyong panginoon na batian. Ginadarong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakaglavawas ka. Baskog ka kun, nakaturbo ka.
13: Extra wow! Bonita!
0: Lasay 52 sa karon sa detalye sa aton extra wow balita. Arestado ang branch manager sang gamay nga bangko sa South Korea matapos nga nangawat sa masobra 70 million won ukon masobra sa 2.8 million pesos sa Philippine money. Base sa investigasyon sang kapulisan agina islan sa manager sang picking a kwarta ang mga genuine bank notes nga yara sa sulod sang vault. Sigurado si manager nga siya lang ang makahimo o kung ang mahimo makadeposit kag makasunod sang kwarta sa vault adlaw-adlaw. So, ulihigin ako man sang kung ginako man niya sang wala na ginpangalanan nga sospetsado ang iya ginhimo apang mas nangin interesado pa ang mga netizens sa ginakabig nga very cute kag cartoonish nga mga characters nga nagka-print sa playing money. Madasig nag-viral sa social media ang litrato sa mga playing money kung sa diin makita nga 50,000 won banknotes sang ang naglain-lain nga mga kasapatan kaang isang cartoon ducks kag bears ang iya ginsulod. Sunod sa suspetsado nga gin-order niya online ang iya gingamit nga mga play money sa piyak sang tuman kapos nga ma-determine nga peke sa matod nga kwarta. Wala inigilayo na diskubrihan bangod magluwas si manager. Wala na sa iban pa nga nag-check sa unod sang vault. Sunod sa mga investigador nga isa sa mga empleyado ang nakatulupangod sang daw paglain sang panghulag sang ilang manager rason nga gin-report niya ini sa ilang upper management. Diri kag nag-conduct sang internal investigation ang pamunuan sang bangko. Gilayon nga ginpahalin sang pamunuan sang bangko ang manager kag ginmanduan nga ibalik ang kwarta nga iya ginkawat. Sakto nga kwarta ginbayluhan sa mga cartoon
1: Ma-order mo ini sa online. Pare man di sa aton maka-online order kasi na. Pero may ngalan ina katropangyarang play money. Pareho gid daw replika gid pero may naka waterprint tabla na play money, no?
0: Kag mabalaan mo siya iya katropang Alvin kay sa ano bala sa texture. Klase sang
1: mabalaan gid. Ang mga gin-order na sa online nya peke gid mabalaan gid ya. Pero kay balok ang iba nang ubrasang peke nga kwarta daw tuod gid eh. Pero iniya may ngalan nga play money. So
0: kag ara iya ang naka-print is mga
1: Donald Duck.
0: Mga ano siya daw mga pambata nga mga
1: daw si ang pangal. Si ang pispis bla no na.
0: Ano, Titty
1: Bird. Titty Bird. Pero along man kamo gihapon no sa mga fake bla, damo man nagagluo ang fake eh. Last time ko.
0: Damo man nagalapta.
1: Oo, ng mga fake karabanan sini 500 peso bills kag ang 1,000, no.
0: Halong-halong. Mga biktima.
1: Halong gihapon kamo kay ti kabalo kamo damo ng mga scammers, damo ng mga racketeers bla basta mga lean man season. June, July, August amo na mga nagatulhaw mga hold uppers.
0: Subong mga tinion.
1: Oo, mga hold uppers, mga snatchers, mga peacemakers bla. Amo nilang ni kapital na do lang katudlo. Tapos dalaking pit sang wallet mo lang. Wow. Peacemaker siya na. So halong-halong kita. Klase na subong sang mga iban nga private schools.
0: Yes. Good morning. Mayong aga sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin subong nga aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga Okay, tropa, nabatian ang kabugusan ng Pagbalita sa Express Balita sa aga Lunes, so Hulyo sa Eastwick 2025. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating nga fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Mayong aga man sa mga katropa natin nga nagaupod sa ating Facebook live streaming, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning sa mga katropa natin nga nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin kay Ma'am Mary Cabar, good morning. Kay Sir Randy Santisas, kay Sir Arvi Chris Caceres, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, mayong agagid. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, good morning sa inyo tanan, mga katropa. Mga katropa, bantayan karon sa hapon ang special coverage sa XFM Radyo Patrol Iloilo sa unang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Mag-tune in sa 100.7 yung frequency sa inyo FM bands. Ukon magkato sa ating Facebook pages para sa ating Facebook live kag mga news articles sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 para sa mga latest updates kag mga ginagakatabo sa sunod sa impeachment court. Magpamati lang mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Bantayan mga katropang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Rabang,
0: XFM News.
14: XFM mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang lang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
7: XFM.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system.

0: pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga
9: butika. Get ready! Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
9: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka-support ito siya. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbruta tayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.23. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Monday, Lunes, sa ato sa ring pagparagad, July 6, 2026, the first Monday in the seventh month of the year. Manayanaya ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, pero nila ita magsalig, bagod man kay may naga, ano actually mo, may nagapahog sa aton nga bagyo ang iya sininga kadakuon based sa satellite images daw kasing laki kung sa Tagalog pa sang Pilipinas. It's already a super typhoon kagamon ang ginabantayan kay base balakon mahaplitan kita diri iya sa Pilipinas labi na gid ang Northern Luzon. Sa ato sa ring pagparagad, we would like to welcome ato sa ring mga tagparamati diri sa siyudad, amuman sa probinsya sang Iloilo, sa kaiping sininga kaprobinsyanan, ang mga taga Guimaras, taga Capiz, Aklan, Antique, ang kabugusan sininga Negros Island Region. Kag sa tanan, nga managupod sa ato sa ring pagparagad, nga malabutan sa ato sa ring pagwaragwag. We are broadcasting live, direkta diri sa ato sa ring broadcast center, sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. And sa gihapon sa ato sa ring mga katrupa reporters, madamo kita sa mga pagatalakayon sa ring mga issues and concern. Dari sa ato sa ring pagparagad, July 6, amoning adlaw nga magasugod ang impeachment trial against the Vice President. But before that, ladies and gentlemen, hibalon ta na yung latest update sa sitwasyon sa ato sa ring panahon. Kamusta ba lang ato sa ring panahon sa kabugusan sa ring Isla Sang Panay, kagbilog sini nga Pilipinas. XFM Weather Update. Weather Update. Sa linya upod ta sa Sinimatineon si Engineer Leonor Silvestre from Pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Leonor, si Katropang Jose Albanias dari sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
1: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Lunes, July 6, 2026. Reach of high pressure area nag-extend over extreme northern Luzon. And then, ang super typhoon na pinamonitor natin outside sa ating Philippine area of responsibility ay dina-estimate natin basis sa mga available na data ng iyong lokasyon na yara sa 2,355 km east of southeast Luzon. May maximum sustained wind na 215 km per hour mid December, kagkasa na siya up to 265 km per hour. Ang iya hulap ay pa west-northwestward at 15 km per hour. So ang ini nga specific yun ay sisibili sa kasunod sa atin par sa Tuesday sa kagabihon or Wednesday sa kaagahon. And then, dili naman sa Western Visayas ay generally per water kita, pero wala man natin na nadulang mga posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan sa nila at panagoon tugas ng mga localized thunderstorms. Mahina sa tiyog makasarangan naman ang hangin natin na maghalik sa direksyon southwest na magadala sa makanay tiyog makasarangan ng pagbalot sa ating kalagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak kami ng alas 5.32 sa aga kag magatunod din ni alas sa 8.18 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halin din sa Iloilo Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo din nga. Salamat.
0: Engineer Leonor, kung makasulod din man sa Philippine Air Responsibility ng Super Typhoon, ano ang pangalan niya sini?
1: Well, kung magsulod niya siya sa ating par, ay paghahatagan natin siya sa isang local name na, or domestic name na si Bagyo Inday, sir.
0: Si Bagyo Inday. Kung makasulod din man siya, may party sa Pilipinas nga mapiktuhan sa iya sining direkta ba lang ang mapiktuhan sa super typhoon niya ni Engineer Leonor?
1: Well, ang ini nga, Bagyo, sir, hindi mo siya maka... less likely na siya mag-landfall sa ating landmass. Ang mag-close approach siya sa may Batanes. So possible ang area sa Luzon, some parts of area sa Luzon ay possibly apektado sa rain bands sa sining bagyo and then some eastern parts ng ating country.
0: Oh, so in short, sining almost safe kita dari sa Visayas sa direkta ya sining epekto in general, Leonor.
1: Yes, sir. Ang ina nga pagyo ay wala siya si direct tanding niya epekto sa atin dito sa Western Visayas. However, posible niya nga mapa-enhance ang Southwest Monsoon. So, ang muna ang Southwest Monsoon ang magdala at mapag-ulan-ulan din sa atin. Possible sa Wednesday, maka-experience siya na katas malakta-lakta sa mga pag-ulan. Then, hasta na na possible sa weekend, sir.
0: Okay, with that, Engineer Leonor, salamat gid ka. Good morning sa inyo dara sa PAGASA.
1: Welcome, sir. Good morning, man, sa inyo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update to Puna Pagasa, Iloilo, with Engineer Leonor Silvestre. Si Inday ang tawag ta, kung makasulod yun man sa SAPAR, ini super typhoon, with i-gustiness ganagalabot 265 kilometers per hour. Ay, apaw! Daw, mapalid gawa, wig mo kung magamuni ka, baskog ang bagyo magagi dari sa aton ba? Ha? O galing kay hindi kita dari direkta mapiktuhan sa Visayas, maybe ang northern tip of Luzon. It's already 7:29. Tomorrow, buwas, posible makasulod na sa SAPAR. Kag madala sa yasining rain band, buta mo na sini, dala sa direkta yasining pag-ulan, amo ang northern tip of Luzon. Dari sa aton, sa Visayas, a little bit safe kita. Bangod kay dito, nagapaibabaw ang super typhoon nga si Inday. Bo, salamat gid ha, kay naglapaw dari sa aton sa Visayas. Kay kon naiguan kita dari sa Visayas, bo, Diyos ko, amo nang hambal nila, hindi ka panghilamuos. 7:30 sa ato sa ringa pagparaga dari gihapon sa panatuntunan Bullseye. Pwede ka mo maka comment sa ato sa ringa live Facebook streaming. Sa inyo sa ringa opinion, reaksyon, kag information nga gusto ipalabot dari sa XFM 100.7 Iloilo. Well, sa ato sa ringa mga listeners, sa mga taxi patrollers, takamusta ang inyo sa ringa Monday morning? Grabing traffic subong dari sa Tabuk Suba, no? Ang ginatawag nato sa nga MacArthur Drive, halin ka dari sa may Simon Ledesma bala, pakadto kagid dito iya sa Ceres Terminal, pakadto sa Balantang Liganes area, grabing traffic dari lang halin sa may Save More, mga isagwa ni ka kilometro, Save More Quintinsalas, pakadto ikaw dari sa Simon Ledesma, gagrabi gid ya traffic, no? It's a Monday morning. Pero ang iban sini nga mga colleges actually and universities diri sa siyudad si Iloilo, wala pa mag full blast ang klase. Expectedly next week ma full blast na ang klase sa college. Bao, igod-igod naman kita sa traffic next week magamoni. Labi na gid kon Monday kay gasilin ako ang tanan nga timprano pa nag-umpisa ang traffic kon Monday. Kaya ti may mga flag raising ceremonies mo. Ang mga estudyante, required sila mag-attend flag raising ceremonies. Ang mga nag-umpisina, required sila mag-attend sa flag raising ceremonies. Amunay ang rason ko nga, at 6 o'clock in the morning, mo Diyos ko, nag-tinabid-tabid niya kag, it's a bumper-to-bumper ang traffic congestion dari karon niya sa MacArthur Drive. Dugangan pa sa mga salakyan niya nag-cross dari bala pasulod sa Balabago, ha, sa Rica Village. Pagkatapos ang mga salakyan nga naga-U-turn halin iya sa may Balabago nga madirit sa city, naga-U-turn sila diri sa may Iloilo Supermart area. Amo ni ko nga ang grabe ang traffic congestion na early morning. Ang traffic naman diri halin sa western side, halin ikaw dara sa Sambagid eh, halin ka gid dito sa terminal, ha? Ti ang ato sini nga ungka flyover pakadto ka dito sa ganan flyover, namugtak pugtak ng traffic congestion ungka flyover ta traffic. Pagkatapos diretso ka dito sa ganan, congested man. Pagabot mo diri iya sa may Sambag, congested pagid. Pagabot mo si Pio, congested pagid. Pagabot mo sa Aro Plaza, medyo gahulupla ag na mga salakyan kay may makadto sa La Paz, may ari diri makadto sa Diversion Road. Ti ang traffic congestion dira hasta sa West Visayas State University, if not nag-extend ina pagkadto gidito iya sa city proper area. 7:33 sa ato sa ringa pagparagad sa panatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Mahila, may Santhon Gold Coffee Mix ba? You want beautiful skin by taking coffee? Santhon Gold Coffee Mix, nagabulig ini panami sa ato sa ringa skin condition kay may collagen kag may glutathione. Amo nang bintaha mo kung ang imo nga ginakape, Santhon Gold Coffee Mix. Di may makuha ka pa na nga sustansya kay di may mangustin, may empalaya, may malunggay, may may garlic kag may spirulina. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic nga may libre nga konsultasyon ara da sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street at ubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kadto lang ka modera. From 9 o'clock in the morning, libre ang konsultasyon. It's already 7:33 sa ato sining pagparagad. Sa nagapanguna sining mga balita kaga informasyon. Ato niya talopang doon man karon ang pag-umpisa na at 2 to 3 o'clock this afternoon sang impeachment trial against the Vice President.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Bantayin diri karon ang live coverage sang XFM at 2 o'clock this afternoon, the first day of the impeachment trial against the Vice President. Ano mga balantayan, it's first day sang impeachment trial. Tiyan mo ning una nga pagkita sang prosecution kag sang depensa. Maghambag kita prosecution, amo ini ama nagakusar. Represented by public prosecutors, unse tanan ka mga kongresista nga mga abogado kag abogada, lawyers from the House of Representatives supported by a dozen of private prosecutors, mga private practitioners sini nga mga abogado nga magasuporta iya sa mga kongresista. Upod man ang depensa ang kampo sang Vice President headed by Attorney Cruz, ini ang una nila sining pagtatagpo, ha? Ang una nila sining inkwentro sang batalya legal, proti more on politika dere nagapanghibabaw ya sa impeachment trial mo. Ang paghusgar dere sa mga judges naton nga mga senador indi lang magabasi sa ginatawag nato sining merits and demerits of the case, kundi maga dako diri nga konsiderasyon amo ang ila sa ninyo political leanings or affiliations. So diri, ladies and gentlemen, ipresentar karon ang nagkalain sa ninyo mga articles of impeachment. Pero da hindi pa na, laban-laban karon madesidihan. May mga administrative matters. May mga hilitsuhon pa as far as ang impeachment court is concerned. Ang pamangkot, sino mag-preside? Ginbaton ang pagpanghangkat sang non-lawyer Senate President to spearhead the investigation. Siya maging presiding officer. We are referring to Senator Sherwin Gatsalian. Bintaha or disbintaha? Nga non-lawyer ang maging presiding officer. Sa pagtanaw naton is more of a disadvantage because ang proseso somehow will follow sa ginatawag nato sa ninyo normal court proceedings. In absence of a specific rule sa impeachment rules sa Senado nga gin-lay down na nila, ang pagasundon dere amo ang usual sininga court proceedings sa processes. Ti if we speak about court proceeding processes, talang gani iban nga abogado, ayan panginde nga abogado. Pero ti direta takson si Senator Sherwin Gatsalian, ha? Kay ti base kon amo ni makapadelay sa proceedings bla, magsakot ko nang sibuyas kamatis Bombay bla. In short, ladies and gentlemen, what if kon may mga manifestations, motions, questions about the adherence to the processes, paano ayhan ini karon i-handle ang proceedings ni presiding officer and the Senate President Sherwin Gatsalian. 7:39 sa ato siring pagparagad will be having an update. Ano ginman bala ang gina-expectar ta on its first day sang impeachment trial? Ha? Ano bala ang posibleng mga magakahinabo para may ideya kita, ladies and gentlemen? Ang ining impeachment trial, amo ini karon ang ara sa pinakaibabaw sang hierarkiya sa hinabantayan sa mga Pinoy. Even though may mga other national concerns kita, may mga local concerns pagid kita, pero ang impeachment trial nga ni Subong is over and above all other concerns. Pero hindi ta pagkalipatan, may dako pang problemang Pilipinas, ha? Ang isyu iyas korupsyon. Amo inang di ta pagkalipatan, ladies and gentlemen. Pero ang pinakimportante, because this will make or unmake the Vice President. Kiti nag-signify ni sangadaan madalagan, Presidente, comes 2028 elections mo. So, kung ma-impeach sa dere, may accessory penalty na, and that is perpetual disqualification to hold public office. Amuna ang pinakamasakit of all the penalties. Removal, okay lang na mapalin kas pwesto, pero makapadalagan ka gapon. Pero kung ma-impeach ka, ati laban-laban, hindi ka nakapadalagan paliwat. In any public office, hindi ka pwede ka pang-empleyo. In any government instrumentalities or institution. Upod ta sa sinema tineon, sa gihapon na nga ito sa ninyo, usual nga mangin ka-partner sa pag-discuss sa mga impeachment processes, proceedings, and concerns, ang bugal na ito dari sa Iloilo. Nga nakaagigid niya lead prosecutors during the corona impeachment. Kung sa rinangin successful, si Supreme Court Chief Justice Renato Corona was removed as the Chief Justice during sang iya sining impeachment trial. And the lead prosecutor, Halin Mangabian Darisato sa Iloilo, bugal sang Iloilo, bugal sang Quinto Distrito, former Congressman Neil Junjun Tupas. Sa linya, upod na si Mateneon, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Tupas, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, Kong.
3: Yes, good morning. Katropang Josel, maayong aga gid.
0: Salamat gid sa tiempo ni Congressman Tupas. Unas tanan, we would like to greet you. Belated happy birthday, Kong.
3: Oh, thank you, gid. Thank you. Salamat.
0: We don't understand you are enjoying somewhere else right now, Congressman Junjun. Pero hulam kami, anay tiempo. Pero yes. Pasensya lang, anay, kay Attorney Jel, ha?
3: Yes, yes.
0: Oh, and the family, hulam mo na muna na yung tiempo ni Congressman Junjun. Kung karon na sa hapon, scheduled ma-start around mga 2 to 3 o'clock this afternoon, the first day of the impeachment trial against the Vice President. So on its first day sang trial, normally, ano ang ato sa nga ma-expect karon, Congressman Junjun?
3: Well, dugay na kita gina-expect yun eh, no? Kay kapila kita na ang aton nga ginaistoryahan katulpang Josel to the lead up sa ninyo adlaw. So this is it, no? Karon sa hapon. And siguro ang una sina syempre ma-open na formally ang first day of trial karon sa hapon sa Senate as an impeachment court na siya, pagkatapos ma-enter sa appearance both the prosecution, ma-enter na appearance ang Committee of 11 sa House Prosecution, kag ang defense mentor man sila. And I don't know karon kung may pending matter sila kaya ang natabo sa corona impeachment, may ara ang mga motion to dismiss due to violation of the due process, technicalities, kag may tatlo ang kung madunduman ko pa may tatlo ka issues no, na at that time gindibati namon, and dito mismo nag-rule, no. Actually before pa, no, una siguro liwatunta, una siguro is the entry of appearance, tapos pagkatapos na may opening statement. And I think the same rule, my opening statement usually ang gaobra sina sa prosecution ang nag-deliver sina ang chairman of the Committee on Justice. So sa tunga time sa corona ako ang nag-deliver sa opening statement namo, tapos ang defense naman, wala ko kabalo kung sinong lead ng defense counsel Subong at the time, si Justice Cuevas kay corona. After sina, ang pinakalas nga natabo sa first day sa corona impeachment, ang mga motions nila nga kinala decide sa impeachment court. And sa tunga time, hindi pwede mag-argue ang defense ang lawyers or private prosecutors ng House of Representatives. According to, at the time, kay Senator Enrile as presiding officer, only a congressman can argue. So ako mangyapon nag-argue, ako nag-opening statement, ako ang nag-argue sa tatlo ka commotions kag at the time ginpaboran kami. So that was the first day of the impeachment trial, and we expect the same thing karon sa hapon.
0: Oh, we do understand may mga admin matters pa ni ang impeachment court, Congressman Junjun. Pareho sa bisang who will preside, even though ginbato na ni Sen. President Erwin Gatsalian that he will preside, but may amendment sila sa ila sining internal rules or impeachment rules nga pwede sila maka-elect by virtue of majority of members present lang who will preside the impeachment proceedings. So that will be disposed of if in case somebody ang mag-question sini. Number two is, do you think magalawig ang discussion dari on admin matters as to the number to convict with the present setup karon sa Senado, ang isa na preso, ang isa nowhere to be found, nga Senador Congressman Junjun?
3: Una again, with respect to the presiding office, I think pwede siya guro ka preside bisan non-lawyer sa first day.
0: Oh.
3: Ang first day, amo to kagina matabo. So, except lang guro kung may mga technicalidad na gin. For example, daw wala man ko sa, wala ko may balang may mga motions na mga pending. And pagkatapos yun sa first day, I expect nga ma-elect sila based on the amended rules, ma-elect sila isa ka presiding officer ng we expect ng abogado.
0: Mm-hmm.
3: It's so difficult na kung hindi abogado, and man gusto kita magtalauta in impeachment trial, no. So ikadua ang question with respect kung magdugay ang admin matters with respect sa voting, I don't even know kung i-discuss na nila karon. Ang threshold or number to convict, because probably most likely base discuss na nila yas sa it's not at the right time.
0: Mm-hmm.
3: Question nga, base discuss na nila yas ang before voting na.
0: Okay.
3: Sang after na sa trial.
0: Pero ang presentation of the articles of impeachment may happen this afternoon. It's first day sa trial, Congressman Junjun.
3: Yes, no. Ang amon to, ginpili lang amon ang kusog. Kay walo ka articles ang corona impeachment, iniapat ining Duterte impeachment. So for the information sang aton nga mga viewers kag listeners, bali out of 8 ang corona, tatlo lang in present namon.
0: Mm-hmm.
3: So ining ilang apat they may present tanan, no, or ang actually abiko ginuna nila ni ang article 4 nila, hindi ko sure, no. So ang presentation ay ang nabatian ko nga base una ho, laino nilang sequence.
0: Ah.
3: And of course, I'm sure pagustuhan naman sa impeachment court as long as informed la beforehand.
0: Mm-hmm. So in short, iplastar ni karon sang prosecution as far as ang chronology kun din unahon nila sining articles of impeachment to present, Congressman Junjun?
3: Pwede gid karon nila i-manifest.
0: Oh.
3: Through a manifestation, but it could also happen was.
0: Oh.
3: Kung actually ang day one medyo ano eh, di ba, opening administrative matters, ang real gid ang matabo sa day two, ang presentation.
0: Mm.
3: na na ang evidence na, no? And they can do it as a they can do it tomorrow. And medyo may leeway man na eh. And meron na kita nga ano eh, nga precedence sa corona impeachment na ginapagustuhan man kung bisan ang sequence lainon mo.
0: So in short, in units first day, Congressman Junjun, why pa ni sambuwa gidyang masinandukot ha? Why hindi pa ni kasing gitya ang ano, ring announcer ko sa boxer, sa boxing pa nga, are you ready to rumble, Congressman Junjun ha?
3: Wala pa git. Pero kung nilang taon mo, pwede ka attend karon si Vice President. Pero wala man sang kung lang taon mo man ang corona impeachment, ang first day, wala man sang ano eh, sang arraignment ka guilty ako or not guilty, wala mo na.
0: Oh.
3: As sa korte, di ba? Meron kang arraignment sa imong nga first day nga gibasahan ka sa imong nga charges, tapos mahambal ka sa court mismo sa stand nga not guilty or not guilty nga personally. So wala na natabo sa corona impeachment.
0: Oh.
3: And I don't think natabo man sa ERAP impeachment, no? So hindi wala talaga na-expect, pero pwede siya ka-attend.
0: No.
3: Pwede siya sa anatabo kay Corona, aral lang siya dahil pungko lang to sa likod, sa may audience. So, pwede gid karon guro si Vice President, pero I don't think she will, no? And ang mga lawyer siya siguro lang ang ma-entry sa appearance.
0: Oh. Pero hindi niya pareho sa korte, Congressman Junjun, nga ang akusado may chamber or may iyagid yang lugar. Ang tagapag-akusara, mga witnesses, may iyaman niyang lugar. So, it's not like that, like that ang arrangement, Congressman Junjun. Ang Vice Presidente being the one accused right now, pwede sa kapungko anywhere within the Senate premises.
3: Yes, no, yes. Siguro man, kapungko lang dito sa likod eh. Ang may VIP, lalo na sa Senate, kung nakita mo arrangement, di ba?
0: Oh.
3: Ang arrangement subong sa Senate, do pariyo magyapon sa arrangement sa corona impeachment. So ang defense, ang prosecution. Tapos at gatubang sila sa presiding officer. So directly ang presiding officer dire-diretsuhan muna dito may VIP na dang stand. Nadiran na igla ko maglantaw ka sa Senate. So at that time sang corona impeachment dito si Corona, iya sang day one gapungko. So sa nag-deliver ako sa ako nga na opening statement for the prosecution, natulog ko si Corona the time, no? So balaan ko kung diin siya kapungko. And the president can, the vice president, pwede man siya kapungko to kung mag-attend siya, which I don't think ma-attend siya, no? Lang taon taron.
0: Mm-hmm. Pero as far as the attendance of the vice president, just like the attendance of Corona before, do you feel intimidated man at the time, Congressman Junjun, no? Ang kamusa prosecution at the time, do ka ba tiyag makamusang intimidation in the presence of the one accused sa impeachment trial?
3: Because the accused at the time, no? Siya ang pinakahari sa tanang mga abogado. Kaya ang prosecution, siyempre ang tawag na mo na ng mga lawyers sa mga gods na o Padre Faura. Tapos sila yung mga Supreme Court. Pero ito yung pinakahari-hari sa Supreme Court eh.
0: Mm.
3: And in fact, ang prosecution, may mga prosecution timan kami nga private, medyo nag-kuilaga pa nag-upanago pa gani eh. Siyempre nakulbahan man kay Chief Justice ang Korte Suprema. No? So karoon naman niya, medyo lain naman eh. Kay Vice President, nga nag-declare, nga madlagan presidente, kag ilapit na lang ang election by next year, one filing na of COC.
0: Oh.
3: So, of course, may pressure in isa prosecution team.
0: Pero sa pagtanaw ni mo, Congressman Junjun, sa sitwasyon abikag sa normal sining proceedings, no, based sa impeachment rules, anong issue or anong bagay most likely ang malawig nila nga debatihan sining karon kag i-argue on its first day sa trial, Kong Junjun?
3: Usually may ara na naagi na file nga pleading kung may kinahanglan, no? So usually may pending matter na. Kaya ang pending matter nga na kung motion to dismiss man na, kung gina-question mo, for example, I think at the time sa Corona may ara pa gani nga mga inhibitions sa senators eh, that we dispose of day one. So I'm not sure kung ano ang naka-pending subong, no? Well, nabalaan ta ang green box, isa sa atong BIR green box issue. Naka-pending ina sa pag-pre-trial, no? Kaya may ara nga ang defense objected to it sa iya. And in fact, sa House Committee on Justice, voted ang members not to unseal it, no? Mabuti na hindi pagbuksan, they voted against na buksan. So I don't know if it is one of the matters nga istoryahan karon. In fact, pwede man erase eh, bisan wala man siya sa in writing, pwede man siya erase, anyone can erase it there.
0: Mhm. Ang isa ginatanaw nato,
3: the judge can erase it.
0: Oh.
3: Yes, go ahead.
0: Oh.
3: Go ahead.
0: Ang isa ginatanaw nato ni Congressman Jun Chun ining pending karon before the Supreme Court actuality is the Senate matter. Iyan niya kasi na doon at an impeachment court pero apiktado dari ang impeachment court if in case. In question as to the June 3 legality and constitutionality of the June 3 proceedings amendment sa ilasin nga Senate impeachment rules and Senate rules that also includes the question iya kung bala legal ato or constitutional na proceedings. And number 2, ang party iya sa pagpanumpa sang presiding officer. So in short, sini manumpa pa karon ang presiding officer and masumpa liwat ang mga impeachment court judges nato na mga senador naton karon with the changes sa liderato sa Senado, Congressman Jun Jun.
3: Well, masumpa karon ang bagong presiding officer, definitely. No, kung kaya nagle-na. Ang mga senator judges nag-take na sa isang oath nila before. So no need na. And ang with respect sa Supreme Court na pending ng Cayetano Black ang nag-question sa June 3 proceeding, well sometimes I don't know, no, pero may mga masiling na prejudicial question ini with respect to the presiding officer. Ang prejudicial question means nga i-resolve ana ini bago kita magpaistoryahan ng presiding officer. So pwede na ma-raise, no, pwede man mahambal nga hindi na, yeah, wala nag-matter. But sinigon, pwede man sa mambalon sa majority karon sa nga obdanay sa impeachment court, nga hindi. Whether or not mag-rule ang Supreme Court, yeah, the fact is, si Kechalyana na ang presiding officer. So, but it could be raised karon. We expect that.
0: Aho. So, iniya, debate hay among impeachment court judges ni kon matabu ya admin matters nila, yes. Congressman Junjun, no?
3: Definitely karon may amugina, no?
0: Oh.
3: May amugina karon kung wala man sa mga motions to dismiss based on due process ng parokay corona teknika. I'm sure may mga admin matters na karon nga ma erase gid sang iba nga senator judges.
0: Mm-hmm. So most likely marawi galisin ni karon. We are expecting Congressman Junjun na admin matters ang impeachment court possibly magalawig ini.
3: Posible na.
0: Oh.
3: Posible man hindi.
0: Mm-hmm.
3: Kaya pwede man nila i-disregard lang ang, tuhay mo lang na sila eh.
0: Oo.
3: Diba? Ang ano lang da is, of course, ako with respect sa presiding officer, ang hambal ko kay Ina, kung day one, okay lang, hindi abogado. Ma-enter sa appearance ang both defense and the prosecution, tapos opening statement, tapos base may mag-raise ng admin matters, dra lang masulod kung abogado ka o hindi as presiding officer. So base siguro gin sa subong at this time siguro base na briefing naman si Senator Gachalian nga o kun i-raise amo ning issue, for example, a presiding officer kun i-raise ang issue, for example, of other admin matters, anong imo niya, di ba? Pero definitely kung magsugod na ang presentation of evidence, dapat abogado gid ang presiding officer. Otherwise, mabudlayan kita. Mabudlayan mag-proceed kung di abogado.
0: Oh, pwede yan yung matabo. For example, i presiding officer just say may mga questions, manifestations, or coming from impeachment judges, ha? Shall address it. Okay, your manifestation or whatever kind of points dera is justly noted.
3: duly noted lang bala, okay noted,
0: and let's proceed para mapadasig ang proceedings, Congressman Junjun.
3: Pwede kaya daw, siyempre siguro kung daw walang ala, just noted, pero ang problem mo, if there's a motion, so if there's a motion, ang motion nga na, for example, may isa ka motion, kung presiding officer ka, mayarang ang motions nga na, mayarang man nga iban nga, cannot be subject of, usually din na divide mong house eh. And then you vote, no? Pero may motion lang, for example, being a purely based on constitutionality. Ang question, can you divide the house on the issue of just purely constitutionality? So drama sulod ang discretion sang isa ka abogado when magtawag ka sa motion. Tapos may mga ara eh, may mga technicalities ng legalities nga hindi mo matun-an sa isa lang ka semana, sa isa ka bulan. Kasi syempre halos pulo ka tuig na ingin tun-an mo sa law school, sa pre-law mo sa law school. Nga kun hindi abogado ang presiding officer, mabudlayan.
0: Oh. Kay for example, labi may ara karon sang motion. Motion to set aside the impeachment trial pending resolution of the legality and constitutionality questions before the Supreme Court. So that for the spirit of fairness and justice, paano i-resolve ini sang non-lawyer, Congressman Jan? Libog ulo ko.
3: Yes. Prejudicial question. No? It's a prejudicial question. Nga nag-proceed kita. For example, kung mag-rule mo lang Supreme Court siya, matabo, no? So, I'm sure by day one, gin-brief na no, sa mga lawyers man sa Senado, ang presiding officer, nga non-lawyer. Pero ultimately, they have to decide. By tomorrow, they have to decide kung sino ginang presiding officer ng abogado, which leaves them to two options lang. It's either Jesus Cordero or Kiko Pangilinan. Amo man lang silang duha ka abogado sa majority side.
0: Mm-hmm. But how dangerous nga mahambal nga, okay, kay tinakasumpa na bigaron ang minority leader, we are referring to Senator Alan Peter Cayetano. For the meantime, you'll proceed while pending ang resolution sa Supreme Court about legality and constitutionality as far as the June 3 session is concerned. Do you think it could be an advantage point to the part of the Vice President as the accused or sa party as ang prosecution if that things happened, Congressman Junjun?
3: Well, kung magsiling sila, nga hulaton pa. It could be both ways, no? Kaya kung ako, ang ako nga stand niya, halin sa una, kung prosecution ako, hindi ko na ipagpadugayon, because kung padugayon ko ni because of the, let's say, pila ka witnesses, pila ang ginapangayo, 92 trial days, kung padugayon ko ang prosecution nila lang, tawag ko may election. And basi mahighly politicized siya kag hindi maayo, no? So at the same time, kung let's say kung maghulat man sila sa court decision, may victory man nagyapon sa ano, di ba? May pwede nga mag-okay kay Sara Duterte as vice president, pwede man hindi, no? So may mga pros and cons ini eh. Pero definitely kung i-question ina ang proceedings ng June 3, I am sure i-note lang na guro nila. This is an impeachment court. I'm sure ang ruling sina would be an impeachment court. And under the Constitution, the Senate, as an impeachment court, is the sole judge, no? Sole judge lang siya. And sole power to try and decide all cases of impeachment. So whether mag-invalidate sa Supreme Court, then the Senate impeachment court can just elect its own presiding officer. Di ba la? So amo na guro ang akon lang na masigi na sila for sure.
0: In short, sini, the fact that stated sa aton constitution niya the sole power to try sa impeachment, yes, lies with the Senate, but tama lang sini nga, okay, whatever legal question si palabot yun lang to Supreme Court, tapos on tanay yung aton, desisyonan ta. Pwede ni na matabo ko Congressman Junjun?
3: Yes, because as an ang impeachment court, no, very very clear ang mandate sa constitution, sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang Senate impeachment court can even rule on constitutionality and legal issues. It is inherent as an impeachment court. So pwede i-question na kung ano man ang ruling karon, kung may mga issue nga admin man na or very very important nga crucial, or in the coming days, in the coming weeks, in the coming months, kung ano man ang ruling sa Senate impeachment court, may ara siyang authority to rule on that. And the only question lang na kung maipasaka na sa Supreme Court is grave abuse of discretion. So kung abuse lang of discretion, wala. Kailan grave abuse of discretion. And I do not think ang Supreme Court man noon sa impeachment. Unless siguro la may mga issue man eh, may mga issue man nga ang Supreme Court kung nakita tani sa corona na nag-intervene. For example, dollar account. Wala sa amo niya pabuksan ang dollar account. Like for example, ang corona impeachment, may damo mga issues to. Nga during the time of the trial namon, ginsaka nila sa Korte Suprema.